0: immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
1: Same nutrition, half a price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at original.
6: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa, wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: Sports ngayon. Sports ngayon.
7: Ato daw ato na to ang update gikan sa sports nga bahin, gikan sa ato ang international boxing judge ug sports analyst na nasa tong linya si kasamang radio man Edward Diga. Sir Edward, may buntag.
8: Mayong buntag Marisa ug mayong buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Kining ato balita sa sports gatod kanyo sa DTX sa 500. Sub-sub na sa iyang training si world rated boxer no, Joseph the Hunter Sumabong. Alang sa iyang depensa sa WBO Asia Pacific Minimum Weight Championship nga gikatakda karong Hulyo 11 o sunod na buwan diha sa Tagbilaran City sa Bohol. Iyang makontra ang wala pay pildi nga taga Taiwan nga si Jing Xiao. Si Sumabong highly rated kini sa WBO, WBA, IBF o WBC. Nagupot kinig baraha nga napulo ang daog usa lamang ang pildi o lima ini ang gipaundang usa kini sa mga boksidor sa PMI Boxing Stable na midaog dito sa Japan sa miaging tuig din iyang gipildi ang wala pa pildi at itong panahon na nga si Takiro Kitano no, pinaagi sa usa ka unanimous decision din kita usa ang hurado o iyang gipakamang ang hapon sa third round sa maunga away. Si ang kiningang Taiwanese nga si Jing Xiao wa pa usab kini pildi, nagupot kini baraha nga siyam ang daog way pildi og walo ini ang gipaundang. Nakataya no ni Sumabong ang iyang WBO Asia Pacific samtang ang Kang Xiao nga mausab nakataya ang iyang UPBF silver belt no, kay siya usab ang usab siya kakampyon og wala pa siya pildi gidahuman nga nindot ang maong away no kumbati diha sa Bohol karong sunod na buwan. Arita sa NBA, bisan pa man sa ilang kapildihan sa Game 4, gikalimta na lang no sa San Antonio Spurs no ang maong nahitabo nila dito sa Madison Square Garden din giparot sila pinaagi sa tip ni OG Anunoby nga nag-score kini og 106 ugmang adlawa ang Game 5 adto sa Bronx Bank Center sa San Antonio ug ilang problema murag dili way wa pa siguro nga makaduwa ba si De Aaron Fox tungod kaya na injured kini sa ilang practice kagahapon adlawa. Pero bisan pa man ni ana malaumon gihapon ang Spurs no nga ilang makuha ang Game 5 ngadto na paingon sa finals. Usa lamang ka team no sa NBA finals ang nakahimo ini nga mao ang Cleveland Cavaliers nga gipanguluhan kani adto ni LeBron James og ni Kyrie Irving din ilang gipildi sa 3-1 nga kartada ang Golden State Warriors sa finals ni adto nga 2016. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress, kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit, mutumaw ang mga dark spots o ban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
7: Nagasalamat kasama ang Edward Ligas. Sa mga sports update, arin nata sa to ang winner, sa to ang answer to win promo. Ato bauta na on sa tong tulo ka mga social media platforms nga ato ang nabalita din hinga ni Bagdown. Nga tulo ka mga social media platforms sa Meta nga ni Bagdown kagabi apan nabalik ra sa mga pasado alas 11. Daghan ang nakuyawan. Daghan dayon ang nagpost pagbalik. Mas makuyawan pa kuno sila mawagtang ang Facebook kaysa mawagtangan sila glaki. Arena to sa to ang winner. Ang winner sa ato ang answer to win promo karong mga oras ha. Congratulations kay nakatuwag siya sa saktong tubag. Facebook, Messenger og Instagram. Congratulations nga to kang Sarah May Kakila Alipin. Atong gi-verify kung nasunod ba niya ang mechanics. Nasunod good. Na-follow niya ang official Facebook pages sa DYHP Ironman Cebu. O kang Atty. Rufil Fernandez Banyok. Itong doon ay blue checkmark. O naka-like o share pagit siya sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Congratulations, Ma'am Sarah May Kakila Alipin. Nakadaog ka o 200 pesos sa GCash. Alihog lang og PM, ma'am. Private message lang sa ato ang official Facebook page. Alang sa imo ang GCash number. Onya, ato lay paibaw nga dili pa ninyo madawat inyohang premyo karon. Ato na ninyo madawat sa Lunes pohon. Kagahapon holiday, onya karon walay opisina ang amo ang admin office. Sa Lunes na ang inyohang mga premyo mga kasama. Alang sa mga winners sa ato ang answer to win promo, sugod kagahapon adlaw, hangtod karong adlaw. Lunes na maklaim ang inyohang mga premyo. Dili angay mag-all, dili mabalaka, kay madawat gyud ang inyohang premyo nga 200 pesos GCash. Wala na tayong igong oras. At tayong pagbalik sa duga mga komentaryo, mga issue, kauban si Radio Man Benji Tanghian. Oras alas 8:09 na.
9: Ayon sa pag-aaral, kapag subsob sa trabaho, di healthy ang diet at kulang sa pahinga, maaaring magkulang ang nutrients na isa sa mga pwedeng maging sanhi ng pagtaas ng blood pressure at blood sugar, lower energy at resistensya. Mahalaga ang multivitamins na hindi lang para sa energy at resistensya, kundi para sa buong katawan. Mag-doctor prescribe Centrum Advance. Ang Centrum Advance ay may over 25 nutrients na tumutulong sa iyong energy at resistensya. Meron din itong lycopene tulong protektahan ang puso, potassium na tumutulong sa normal blood pressure,
10: sir.
9: Chromium na sumusuporta sa normal blood sugar at lutein tulong sa kalusugan ng mata with proper diet and exercise. Todo ang kayod mo para sa pamilya, kaya alagaan ang buong katawan with proper diet and exercise. Mag-doctor prescribed Centrum Advance. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule di Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang ang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule di Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule di Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
16: Kidney care time!
17: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
18: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
21: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og Berry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Straight to the point.
7: Ato ang takna alas 8:15 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama dire sa to ang pagkulog kabildo karong buntaga.
5: Straight to
7: the point. Sa di ba tamad to makasama sa tuang mga isgutanan sa garot.
0: ato ang gulo kabilduhan karong buntaga. Aray sa taas ato ang mga maswerte na to, no? Ng mga listeners, mga sugindig paminaw sa DYHP. At tungod kay si ay dugang mga sugindig paminaw na to ng mga listeners nga makadawat og pahalipay, ha? Dere sa DYHP, basta ninduta ni Sayos Buntag, oy. Munang kada adlaw mga sugindig paminaw, Pasko gyud, ha? Kada adlaw dunay mga pinaskuhan, pahalipay, ha? Nga madawat ang tuang mga listeners, basta kanunay lang gyud, ha? Paminaw sa DYHP. Okay, nagkasanbay karon ha sa Pikas Linya si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, no, sa yahang dugang winner kinsa ni aton Siron. Yes, kasamang Lailin, kinsa man dugang matagaan, no, sa tuang pahalipay karon buntaga.
1: DYHP. RMN Report.
2: Mayong buntag kasamang Benji, mayong buntag sa tang suking tigpaminaw na itong sasyon, DYHP. Live kita karon sa Cebu City North District. Nilay na sa atong mas working makadawat sa atong mga pahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa atong stasyon DYHP. Sila Milby Bahante, Aileen Losainas, Nini Villar, Elba Sagang, Elpidio Larobes, Ida Arisgado, Gino Culpa, Gloria Amaro, og Narcisa Bohol. O karoon na sa ikasingit ninyo sa DYHP.
0: Okay! Be, pasayawa si Inday Milba be og si Inday Prima be!
3: Sugod na ang programa!
0: Kasaman Julio, sasabi, kani gawas, okay, diyan na!
3: Straight to the point!
0: Ah! Okay. Ala, saya, saya. Samtang natablog Jackie and... Ah, sayaw, sayaw! Ah, mga nanay na to, sige, sayaw, sayaw, be. Ayaw palupig ni tatay, oh, hala, hala, hala. Ah, day prima, ah. Politika, balita, upang hita mo sa adlaw. Kanina sloyo, pasayaw, be. Kani, siksik, ayos, kabuntagon, oh.

tatay nga doon ay siksi, puti sayap. Ah, bakit ang tatay nga po, siksi man eh. Ah, sayaw, sayaw, tatay kay siksi, ha? Ah, sige, sige. Ah, puni pa ka diyo, tay, ha? Aka nang kwan lagi ha total sa Bado Bitoron attorney kwan man nag request man silang chatsa kuno attorney ha Bado Bitoron be kuno as chatsa a chatsa kuno yos ha ake chatsa be kuno si Inday kwan be kana kuno kana chatsa be kay kana be a chatsa ke buntagon oh ah dai prima astilla dai re kanang uban di asa man pasayawa nang uban. Ah, best ayaw. Namay na namalagi na ay murag si murag nanay Rose di ala. Ah, request og chatsa niya wa man ni sayaw. Ayaw ni tagaig bugas oy sunod si manal nila tagae. Ah, nahala. Okay, kuwan tingali ni, kanang naang, basigi panggutom na intawon ni sila taon, ha? Napalog-agon, ilang bugas, unya kaning uban ng mga senior di, ha? Sayaw malagi. Oh, tatay, oh. Ama pay de prima oh no oh. Ah sayaw we dai prima ah sayaw nas nanay Rose oh ah og si Inday Milba sige dai Milba igulaw ulaw dai ha binairan ni Lamisa.

0: a Montesino. Moro más que otro niño mosaya. Se tata, se tata, va se tata, y moro más que tío Tonio Montesino, mosaya, os tata. Ok, ha, ego nana, kuanan, ego nana, kanang na, ang ipaningot, ha. Ah, salamat kay ninyo ato ang mga listeners sa diha sa Cebu City sa North District ha, sa inyong pagpaminaw sa DYHP. Salamat ka sa mga Lailin, ka sa mga Julius. Ha. Ah, salamat sa inyong hanga pagpaminaw. Nya kantong mga wala mo sayaw, itiman ito ka sa mga Lailin. Ayan na ito, ilista sunod. Ah, oh, sinday prima, maayo mo sikdo, sinday prima, bitaw. Ah, okay, onia, ato ang mga kwan sabdi ay happy fiesta. Adiha sa kahipa hipodromo, oy. Ah, kanang na ang kwan ha, kanang na ang fiesta di ay karon. Oh, ah, may buntag di ang kapitan Dondon Bacolod. Ah, kap, ah, kami na kwan remedy re, andam ramig tagan. Amurag ang kusinira dito karon ang nagkuan sa mga timpla si kasamang Aida, no? Siya mo ay nag-manage karon dito sa kusina. Siniya sa ana, daba na budlot ng simod kasamang Marisa nga ato kunuta dito. Anya, may pagpaminaw sad ni kasamang Editha Bacos, ha, nga naminaw karong buntaga, ha? Kaya ni Sayaw sad si kasamang Editha, kasamang Marisa, oh. Okay, onya, balik ta karon taod magkasama kay tong isgutan, no? Kaning ato ang mga isgutanan sad karon nya kabahin sad sa panghitabo, no? Dire sa ato og sa kauluhan sad magkasama, ha. Okay, balik ta karon taod man sa mga importante kayo. Alas 8:24 nas buntag.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
7: Drink responsibly.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Momshie!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
9: Straight to the point.
10: Ato ang atak na alas 8:30 na sa kabuntago. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. O niya sa di patamo adto makasama so ang mga isgutanan sa garon. Ato asa ang i-check ang update no sa report ni Radio Man Jane Galliardo. Kabahin aning ni ang matod pa dunay puya nga katong puya nga gilabay bitaw sa carbon market na ilhan na matod pa ang inahan. Dito man tos kasama nga si Radyo Man Joseph Osquijano atog si kasama Paul Bato nga kasama Jay no dito sa kaning ni ang adto ba tong miaging adlaw no miaging adlaw nga dunay puya bitaw nga gilabay taon diha sa carbon market unya karon na ilhan ang inahan. Kadaghan na ba in taon nga nangandoy makaanak kasamang Nestor o niya daghan gani kayo nga managop unta og naapalay ha, kanang anak mapalit pala sa karbon ang uban mamalit na lang di na lang manganak niya kaning uban nagita gracias Ginoo taon gipang labay niya pagka kuan makinsa man ka ning inahan ani niya di anay kuan kana nailhan ako no matod pa ato sa itsek si Radyo Man Jane Galliardo. Yes, Radyo Man Jane
11: YHP. Aha! Ottoman Report!
12: Yes, Radyo Man Benji. Human nga nadawat sa carbon police station ang taho nga dunay gituhang gilabay nga usa ka puya nga gibanabana ka sa nang Benji nga naa sa lima ngadto sa unom na kabuwan nga babae ra ba in town ni sa nang Benji nga purma na gid kaayo in town ni murag bata na gid siya ka sa nang Benji kung tan-aw na kaya nailhan naman gani ang iyahang gender nga usa siya ka babae nagdaa na. So, si Dayo na nga to ang mga kapulisan na kasamang Benji niya. Doon na sila nakuha ang CCTV footage. Pero wala lang nito dinatag lang sa pagkakaroon. Kaya pa Dayo mong gagilang investigasyon. Lagi na nga nagpaabot sila sa autopsy sa baong bata po kasamang Benji. Kung karagaybawan, kung gituy o ba ni siya pakuha. Kaya inyong nakita sa CCTV kasamang Benji, nakita ang usaka babae yan. Nga batanon nga nigawa sa baong pansayan diin na puha or nakita ni ang baong puya kasamang Benji sa atong pagpakiginabi or sa Gibutiaga sa Hepe sa Carbon Police Station nga si Police Captain Benstein Puntilaw nga aduna na kung sila'y identidad kasamang Benji sa baong inahan. Iyahang gihatag lang, wala lang siya nihatag sa og kompleto pangan apan gialiasan lang ni og alias Chan-Chan 22 anyos kasamang Benji.
10: So naas mga 22 anyos kaning ni ang maong inahan ani Radyo Man Jane, ang gibana-bana nila?
12: 22 anyos good ang edad kasamang Benji.
10: Bata pa kayo, unsa man to? Dili to estudyante?
12: Dili estudyante, pero tindera siya og bugas sa carbon na public market.
10: Tindirag bugas. So maunin na nga dihara sa gawa sa CR sa kanang na ang interim building.
12: Yan, sa salong Benji niya. Ang kaning inahan kay stay in siya diha sa iyahang gitrabuhuan ng bugasan. Kauban rapod niya ang iyahang kapuyo nga mo ay nakakamagdus niya kasamang Benji. So, ang kanyang matod sa pagpakiginabi sa mga kapulisan, ngayon sa mga kauban, sa maong inahan sa puya kasamang Benji na, nagkakaya nag-idari nila, pila nakaadlaw, nga galain ang lawas aning chan-chan. Nga, partikilang sa iyang tiyak, kaya wala sila kapantay, kaya wala maningitugaan ka sa mga Benji nga, mabdus dahil ni. Wala kayo nila maklaro tungkol kay dakuon man ni matod pa nga babae.
10: Oh, so, dili maklaro ang ginakonsentiyan.
12: Maklaro niya, wala sa siya nga ni Pugan Diyod na mabdus di ay siya. Anong pagkakita sa puya kasamang Benji, ni anong pagkabuntag, ni gamit ni nakakita ang mga kauban niya, ni gamit sa pansayan ang kining si Chan-chan. Sa pagawat ni kasamang Benji, napuno naman siya sa dugo. At siya hapurul. Mauto, ditambagan siya sa mga kauban niya. Pa-check up or adto sa tambalanan. Mato, pag ako dito sa tambalanan ng samang Benji, una gid na gipaputan ang mato siya pang investigador, nautana dahil ang doktor at ang imuhang anak. Kaya nakita dahil nila na doon na nalay inunlan ang dala sa maong inahan dito
10: pag-abot
12: sa tambalanan.
10: Okay.
12: Kaya nakita dahil ang doktor ka samang Benji kung asang iyahang anak, bakod ni ining inahan, nga nadala sa iyahang pagpagawa sa hugaw. Daw ang iyahang rason ta sa mga Benji. Ang pagpagawa niya sa hugaw, nadala mapod pa ang iyahang. Niya, sa pagkisusi sa ato ang mga kapulisan, ang kining paglabay niya sa puya kasamang Benji, kay dito sa Pickers na cubicle, hindi sa pansayan niya iyahang gigamit. So,
10: So dito sa mga lalaki or sa mga lalaki nga kuan nga CR o sa mga
12: pababae, pambabae ra gihapon.
10: Pababae ra gihapon.
12: Ang siya nga gibikol bali antapad na dito niya gilabay sa basurahan kasamang Benji. Ang mga kapulisan matod pa, gisuwayan pa gida yung tani o flash niya at ni Rokaya, kanang kasamang Benji. Pila, mapit niya. Kaya flash ang kining bata.
10: Sus, kaluoy ba yung taon?
12: Pero tungod kay dako-dako namang jud ang maong kaning puya sa mga Benji, wala na dang. Dahil pag iyahang gilabay sa basurahan. Ang mga kapulisan. Motong ato ang mga kapulisan karon kay nitigayon dahil ni sila og autopsy kasama ng Benji para may dawan kung giimlan baka hagid ni og tambal para makuha ang bata. Kay doon namang guya nakaingon ay nakahisdo sa mga kauban sa mga Benji niya. Diyang naglain og lawas ang kaning mong inahan, doon ay gipainok na tambal ang kapuyo ani kasama ng Benji. Niya mo itong nagsigidangan sa kapulisan niya kung mapamatudaan na gituyo-gyud sa pagpa-abort o pagpakuha ang maong bata, ang inahan o amahan ni Amy, posible gyud nga mapasakaan o kaso.
10: So kaniduhara gipainan ane, either gituyo ba, gipainog tambal para makuhaan siya or kanang nakuhaan na magyud siya giyahara?
12: Well, kasama sa mga Benji, duhag-gyud. Pero sa kuan mong gusto, thought man doon sa mga Benji nga iyahang gilabay. At least nalang unta nga gilubong niya kung panalitan na kung
10: bitaw,
12: Nakuhaan siya ka sa mga Benji. Pwede ba niya nga isood lang o karton?
10: Ilubong lagtarong.
12: Ilubong tarong.
10: Kaya kuan naman gaya, kanang nang ang iyahang, kanang na ang kapuyo, naaraman, kauban raman nila diha niya, naaraman diha ng bugasan, di iyang istoryahan nga. O ito abay na kuan, naghang karton des bugasan.
12: So, ang pagkakagad ka sa mga Benji, kuyo gani silang duha pa doon sa tambalanan. Kahit kapag itong napuno na sa dugo ang iyahang purol mo, pag ikuyo gani ka sa mga Benji. So, kanang kung nakuhaan to siya ka sa mga Benji, no, murag na kaya mong punila na mabiyaan ang katong puya dito sa basurahan na ilahan namang dinunta itong anak ka sa mga Benji. So, murag sakit po paminaon dahil inato ang nadangatan sa maong bata in town ka sa mga Benji nga. Purma na priyagin in town siya. Murag ipasagdaan
10: ilabay. Nanabitatay ko ang kay Adto Manin ko, ano, ato lang balikan, no, ang pahitabo. Atong pizza jizz, no, atong adlaw nga Merkulis sa hapon man diha na diskubrihan. So mo na nga kanang na ang kuana sa pero mura mag napurma na gito siya kasaman Jay, no? So nana to sa mga lima or unom ka bulan baka
12: maong banabana kasama Benji na sa mga lima. So unom gyud ka buwan ang maong bata.
10: Susluuya, no?
12: Well, fully developed na gid siya kasamang Benji. So, ilha na gid na ito. Nanay ang kamot, iyang tiit, iyang ulo kasamang Benji. Manang sakit ka ayo nga tanaw na.
10: Pero kanay ngun ane, kay ga, kanana gon, gaipon sila, murag duda na ko ane tingali, dili tingali na intensyon nila nga ilang ipakuha. Oy, kay kanang uban, nangandoy, magani magkaanak. Nang uban, managur, magani niya, nag-ipon man sila, naman sila ikuha, nag-ipon naman ka sila.
12: Oh, nag-stay in man na sila dala sa oh. Trabahoan.
10: Ah, pero nag-stay in sila ang duha, oh.
12: Sa dugang ikisusi sa atong kapulisan ko sa mga Benji, ang kining amahan, kanay nasa sa state sa indenial, nga mura dili, wasa kahibaw nga mabdos ang iyaha.
10: Ah, basin po nukuan.
12: Bahong na ay ang gulo ang atong kapulisan.
10: Basi ginigar po tingali, basi ginigar po aning ni ang laking, adili man akong anak, di man ka naka, kuan anak, nga di man akong anak niya, basi na insulto po tang bahay po taon.
12: Mabanyang nakakuan ang gulo atong kapulisan ka sa mga Benji nga, basi gituyo o gito kakuha ang katong bata, kay indenial pa man ang kining emahan na mabdus ang iyahang kapuyo. Sa ilang pagpake ginabi nga sa abahan ka sa mga Benji nga ka nang wamani kahibaw. Nga, sa lima ka, unong kabuwan ka sa mga Benji, nga ikaw ang butang na to, kung ikaw din ang amahan, makahibaw din ka sa mga Benji nga magdus ang imuang uyab o baka ha, imuang kapuyo ka sa mga Benji kay dugay-dugay na gumuga kuyo, nga gaipon kagid mo. So makahibaw din mo sa inyong binuhatan ka sa mga Benji.
10: Unya, na-istorya na sa, kuha, na-istorya sa polis na ang katong laki.
12: Mao na ang katong nakuha ra nila nga wa siya kay bao pero gitaabot ta man gudila ang autopsy ka sa mga Benji para mapamatud-an ko gitoy ug magpakuha mao nang ilahang dalikon kay naka man sa ospital ang kining babae so kay nakaalim pa man itong lagi kay nakuhaan matud niya ka sa mga Benji mao nang pero og iimbestigahan gihapon ni padayon sa ato ang mga kapolisan kay para pod kung ilahag yung masuta nga gipakuha gilog tuyo kay mailhan man daw nakasamang Benji labi na nga mabuntog ang bata dahil mga bunog ang bata ya giin man og tambal mailhan man na matud pa sa maong hepe didto na sila mo kuan og sugod nga lakang nga pasakaan gud sila og kaso kasamang Benji so mauna ang atong nakuha nga nailhan na gini nila pero wala lang ni butyag ang kompleto gyud ni man meaning maong inahan kasamang Benji gitagaan lang taga idea nga 22 anos niya, nagtrabaho niya sa carbon public market sa mga bugasan po din ako sa mga Benji.
10: Okay.
12: So, mga na po ha, gikan din niya sa carbon police station. Kauban ako sa itong armament patrol at ang speed pilot, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo, Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tata, armament.
10: Okay, salamat Rajman Jane Galliardo sa imuhang report. Ha? Kuna nga, kanana ang sila rin nasayod ato, no? Kasamang ni store. Gonsay gibuha taw nila niining maong bata nakuan ba ni kanang na ang gituyo ba ning pagpakuha or nakuha ra bag iya ra so mo na nga nya palita mailhan man ako pananglitan gituyo gito pagpakuha mailhan na no so mo na nga kanang na ang og nakuha magaling to og kanang na ang iya rang kanang murag na squandra ba normal nga pagkakuha ra or kanang kuhaan rag iya ra nganong maapo nila hipusa. Ang ano po lang ipataka arang po nila o gabutang na intawon kaning ni ang maumpuya mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
10: Ano, ato hatagan sad o pagtagad, no? Kaning ni ang ato ang mga isgutan na kayong uban diri. Naghanag-ingon niya kasamang Benji kanang na ang isguti o gamay tuntuang sakuan. Katuntuang mga basketbolista, bitaw. Kato mga basketbolista intawon nga nalumos na dito sa Aurora kay katong tua nga nalumos atol sa ilahang team building activity ha team building man to no kato ilahang nga gikuan in town on ni kanang taga kwanton to mga Ateneo basketball players in town

mga isgutan na kayong uban dire, naghanag-ingon niya kasamang binzi kanang naang isguti o gamay tuntuang sakuan, katuntuang mga basketbolista bitaw, kato mga basketbolista in town nga nalumos sa dito sa Aurora kay katong tuang nalumos atol sa ilahang team building activity, ha? Team building man to, no? Kato ilahang nga gikuan in town. O niya, kanang taga-kwanton to, mga Ateneo basketball players in town.

0: basketbolista bitaw. Ha kato mga basketbolista in town nga nalumos sa dito sa Aurora kay katong tuwa nga nalumos atol sa ilahang team building activity, ha? Team building man to, no? Katong ilahang nga gikuan in town. O niya, kanang taga kuan taon to, mga Ateneo basketball players in town. Kani si Baldwin mga sukin, dig pa minaw. Ha? Dili ni Rudy Baldwin. Nakuan ba kanin? Appeal ba kanis prediction ni Rudy Baldwin kasamang Marisa? Ha? Ha, kanin appeal ni or wala ba ka? Ha? Ha, karoon to, ato ang balikan ni karoon to. Sanbay lang sa ha? Alas 8.45 na sabuntan.
1: This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang pudoguan, maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hasol kayo, disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton. O kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pa gyud ko sa akong mga kauban, labi na magsigit og paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumian.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsyang napagkasunduan.
1: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino may isang salita.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako believe. Straight to the point.
6: Okay, onya, balik ta diri sa tuang pagkulo kabildo karon. Ah, mga kasama, alas 8:50 nas kabuntagon. Atong balikan, no, gisgot, na karon taod-taod, kanang na ang isyo. Ani Rene, Abater Bunia, mga sukin digpaminaw, o the Divine Adele, kabahin na ning ilahang pagkalumos dito sa Aurora. Naghamang ingon nga unsaman, kinahanglan bagyod nga kasuhan, kinahanglan bagyod nga prisuhon ang katong ilahang coach, katong si Coach Tab Baldwin, mga sukin digpaminaw. Kay daghan kayong gisayangan, daghan kayong giusikan, ining ni ang usa ka, kaning ni ang duha ka mga basketball players, mga kasama, mga tag-as kayo, o niya, maayo kayong mudula ba? No? So muna nga, garbo sa nato na nga mga Pilipino, bisan o dili na taga-ato, bisag taga Davao ni si Pater Bunia, o niya kaning usa sa dili, taga, kanang naang Nigeria ba ni? Siya nga kwan oh taga kwan niya gidala man to yahang kanang naa nga patayng lawas dito sa

og si Senador Win Gatsalian ra ang Senate President sa ito pa musukuhay sa balaod. Gawas lang kon ilang i-amendar, ilahang i-amend mga sukin digpaminaw ang kanang naang balaod nga ang Senate President may mulingkod isi presiding judge. Ha? Kung ilahan ang i-amend arong makalingkod si Senador si Escudero, aw mayo. Ha? Pero muna nga katubiang impeachment nga katong Senador si Escudero ang Senate President pa daghan biya ang nidaig ni Senador Chis ato, labi na ang kadtong mga dumadapig sa mga Duterte. Ha? Daghan ang nidaig kay kana bang gawas nga matod pa nila na dili-dili ko no. Ituyo ko no og dili. Daghan nga mga DDS atong nalipay. Daghan sang mga anti-Duterte ang naglagot ato. Kay ngano ko no nga si Chis Escudero, ngano nga wala dayon gipatuman ang Port Wyth. Naman to'y lalisanan sa Port Wyth, kasamang nisto. Agatong Port Wyth ba? Panahon to ni Senador Chis Escudero. Karon, ato aning tanahon kay pananglitan, acting Senate President man si Win Gatsalian. O niya kung makakuha sila kusa, sumatrisi sila, sakto nga kurom, basin og si Senador Chis Escudero, mo'y ilang kwaon nga Senate President. Kay mo magkuno ilang nga gusto nga mo'y mo preside kay abogado lagi. Ha? So pananglitan Senador Chis Escudero, o niya, dili sila makakurom, o niya panlitan, Senador Chis Escudero, ilahang butuhan diha, pwede ba ka na? Ha? Ang kaning ni ang mga majority, mga sukindig paminaw, mo'y mo pili. Kay matuod pa niyan, ingon man nga, kanang naang ilang giplanuhan karon Senador Chis Escudero. So Senador Chis Escudero og maoy ilang piliyon nga maoy mo preside. So ilahan ang kinahanglan mo kuha silag 13 para nga ma legitimize ang ilahang pagka elect og Senate President. Ha? Unya og pananglitan og dili og si Senador Win Gatsalian ra maoy mag Senate President, so unsa man nila i-amend nila ang rules? Ha? I-amend nila para nga makalingkod si kanang naang Senador Chis Escudero. Ha? Kaya bugado man siya. Pananglitan, nagduha-duha ang uban nga. Pananglitan, nagmingon si Soto, kay Soto Robagchis, mo ni naglalistong una. Ritag mingon si Soto nga, ayay, duda kon sis, da, basig mo, dapig sa nila. Ang ano man, kaya ni adtong unang impeachment, gidudahan si Senador Chis Escudero nga nilaban ni Vice President Sara Duterte. Ha? Muna'y pagtuo sa mga anti-Duterte. Sa mga DDS at itong panahon na nalipay, kay na-delay, hangtod gani-decide ang Supreme Court. Nga walay jurisdiction ang Senado to try the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ha? Oh, so muna nga, kay wala ni agi sa saktong proseso, munang gitudluan sa Supreme Court ang House unsaon pagpahigayon ang impeachment. Ha? So muna nga pagkaron noon na usab man ang hangin. Si Senador Chis Escudero na kuan man napadpad man sa hangin, napadpad man sa laing grupo. Pananglitag sa mo decide, siya mo mo preside rather basin og lahi na pud yang stand. Ngano man naa man siya sa lain nga naa naman siya sa laing grupo pod. Ha? So muna nga pero kaning sa mga pananglitan, kaning niang sa mga nilang grupo ni Tito Sotog ni Lacson, o ganahan mo nga murag dili mo magduda nga kanang inyuhang ma, sa tawagan na inyuhang ma dikta-diktahan, or kana bang mura og pareho sa inyong intensyon nga ikonbikto gyud si Vice President Sara Duterte or i kanang naang pabor gyud ba sa administrasyon, ha? Or anti-Duterte gyud, kanis kiko pangilinan. Si Senador Chis Escudero, dili pa ni muna mabasa. Ha? Kay sa unang impeachment lagi, nakadaig ang mga DDS anak niya. Ngano man, tungod sa, kabalo naman mo atunto ang panahon na. O niya, grupo man ni sila diri sa pika sa gyon. Ha? Niya karon, wata kay baloan ni, kay kanang paglupad ni Senador Chis diha sa, pahingon diha sa grupo nila ni Gatsalian. Nilupad lang na siya tungod kay, basigiingnan siyang heart ba nga, ah, sige, og magpapriso gyud gadi, biya kumuduaw nimo ha.
og miingon ba? Ha, di biya kumuduaw ni mag mapriso kahaon niya. Ikaw, sinaro tis niya. Iasawa, good ka sa mang nistor. Amoy pakahamis pa po, skigol. Adi ka nang masayangan ka. So kaning ni ang daga nagduda nga kaning pagbali ni sinaro tis Escudero, bukti ni siyang kaso aron dili ma padayon ang niyang kaso mga sukindig paminaw. Ha? Ha, tanawa, murag nahilom itong kaso si sino. Ah, pero kani karon ha, atong paminaon si Senador Chiz Escudero, kadto bitawng di gipulihan man to sa dayon, nagigikuan man to sa gipulihan man to sa ni Tito Soto. Ha? Tito Soto ang nipuli niya. Unya, pag gipulihan na siya, nihatag siya sa iyahang privilege speech nga matod pa niya ang iyang gibutiag yod nga kaning ni antanan nga kagubot karon ang utok ani mga sukindig paminaw si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Iyan man ang gibutiag. Ha? Iyan man ang gibutiag. Gamatod pa niya kung kakampi mo. Ha? Nagkuha na itong ba-ba doon, Martin. Pananglitan, kakampi mo si Martin Romualdez. Sumunod kayo sa script niya. Ay, labas man na sa panumduman. O inumdum ka na kasamang distor. Pero karon muraman o asa naman ang gisulti ni Senador Chiz Escudero nga murag nadala man sa balud sa kapalaran. Ah, unsa man? Beka na. Ato akong paminaw to Senador Chiz Escudero kasama nga names, ha? Nato si kanana ang Senador Chiz Escudero, be. Atong tanaw, Senador Chiz Escudero, ha? Kay, katunto ang, ha? Katunto bitaw nga panahon, katunto ang akong gisenda kasama ni Gerald, ha? Kanang na ang si Senador Chiz Escudero nagkuan pa in taon to siya og imuhang paminawon ba, ha? Paminawon nimo ang iyahang istorya atom kaana gyud ka nga kuan gyud siya kanang wa gyud say lipod-lipod mga sukindig paminaw nga ni sulti ba, wa say kulok hadlok ato nga kanata mo barog yun is Chiz, ha? Pero karon tan-aw nga gikasuhan na siya, murag hadlok man pud ay mapriso niya.

0: Tanawa ha. Atong paminawon ka sa minister karon ha, Senator Chiskay. Kung kahinomdong ang puti isuga giniya, iyahag yung giminson si Kanyo Speaker Martin Romualdez. Iyang giminson na kung tao mo, kung kakampi ka ni Martin Romualdez, musunod ka on sa iyang gusto. Puti isuga, eh. Ha? Pero karon tanaw na itong hangin. Muna di ay nga, muna nga, kanang na ang, at tatana, paminaw na ito karong taon-taon, ha? Ha? Kanang taon-taon kay grabe isugan niya gina itong panahon na. Pero karon nakupos man, ha? Atong pinaw, ha? Kadiyot lang sa, ha? Alas 9.05 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Ang dama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon nakapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatim sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. It's rainy and back to school season sa mga ka-Pure Gold. Ang dama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay muabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon nakapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances. Just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
11: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus a Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
10: Smart 2
9: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
10: Smart
9: tanggaling for every day.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
13: Straight to the point.
14: Ato ang takna alas 9:11 na sa Kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
13: Straight to the
14: point. Ato ang balikan no kaning ato ang gisgutan usab ba kay kanang naang unsa man gyud si Kwan na kay kani si Senador Jesus Escudero karon kay balota naglisod sad gyud siya og asa siya ba unsa yang gipili unsa sa wala pa ni niya nga desisyon yang mutabok sa dire speakers medyo wa sa ni katulog pila ka gabi kasamang nisto ha wa sa ni katulog yon sige lang ni panguya bintaw sige panghapla singal. Na naman, kasi Senador si Escudero, ha? Apil na ba siya sa mga re-electionist? Ha? Sa to pa, magpapili sa utro, inigka 2028 nga eleksyon. Pila man ni sila kabuk, Senador? Nga magpapili mga sukintig paminaw sa 2028. Ha? Muna nga kanang na ang ilapon ng gibanak-banak karon nga asa man taan ni atong pilion, masuko ang administrasyon or masuko ang mga tao. Pero kung masuko ang administrasyon, mga priso ta. Pero kung masuko ang mga tao, ibasta, dili ta ibutar, pero doon na tayo kwarta, amingon ng mga tao nga, aw, kanang maayo manikang tao, no? Akin sa may re-electionist nila, ha? Una ka ni Senador Alan Peter Cayetano, magpapili ni Utro 2028. Ikaduha, kani si GV Ercito, magpapili ni 2028. Muna, timanan ni mo kasamang luwi. Ha? Nag-leader-leader, bagas kalamba. O niya, ikatulo nga magpapili sa 2028 si Senador Chis Escudero. Ha? So magpapili sa Utro by 2028 nga presidential o local elections. Ha? Dayong si Senador Jinggoy Estrada. Senador Jinggoy, ingon mo mga tao, akan eh. Ha? Ang uban, ingon nga aw, kana at least mahatagag hustisya ang flood control. Ang uban sa dili mo to, ingon uban, ah, politika rana, tugod na sa politika, gipapresos Jinggoy. Unya, sunod, ginsa may lain nga magpapili sa 2028, Senador Loren Legarda. Ha? Kana sila. Dayong si Rafi Tulfo. Ah, kani Rafi Tulfo, papili ni. Ha, papili ni. Depende na ni sa mga tao o ilaban ni Butarag Utro or dili. Akin sa pamaylaing magpapili, Senador Mark Villar. Muna magpapili sa 2028 o si Senador Ruben Padilla.
13: Straight to the
14: ah, kani sila. Ah, muna nga karon, ilan ng konos mga senador nga pananglitag dili tamo sanong sa Malacanang, og di ta muluhod sa Malacanang, priso gyud ta. Ha? Pero kung muluhod ta sa Malacanang, adi gyud na to mabian na tong asawa, ha? so muna nga, abogado na tayo, sunang ka ng iasawa. Tanatanawa ka sa mga Nestor, oh, ha? Ha? Bukalat ng matang ka sa mga Nestor kitang heart. At tanawa, mauni ang asawa ni Senador Chris Escudero. Mone, di ay. Mone nga, muna nga, muraga, usani nga nawilihan niya, di ay. Amo ni usa na wilihan niya di ay kay o tanawa o pastilan Jesus ko tanawa. Amo ni ang usa na wilihan niya tingali nga ha oy sana man gipakita ni murong ha gipalabian na mo nakita si Senador Chris Escudero anak nasamot gid hinundi na magpapris. Tanawa ha? Oh, tanawa ni yang asawa. Una, maayo glawas, guapa, kasamang nisor. Dili ka ma. Dili ka ma. Kanang na ang mawili, anak. Ha? Di ka mawili, anak nga. Uy! Takahibalo nga naarbay ubang mga senador nga mupakyag mga babae. So, usa na yang gikawilihan, tingali. Ha? Kay daghan man ang bisan ako di ko makakuan, dili ko makatuo ba nga kanang naang ni bali dito Senador Chris Escudero kay katulagi ang privilege speech sa pagkanaog niya isip Senate President. Mga tuhapit go tutungas oras niya nga privilege speech. Nga iyang giatake si kanhiyo Speaker Martin Romualdez atol sa privilege speech. Ha? Kanilang portion sa iyang speech ato, atong paminahon sagot. Atong paminahon ka sa mga names, kaning iyang portion sa katuntoan ako, atong nung paminahon be. Nagdahom taba nga, kani. Tanaw ha, katuning nga kwan pa siya, wala pa siya mubalhin, ani. Wala pa siya mubalhin. Be ko no, alamano ni Senador Joel Villanueva ha. Wala pa siya mubalhin, ani.
1: Martin Romualdez.
14: Aha.
1: Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirayan niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Panganim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Puniti natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarsuela na nilalako ni Martin Romualdez.
14: Tanawa ha? Ha? Tiaw muna kasamang nista. sumala pa niya nga dili siya musunod sa script ni kanhiyo Speaker Martin Romualdez og dili sila kakampi. Ha? Matod pa niya nga og kakampi ka ni kanhiyo Speaker Martin Romualdez, mas piliun nimo nga dili sa ipatawag diha sa Senado. Unsa gibuhat ni Lacson, gipatawag wa? Ha? Gipatawag wa? Wa! Pagyod gipatawag, hadlok si Lacson. Unya karon nigapon si Chris Escudero sa grupo nilang Lacson? Ha? Kasamang nisto? tanawa. Pero mo ni nga, unya sa Blue Ribbon Committee, ha? Nga si Lacson, mga sukindig paminaw, ang nipuli na wa mangyod mapatawag. Wa gyud mapatawag. unya ang gitumbok ni Senador Jesus Cordero nga kaning grupo nga mga senador karon nga gipanguluhan ni Gatsalian, ila Tito Soto ni Lacson, mauni mga senador nga matod pagkakampi ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Unya nganong tuwa man sa dito ron. Ah, pero wala ta ka, kwan, hawa ta ma, dili sa nato, kwan si Senador Jesse Cordero, kay una, yang asawa, Coca-Cola body pa. Ah, onya, mawilig yung kakasamang nisor kay Coca-Cola body pa, good, oh, nawa, oh, ha? Ispuko mo na, oh. Ah, pero arena ang, ato ang dili lang sa nato, hukman yun, nga ingon nga, giliog yun nato pagkahukom si Senador Jesse Cordero. Ato lang sang obserbaran aris impeachment ni Vice President Sara Duterte. Og unsa gyoy iyahang kanambaruganan. Ha? Pero muna nga ingon pa mga tao, di na di may gusto anang balingbing. Ha? Unsa gyoy ang baruganan kay do na may uban nga nagpasanibra diri sa puwersa mga sukindig paminaw sa presidente. Kani mga senador presidente mo tapo ka para dili ka makasuhan. Pero inighapya dulong ng eleksyon bali na sagga. Ingon ana man ang batasas politiko, mo bali na sagga. Mo ikid na lang, mo ikid na pugad ni Speaker Habig. Ha? So mo na aton nitan aon og unsa may ang impeachment mga sukindig paminaw. Kani mga senador nga naa diri sa side ni Presidente Marcos kay balota dili tanan ana. Dili tanan muuyon nga ikumbikto gyud si Vice President Sara Duterte. Ang ilaha lang nahadlok lang sila kay base og madi na sila kadulog sa ilang asawa. Tisod, be ako no kaayo kasamang nisod og panahon sa kadlawon labi na tinguan ron tingtugnay wa kay tanday-tanday yan. Ah, tanawa yung mga punto ha. Atong kanon, ato ang usbon pagpaminaw, be ato ang tagsa-tagsaon, mga sukindig paminaw, pag paminaw kani mga punto ni Senador Jesse Cordero, be si Econo, be. Tanaw ha, atong paminaw ning iha kay grabe ni iyang kwan, oy, kani iyang pamahayag ba? O niya, pag human aning iyang speech, wa na. Daghan na kay nagpusot-pusot niya kaso niya, kinumdum aning speech niya, kadto maning pagkanaog niya, isip Senate President niya gipulihan sa ni Senador Tito Soto. Mauna nga time. Beko na to kanong paminahon be. Ake.
1: Martin Romualdez.
14: Aha.
1: Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya.
14: Tanawa, kadiyot sa tanawa ha. Iyag yung ginganlan. Martin Romualdez, wa nagod sa maingon nga House Speaker Martin Romualdez. Wa na... Onya, siya kuno mo hinungdan. Ha? Sunan ka nga, kwan pa kayo? Siya pa'y hinungdan mga sukindig paminaw si kaniyo Speaker Martin Romualdez mao'y hinungdan matod pa nga nagkawatak-watak og ni uyog mga sukindig paminaw sa katilingban. Ha? Siya mo'y hinungdan kung ano nga nagkatibulaag takaroon. Matod pa ni Senador Jesse Cordero. Ha? Oh. Ato ang patitiyosog paminaw, ha? Ba, sige, sige.
1: Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman.
14: Kadiyot sa, o tanawa, ha? Ha? Pananglitag kakampi kuno kanya kasamang Nestor, mutuo kas mga testigo batok sa mga senador. Ha? Sa to pa nakaibalo mismo si Senador Jesse Cordero nga dunay gigamit para nga mutestigo batok sa mga senador. Bisan og wala gihimo sa mga senador basta dunay testigo. Ha? Kaibalo si ana sa to pa dili sa nga mahadlok. Kun limpyo pod ang iyang konsensya. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
12: Ha?
14: Tanaw ha? So, kaning iyang speech di ay, kaning iyang gisulti. Ha? Unsa man ni, wa dene, dili, wa dene, kamatuuran. E matod pa niya, dili man kuno siya kakampi. Masig, maingon po si Escudero kasamang Benzi. Sa una rato. Adili may kakampi sa una, pero karon kakampi na. Ah, tanaw ha? Oh, sunang ka na nga yahanggi istorya? Nga mo tuo ta, palitag kakampi ka, tuo mo sa mga testimonya. Batok sa mga senador. Ang mga senador may gipanggukod ani. Ang mga congressman, mga sukindig paminaw, hastas Lacson. Ha? Ingon si Lacson, doon ako noy sa Isinta City ka mga kontraktor, ng mga congressman, mga sukindig paminaw, wa mang yun pa. Kamu nakabantay mang gumuron? Nga doon ay mga congressman, nga gipangkasuhan gawa si Saldico, nga gigukod tungod sa flood control, wa! Ganuman! Ha? Tungod kay na mirma sa impeachment, ikaduha, kung mo pirma kuno ka sa impeachment, matod pa si Arimi Marcos, doon na kunoy, ayuda po, gipakapinag-ayuda. O niya, absueltos ka, akanang naanga, dili ang kaso ba, dili uting kayon ang kaso. Ha? So katong mga namirma, posibleng nakadawat og malita. Ang wala ni pirma ng mga kongresman mo, ilimpyo konsensya nga naman. Kay baloman sila nga, bisagwa sila mo pirma, walay magukod ang administrasyon nga bisan gamay nga korupsyon sa ilahang distrito.
13: Straight to the point.
14: Ha? Pila raman kabuk diri Sugbo. Ha? Diri sa Sugbo, tulo lamang ka mga congressman. Ang wala ni pirmas impeachment. Ha? Sina, si kanang congresswoman Cutie Delmar. Ha? Ang congresswoman Karen Garcia. Asawa ni Pidgey Garcia o si San Simura. Wa ni pirma. Ang uban yung mga congressman nga ni pirma. Gana igo rata nang ata, igo rata nang utana. Ha? Igo rata nang utana ba kay daghan ba diri Sugbo nga mga nangamatay tungod sa flood control. Unya bilyon-bilyon nga kwarta na. Ha? Ni samot og galisod ang atuang nasod hasta ang katawhan nagdanguy-nguy mga sugindig paminaw sa kabugat sa mga palitonon pero atong mga politiko nagpadayon sa pag-ut-ut mga sukindig paminaw pundos katawhan.
13: Straight to the point.
14: Pundos gobyerno? Ha? At tanawa, betong ikuan ha, ato ang tiyosog paminaw, sinaro si Escudero, bigay-gay-gay-gay. Ah, oh, kani ha? Bekono ko sa manim, sa itong ikuan.
1: Pangatlo, pagdudaan at sirayan niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon.
14: Ah, tanawa, kariyosa, ha? Tanawa, ha? Huwag niyong ipatawag, pananglitag kakampi ka. Ha? Pananglitan o kakampi ka ni kanyang speaker Martin Romualdez, di niyo ka musugot nga ipatawag siya. Mauna'y nahitabo ni Soto. Pagka-insulton, dako ane niya si Soto diya naminaw. Ha? Si Soto na minaw Soto. Ah, si Soto si Lacson. Ala, sinit president ba to si Soto San? Okay, rasa na. Soto Lacson. Ha? Mga naniguang na muda sinado o niya makadungog mo ning isuryaha. Pagka, ha? Pagkabaga yung naong ugwa mo mauwak. At anong balikan, karong tataod, magkasama, standby lang usaha. Alas 9:29 na sabunta.
15: That Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This Time Check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
12: Zed Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
17: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
18: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
17: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
19: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural, at orihinal.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: Ahoy! Kidney care time!
29: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
30: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
31: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
32: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
34: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
35: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
34: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
35: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
34: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
35: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
34: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
35: ECS.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Straight to the point.
3: Ato ang attack na alas 9.33 na sa Kabuntagon. Palit na magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong gabi una. Karong buntaga.
2: Straight to the point.
3: Aonia, ako gabi na buntag, pumanday kasamang Nestor. Aonia, kanang nang atuan ni balikan ha. Kay imong paminaon, kay ngunta ni Sinado si Escudero nga, ambot og inabugado ba ning iyaha or, ha, inabugado ba ning iyaha or, kanang na ang iyahang gitulon ang iyahang mga ipang istorya. Ha? Sunan ka ito kasamang Nestor? Nga katong iyahang pulong mga sukin dig paminaw. Kay ngon nagkabanga rabiha no? Ha? Ang iyang kalagot iyahang gipagawas. Pinaagi mga sukin dig paminaw sa pag sulte og unsay nahitabo og yod og kinsay utok mga sukin dig paminaw aning kagubot karon. Diya sa sinadog sa Malacañang. Ha? Komang yun, ganang naa nga iya magyong ginganlan. O niya, dili ko no siya kakampi ko no. Ha? Pero tanaw na to ha, pananglitan, nga naman nga, nga nung niipon man sa diha sa kanang naa nga grupo sa, nga, grupo sa iyang GBIBI. Ha? Tungod ba kay dili na Senate President si Tito Soto, dili na Blue Ribbon Chairman si kanang naang Erwin Tulfo, ha? Mo, tingali. Si Erwin Tulpo naman mo ibagong chairman sa Blue Ribbon Committee. Muna nga, ni, kuwan tingali siya. Ha? O niya kay, ipatawag man to, wa man ito nga. Ha? Muna ito aning atangan, ha? Pananglitan o, pero duda na ko, dili, yun na ipatawag. Ha? Ipatawag man galing, pero respeto rang pagpatawag. Ha? Si kanyang Speaker Martin, no, labi na si Erwin. Labi na si Erwin Tulpo mo ina chairman karon sa Blue Ribbon Committee. Ha? Pero kanin pagka-chairman na god, wa man ikuan, ha? Wa man iklarong pagka-chairman na niya kay, ha? Wa man ni mahasubay sa balaod. Kanis Erwin Tulfo, gaanad-anad naman ko kay Bendalo lagi ko, no? Matod pa niya nga, pwede yun nga tuison ang balaod. Pwede yun nga baugon ang balaod. Ha, Erwin Tulfo? Pwede ko nung baugon ang balaod tungod kay mataas ang taong bayan kay sa balaod. Inako og no one is above the law kasama ang nisto. Ha? Erwin Tulpo, inako og ganang na ang no one is above the law. Imuha lagi kay, ha? Imuha kay Bindalo man na imo. Ah, naong biyang Erwin, ha? Ano? Tanawa ha. Oh, ato lang sa kuno, atong balikan sa ato si Senador si Escudero. Ato san sa balikan to kay wa to mahuman tong iyahang kanang naang iyaha mga sukin dig paminaw nga banat na wa to mahuman to iyang banat be kuno ato kuno balikan to kasama nga kuan be. Ha, kasama nga names kato si Senador si Escudero. Ha, atong balikan to usa man to, ikatulo naman to niya no. Ikatulo or ikaupat na to niya nga kanang naang doon naman to'y upat ka mga butang nga matod pa niya mauni ang rason may kuno ato kuno kung anon may ato paminaon ka sa mga nistor ha kine okay ay ritual po sa
4: Martin Romualdez Aldez panlima huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon pang-anim huwag niyong payagang investigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya
3: Kanisa.
4: At lahat.
3: Kanisa, tanaw ha. Matod pa niya kasamang Nestor, hindi ako kakampi. Ha? Dili siya kakampi ni Martin Romualdez. Pero sa mga senador, ha? Pero sa mga senador nga nilaban ni Martin Romualdez, kakampi siya. Ah, nga naman, gipatawag ba, nakadungog ba tang gipatawag ni Lacson? Wala. kay matod pa ni respetar sila sa gitawag og interparliamentary courtesy. Ha? Courtesy, courtesy. Gipatawag mo ninyo ang vice presidente diha. Ha? Hadlock lang yun sila. Mo ni sakto man ang giingon ni Senator Chris katong wa pa na usab ang iyang ha? Katubang wa pa siya maka wa pa siya makainom kasamang Nestor o ganang ko. Ah, wala pa makainom katong kaning niya nga iyahang istorya o iyang baruganan kadto pa ning panahon mga sukindig paminaw nga wala pa sa makainom og binte.

0: Mama ni, katong wa pa siya makainom og binte. Grabe, isoga ni ay. Ha, isoga yun siya nga. Dili ako kakampi ni Martin Romualdez. Naminaw god si Erwin Tulfo. Naminaw god si Erwin Tulfo. Mura og nagkulima ang naong. Ay, mura giasluman. Mura nakakaog mangga ni. Ha, tanawa ha. Oh. So muna siya nga dili sila kakampi. Muna itong tanawon karon kung unsay reaksyon ni Chis Escudero kung dili gyapon ipatawag ni Erwin Tulfo. Ha? Kay di nga man siya nga dili niya kakampi ko no. Pero muna nga kanang naang kuan man. Ha? Karon na nausaban ang baruganan. Nausaban ang baruganan ni Chis Escudero. Abogado man ta ni siya. Ha? Muna nga makapausab gid ini babae kasamang ni kanang liter B bitaw mga sukin tigpaminaw murag ha si Senador Chis Escudero bahala na lang to ang ipangsulti tanan kalimta na lang to sa dayon ang importante nga masalbar ang litrang B. At tanaw yan ang isulti ha nga dili sa kakampi. Sato pa iya gyud ko nung labanan. Yaha mga sukin tigpaminaw nga labanan yan suklan gyud. Ha? Ug unsa may mga panlinlang kuno nga gihimo ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Unya karon kay nigapon sa grupo nilang suto makalaom batania nga muingon sa ni Erwin Tulfo nga when ipatawag nito sa kanhi Speaker Martin Romualdez aron nga matubag ang tanan. Kay siya may giakusahan ani siya may gipasanginlan ani pero daan ang niingon si kanhi Speaker Martin Romualdez nga wala siya'y labot anang korupsyon nganong iapil-apil man siya nga wa siya'y labot ana gi-deny na niya ha deny na niya kasamang isto ha gi-deny oy nga wa gi ko labot ana ha. Ah, so karon unya ang Blue Ribbon Committee maka laong bata nga magpatawag. Ibutang tala nga si Erwin Tulfo. Isog man si Erwin Tulfo. At saka ni si Rapi Tulfo, isog man na. Kanang inyong kaisog, ipakita na nga mulaban mo sa tinuod na katawahan. Mulaban mo sa Pilipinas. Mulaban mo sa mga tao. Ipatawag ninyo ang mga congressman, mga contractor, o taga DPWS nga mao'y nagtrabaho anang palpak nga flood control.
1: Straight to the point.
0: Ha? Ipatawag na mga congressman nga gipasanginlan. Kanang mga congressman nga adunay mga flood control nga mga proyektos ilaha nga mga distrito. Ipatawag. Ha? Makahimo kas Erwin Tulfo ana or igo ra ni iya sa binotbot ra ning iya. Ha? Kaning niya tanawa oh. Dunay video si Erwin Tulfo. Ambot, panahon matingali ni sa kampanya. Ha? Murag dili man tingil na AI kasamang names. Ha? Kaning video, makadungog ka ani mo tuo ka nga iyahang imbitaron si kanyo Speaker Martin Romualdez para nga imbisigaron sa flood control. Ha? Kanyo, tanawa ha? Erwin Tulfo ha? Ako na, ako, tinuod lang, nausab akong pantanaw ani mga Tulfo. Ha? Nausab at tinuod lang. Ha? Kay kaning ilahang kaisog di ay para rin sa mga magtiayon. Ha, tanawa ha, Bekono. Ha, tanawa ha, si Erwin Tulfo niya. Tanawa, para na
2: sa
0: kampanya.
2: Alam po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin, ganun din po ang puso ng inyong pong mambabatas ang inyong speaker.
0: Ah.
2: Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, yung mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez.
0: Uh-huh.
2: Kung gusto po ninyo, tuloy-tuloy po yung ayuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Eh, wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba? Ang tingin ko kasi ng karami mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Medyo mukhang mayaman po ang speaker. Well, nang hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na. Kung makikilala lang po ninyo ang ating pong speaker, may puso po. Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga tulfo na matulungan.
0: Ah, tanawa ha?
2: Well, ganun din po ang puso ng inyong pong mambabata sa inyong speaker. Kaya, palakpakan po natin, Mr. Speaker. Maraming salamat po.
3: Few moments later.
0: Tanaw, kadiot sa ha?
4: How can I be the mastermind?
0: Kadiot sa kasamang names, kadiot sa ha? Karun to, dato na ipadayo na pagkangiluha. Ngiluha ang paminaw ni Erwin Tulpo. Kadiot na sa ha? Kadiot, sanabay lang sa Alas 9:45 na sa buntag.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Yes, ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, motos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
10: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
14: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
15: Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Straight to the point.
3: Ato ang takna alas 9:49 na sa kabuntagon, mga sukin, digpaminaw. Ato ang tagagpagtagad ni Ron kay... Grabe di ay si Kuano, grabe po di ay si Irwin Tulfo. Ang muna, gaduda ang uban niya, grabe good nakadaig ni Kuan. Grabe good ay nakadaig ni Irwin Tulfo ni kanyo Speaker Martin Romualdi sa una, paldo tingali ni. Ana, mga pangutana na sa uban ha, pero kamo ba, kana inyohan ko, ayaw lang mo, inyohan man kuano kuano na paldo, paldo, oy. Basin dek tinuod po, no? Basin tinuod po nga daghan nga mga street lights dito, daghan nga mga ayuda, pero katong nga tunada ba? Katong nga tunada ni Irwin Tulfo, unya siya karon ang Blue Ribbon Committee Chairman sa imong tan-aw kasamang minister, kaya niya. Ha? Kaya niya nga ipatawag si kanyang Speaker Martin Romualdez. Kaya ba niya nga kanang naang i- pangutan-on si kanyang Speaker Martin Romualdez mga aligasyon? Kaya ba niyang imbestigahan? Ha? Tanawag ko ito yung istorya o nga, grabe nakadaig niya. Oy. Ha, tanawag, ikaw na ito ko ng paminawon ka sa mga names, ha? Paminawon na ito si kanang naang Irwin Tulfo. Ikaw na ba?
4: Po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulungin.
3: Ah.
4: Ganon din po ang puso ng inyong pong mambabatas ang inyong speaker.
3: Ah.
4: Ito po mga nakikita po ninyo sa paligid ninyo, mga street lights, mga seawall, mga kalsada, yung mga barrier, lahat po yan ay pinondohan po ng Kongreso through the efforts po ng inyong congressman na aming speaker, Martin Romualdez.
3: Ah, at tanawa ha? Ewan to ka sa mga minister. Kana mga nakita ninyo diha? Nga mga naay, mga seawall, mga street lights. Daghan yung mga nakita diha. Tungod na ni kanyo Speaker Martin Romualdez. Tanawa ha? Tungod na niya. So sa ato, paduna ni silay. Ha? Pananglitan good ka sa mga minister o pananglitan lami kay mong pagdaig so sa katao. Pananglitag lami kay mong pagdaig ba nga daig to the max na gyud ka ha daig to the max kasamang Marisa murag magduda man gud ang tao ana nga mura og nakadawat pugag malita. Ah, tanawa ha.

0: ha? Idaig niyag maayo dito, mga sukin, di pamina, murag sa DSWD tingali sa ane? Murag sekretary sa tingali sa DSWD or sa, kuan pa siya, kanang sa, katong ilahang party list. Ha? Sa ilang party list, murag mo pa siya pa ikuan ato. Oh, tanawa ha? O niya, tanawa, unsa iyang isumpay, beko na be?
1: Yuda at pagtulong po, pag-asenso, improvement po ng inyong lungsod. Eh wala na ho kayo siguro hahanapin pa, kundi Romualdez po ulit, di po ba?
0: Ha, tanawa ha, tanawa, kadiyan sa ha. Ha, tanawa ka sa mga nisor. Kung gusto ninyo nga mag-tuloy-tuloy, magpatuloy, ang ayuda ninyo, ha, sikerbihan, no? Gusto ninyo nga padayong ayuda. Ha? Padayo ninyong magbaha ang ayuda. Ha? Wa na mo'y lain nga pangitaon pa. Ha? Martin Romualdez na ta. Amo man si Kwan man eh. Ha? Irwin Tulfo man eh siya. Oh. Unya, yang gi Kwan mayo si kanyo speaker Martin Romualdez ato. Tingali, doon na yung mga maayog na himo usad si kanyo speaker Martin Romualdez sa ilas late kay tagalite ko na siya. So, na yung mga nahimo dito, muna nga, gidayig sa mayo ni Irwin Tulfo. Muna nga, ginan yung mga tagalite, ginan yung mga tagalite kasamang Nestor nga, o gusto mo nga padayong ayuda, butarin ninyo. Pero atong election, last election, gikontrahan si kanyo speaker Martin Romualdez dito, na inikontra niya, gipa-disqualified, mas kumila. Konibutang talang ba nga, ganong gidisqualified man to? Ha, dito sa Leyte kato, yung kontra nga congressman, kipadisqualified sa kumilig. Oy. Ha? Pero si Irwin Tulfo, maoy pa, wanong daghang nahimo, oy. Ha? Daghang nahimo, sa may pasalto, daghang nahimo, para tuloy-tuloy ang ayuda, botare. Ha, beko no, sige, tantiwason ka sa manems, ha?
1: Mga kababayan natin, medyo alta sosyedad. Yung mukhang mayaman po ang speaker.
0: Ah.
1: Well, hindi naman niya po kasalanan kung pinanganak po siya talagang mayaman na.
0: Ah.
1: Kung makikilala lang po ninyo ang ating po speaker, may puso po.
0: Ah.
1: Kung kayo po ay naniniwala po sa aming magkakapatid na mga Tulfo na matulog.
0: Ah, tanawa ha. Awa ka sa manisto.
1: Ganun din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin. Mr. Speaker, maraming salamat po.
2: Few moments.
0: Sumpay.
3: How can I be the mastermind? I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals. The executive consolidates them into the national expenditure program. And that program is then submitted to Congress.
0: Kato ni sa yahang speech ni Kwan sa statement ni kanyang speaker Martin Romualdez nga ni pagawa siya og statement nga yahang gi-deny ang tanang mga allegations. So matod pa niya, pero og si Irwin Tulfo imuhang paminaon, kanini ang tanang nga project tungod ni sa atong speaker nga iyang gipunduhan sa kanang naanga sa kongreso. Wala sa maingon nga tungod ni sa atong presidente. Ha, tungod ni speaker. Pero karon ni sulti speaker nga dili man dai kuno tungod sa mga congressman, ha? Gikan man dai kuno sa Malacanang. Ha, nagkasulisa sa ning mga katarungan ani karon. Ha, mga nagkasulisa sa mga katarungan karon. Si Irwin Tulfo imuhang paminaon ningon sa gipunduhan kana ni House Speaker Martin Romualdez sa Kongreso muna nga para tuloy-tuloy ang ayuda, wala na tingali mo ilaing pangitaon. Wala na tingali mo ilaing butaran. Si kanyang Speaker Martin Romualdez sa pangutanon ni sa dili, kami dire, igo rami nga ni Kuan Ani, igo rami nga ga-deliberates dire na ng budget, kaya nga himugid na ng budget ang Presidente, giyot. Ang Malacan niyang, giyot. Pero kabantay mo ito kasamang names. Ibalik ko ito gamay itong last portion sa speech ni Irwin Tulfo. Tanawa, di ba? Niingon siya nga. Agi palakpakan po ninyo. Pilar man po gabok na makpak ang uban. Murag di man mo tuong uban doon.

0: pagandahan po natin.
1: Speaker.
0: Maraming salamat po.
2: Few moments.
1: Tanaw ano makpak ha?
0: Wala po sa aming magkakapatid.
1: Ang uban wag gini pakpak. Ang uban murag hilasan ng uban ba?
0: Ganon din po ang puso ng inyo pong mambabatas ang inyong speaker. Kaya palakpakan po natin.
1: Mr. Tanaw.
0: Maraming
1: uban wag gini pakpak ha? Kadiyot sa ha?
3: Ang uban kadiyot sa kasama kadiyot sa.
1: Tanaw ha? Wag yun namakpak ang uban. Ha? Wag yun namakpak kasabot ang mga taga dito sa ila na kasabot nga. Kana imuha tulpo ba? Kana imuha Irwin tulpo ba? Murag, ikaw ragi ganahan, anak. Ikaw ragi nakadawat og malita tingali. Ha? Tanawa ha? Sumuna nga kanang na ang akuan biya po. Ganang na ang unya kanih. Grabe pagdaig niya. Pareho ni sila mga sukin digpaminaw si Luistro. Ha? Si Irwin Tulfo o si Luistro dili gyud maglayo. Maogi mga dugua oi. Enom-nom gatong Luistro kasamang names. Ah, kani.
4: Kaya may AX. Dahil ni speaker. Kaya may akap. Dahil ni speaker. Kaya may tupad. Dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road. Dahil ni speaker. Kaya may patubig. Dahil ni speaker.
1: Jesus.
4: At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni speaker. Kaya may AX. Dahil ni speaker.
1: Tanawa ha. Tanawa.
4: Kaya may akap. Dahil ni speaker. Kaya may tupad. Dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road. Dahil ni speaker. Kaya may patubig. Dahil ni speaker. At kaya may groundbreaking ngayon. Dahil ni speaker.
1: Oh, shit.
5: Wag gabay.
1: Ah, tanawa ha. Kung kaning ni aba, og tinud-on ning imbestigar sa atua nga Blue Ribbon Committee, dali kayong masakpan kung kinsa gyud mastermind. Ha? Ngano man? Tanawa ha, kinsa ngalan ang gigamit nga tungod kay dunay mga ayuda? Kinsa mangalan? Kinsa ngalan? Di ba? Kabalo na mo kisa ngalan. Ari sa kang Irwin Tulfo, o nganong dagan kang project, nganong dagan kang ayuda, kinsa ngalan ang gigamit? Irwin Tulfo, kadungog ato ka sa mga nisdor? Pareho! Ha? Pareho mga sukindig paminaw. O subject, ang gigamit ni Luistro, ni Congressman Luistro, og ni Senador Irwin Tulfo. Ha? Pareho og subject. Oy. Ang wala na lang dire, no? Ang wala pa nato makita nga video dahil, oh, kaya may malita. Dahil kay... Ah, mo na lay wala na to. Ah, may na lang na congressman nga masipya. Ah, mo na lay kulang ana. Ah, mo na lay kulang ka sa mang Nestor. Ah? Mo na lay kulang. Pero mo na nga mga tao na maoy mo usga ana. Sa inyong tanaw. Mapatawag kaha si kanhi speaker Martin Romualdez ni Irwin Tulfo nga siya maoy Blue Ribbon Committee chairman. Kinsa mangkahantawhana ang adunay gusto nga si Irwin Tulfo mo ibutang diha. Kinsa kahantanaho tawhana? Na makaako ka sa patawag? Si Irwin Tulfo pananglitan ibutang talang iyang ipatawag. Pananglitag dili mo tunga. Makasabina ba siya? Makakontempt ba siya? Ha? Makakontempt ba siya mga sukindig paminaw? Ha? Muna'y ato ang kanan ang pangutana diya kasamang listor. E kanan patawag, pwede man. Patawag lang ka, pwede. Pero pwede man na ingon mo nga. Ay, lang to nga. Respeta lang kung patawag di mo. Pananglitag dili mo to nga. Maka-impose ba o sanction si Irwin Tulfo kaha? Ni kanyo speaker Martin Romualdez. Ha? Kana mo'y pangutana lang mga sukindig paminaw. At tanawa o. Oh. Ha? Krabing ayuda. Ang sa mga ayuda nga nagbaha asa gikan kinsay nagatag pundo di ay kinsa to kinsa kuno to ha kinsa kuno to Maodi ay, maodeng ingon si Luis Tro, kaya may tubig. Ha? Kaya may tubig. Sus, ang tubig nga ni abot kay baha ma. At tungod kuno kay daghan tubig, ha? Daghan ang nangamatay. Mantay ka ni Luis Tro, kaya may patubig. Ingon sa kaya may patubig, lai man tubiga, baha man day, Luis Tro. Tani hatagag pagtagada pero mo na nga kita na lay mo kuan ani akon duda ani respetar-respetara na nagpatawag ha pero anhi ko mo believe ni Irwin Tulfo kun iyang ipatawag sa iyang hearing ha si kanio speaker Martin Romualdez pero mo lagi kanang imuhang komite ha kuluro man kanang imuhang komite. Ah, muna, okay, maniid na lang ta, ha? Okay, maniid na lang ta, anak. Ha, maniid na lang ta. Okay, onya, arita sa to ang kuwan sa bato lang, panidaan si Irwin Tulfo, yun, ha? Maniid lang tang Irwin Tulfo, ha? Pero mula, ginita kasalig, Irwin Tulfo, ha, Tulfo, kay kuluro man ko nang iyang kumita. Okay, onya, sa laing bahinsad, ha, sa laing bahinsad, mga sukintig paminaw, at tuasang, hatagag pagtagad ni kay di amay usaka unsa man ina nabulabog maning na nag-inom ha kanina nag-inom ba nabulabog ba ni kasamang Marisa oy kay do na may sakyanan nga nikalit og andar kasamang nisor nga way driver ha kuyawa ani no ato kun nang kuno asa man tong video kani mo ni ala ari pagka horror ha ari sa tas may pagka horror. Ah, tanawa, oh. Sus, kuyawa, il-training na sakyanan. Ah, nagini mga ingon ani, no? O, gipugnan nila, gipugnan kay... Ah, nag-inom man sila diya, oh. Ah, unsa man. Ah, nag-inom sila. Unsa man, pwede nagdili na i-blurred ka sa mga names. Ah, nag-inom sila. Ilang inom, natural. Oh. Ito, sadya kayo. Kuha ni sila kabuk lima. Oh, nag-inom ni sila. Oh, unom ni, unom. Oh, lala. Kan ko tanggar, oh. Kuyawa, ani, oy. Ha, baka, kuhaan mo ni. Oh, kuyawa, ani, may ganiki. Barog sila ditso. Ha, barog sila ditso. Ilang gi. Pugnan ang manubila. Biha, di. Tanawa, oh. Kung sa maninga, kuana? Kuyawa ni kasamang nistor, no? Upanlitag kusog pa ba? Gibanhaan tingali ang kuana. Ani basig na ay mga... Nasaba sila kayo, di ay... Susaba ni sila kayo, nag-inom? Oh, nag-inom sila, saba kayo? Oh. Sabak kay sila nag-inom kasamang mister. La. Oh, tanawa. Kuyawa ani. Ay. Sus. Oh, nangabuak yun, no? Ang ilang mga lamisa nga puno sa ilimno, nangabuak yung ilimno, na? Niambak yun ang pulang kabayo. Ha, tanawa. Niambak ang pulang kabayo, oy. Okay. O, nagin ang itingali ni Ngunani, mga dili, Ngunato, mga... So, ang kanikalit ragdagan ang sakyanan ng way driver? Ang iltre nga sakyanan, nikalit ang dalagan way driver, kuyawa. Unya, sa atubangan sakyanan, nag-inom. O, nay nag-inom. O, nay mga nag-inom. Unya, naglamisa sila, nag-inom tao ng panikanik usan, naghukas. Unom ni sila kabuok, mga amigo ni tingali sila. Nag-inom kasamang nisur, saba kayo katawan na iba. Natural, mag-abot mga amigo. Masaba, mag-iyon. Niya kay murag gabi, inyo, saan niya urasa kasamang marisa, alas 10 na nino, habit na alas 11. Lala, oh, tanawa. Nikalit ang andar ang sakyanan ng walay driver. unya giligsan ang ilahang lamisa nga dunay mga ilim no nga tuwad ang pulang kabayo. Aso na ka na mo andar lang? Ni andar ang sakyanan. Nagi mga kuan ani no tinuod gid ko ni mga yunani mga ni mga dili ingon nato ba nato ano ba ingon sila nga kung ay nagpuyo may gani kay ilaha dayon nga napugngan oh ni barog dayon sila pero do tay maligsi ang galing dahukas oh ang kaning dahukas hapit maligsi kay murag mura man igsi kuan ning na kaning dahukas ay Uram next to Birio ning dahukas. Ha, o de kaga kayo murak Luis, ha? Ah, nag-inom ni sila mga barkada, unya ni kalitog andar ang sakyanan. Unya naligsan ang ilahang lamisa nga gibutangan silang pulutan og sa ilahang ilimnon. Ha, ah, atuad yun. Ang lamisa tuad nangahurot og kayabo ang sulod sa lamisa. Krabiha din. Na di may nani ka sa mga nistor. No, muna nga kanang imong orasyon. Muna nga para na ani nila. Anagi din mga ingon ani nga mga kuano. Nga kalitrag dagan nga way kuan ba? Walay tao? Way driver? Ha? Kanini ay mga dili ingon nato ka sa mga Marisa ba? Kamaw din na mo drive po sila.

0: Ha, tolan ng iagi o kuan ha, kana na ang gulo kumidya makasama, pero hadlok ayo ni oi kay, pero tuhapit na nuntong ang gabi ini. Ha, nahitabo ang medyo kuan ni sa mingaw mo kunin napita.
1: Ayaw na paglangay, kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight to the point, dinudyud pirmi.
0: Okay, oni arisa ta sa tuang mga update sa tuang donations, ha? At arita sa update sa tuang donasyon nga natigom karon sa DYHP og sa IFM mga kasama. As of 10 a.m. no, karon lang gyud no. As of 10 a.m. aduna natay natigom nga 1 million 400 unsa ni siya? Aka ng 4, dili din ay 400 ah. 4,004,000 na 35. Ah, so man ni siya ha, salamat din kayo, naabot tag 1 million na, no? Karong buntag, naabot na ta og 1 million, salamat sa mga nidugang o pagbadala sa ilahang tabang, karong buntaga. Mga listeners na to sa IFM o sa DYHP, salamat kayo sa inyong pagsanong, sa inyong kinasingkasing pagsanong, no? Kato mga kaigsuunan na to, nga doon ay mga malumong kasingkasing. Salamat kayo, no? Sa inyong pagpadangat ni Ana. Manya ni abot na taron og 1,004,035 pesos ang atoang total donations gikan sa Gika, sa Maya, sa bangko og sa cash no nga ni anhe dire. Unya kani padayon gihapon ang DYHP ugay FM sa pag panuktok sa tuang nga makaigsuonan kadtong mga wala pa naka donate, kadtong wala pa nakapaambit sa ilahang grasya nga muna itong pirmi ibutang sunguna-huna nga mas maayo pa nga kita maoy mo tabang sa mga taong tabanguno nungkang kita mo'y tabangan. Pasalamat na lang ta sa labang makagagahom nga anang naang naatay maayong kondisyon, may pamilya, panglawa sa pamilya, may ito na himutangan. Bisan ganing uba, no, nga adunay mga masakiton, ani donate sila gihapon, no, kaya ilahang makatabang, kuan magod na ka ng mas daghan, magod pa nga mga grasya nga itong paabuton kung kita mo'y kamautang mo paambit, no, sa tuang magrasya nga itong uban, labi na nga kahibalutan nga kani mga tawhana, dili gud makatabang nato, o na nga ang Ginoo maoy mo baos, no, sa tuang kaayo na tuang gipakita. So tuang mga Gcash number gi-flash dire sa tuang screen. Nga katong sa mga naminaw na to nga walay Gcash, walay bangko or kanang naabito nga dili makamao nga mukote sa cellphone, pwede ra gyud ninyo nang dad-on dire sa tuang istasyon. Ang atoang cash, no, karon sa pagkakaron mga cash donations ang atoang gipangayo kay og kanang mga goods, lisod kayo ang pag-transport ana ang pagdala pa ingos Mindanao. So aron nga malipay po datong kaigsuonan nga mga taga Mindanao nga napiktuhan sa linog ni adtong nilabay nga adlaw mga kasama. Arita sa to ang Gcash number kakasamang IDA 0991-207-9880. O na ang yan Gcash number og Maya ang ngalan na IDA Tampos. Karimarta Pugoy 0916-525-5663. O niya kang kasamang Ilaika Joy Hanaban, no? Ito ang kauban sa IFM 0927-648-2390. O niya kang kasamang Marisa Abadie 0906. Gcash niya, mo niya Gcash ha? 0906-298-3429. Niya kang Caroline Relien, no, kasamang Kena 0993-590-8029. Ano din mga kuwan na to? Sige, pwede rasab, no? Ato ang kuwan ng dagoy o gamay, no? Kaya ni Anhi in town na sila. Ano na po yung mga ni-donate ay diri sa atong istasyon. No, ato ang kuanon sad makasama kani, no, kay ni anhi in town ni sila. So muna ha kato nga mga nagkuan na to og Gcash number ni padangat, salamat kay ninyo kato nga mga ni walk in na ni anhi dir personal nga ni tunol ang uban sad ilahara nga gipadala sa ilang mga kaila. Salamat kay ninyo ma'am, salamat kay ninyo sir.
2: Andam na ba mo? Alas 6 sa
0: buntag. So nga padayon me, no, there is DYHP sa IFM nga nanawagan kay kun mas dako ang atong matigo, mas daghan nga makaigsuonan ang ato ang matabangan sa Mindanao, labi na ron nga ni saka ang ihap sa mga namatay o niya ingon man usab ang kanto nga mga angol, no? Okay, o niya, di atay interviewon sa ugadali makasama kay di ay mga kaigsuuna na to, no, nga mga blind. Di ay mga ni anhidin he karon aron nga mo tunol, no, sa ilahang donasyon, na. Salamat po kay ninila mo, no, laing grupo na sabni sa, usan, kauban ba ni sila or laing grupo ba? Atong gahapon ba to? Atong adlaw nga, doon na po yung mga blind ang ni anhidire, kaya itong interview ni Attorney Rufil. So, karon ato ang hatagag pagtagad kay Dian Nagyod, no, diri sa ato ang atubangan. Kaning ni ang mga kaigsuunan taon na to nga blind, no, ato ang kuano ni hinabion na sir maayo buntag, may buntag ni mo sir,
3: may buntag
0: oh, kasamang Benji, oh
3: sir Benji, may buntag, may buntag. Na ko ana ko nagabot
0: ta oh
3: kay kato last gyapon
0: last kita gyapon to, no, pag last oh
3: lino gyapon sa kuan
0: sa bugo to. Oh kita ako to nag interview ni mo dire ato
3: oh
0: sa to nga ni mo sir gani
3: si Olimer de ko sir adiba
0: Olimer
3: oh adiba sir
0: adiba oh imong kuyog
4: Evangeline Noel, sir.
0: Evangeline
4: Noel.
0: Noel.
4: Yes, sir.
0: Oh, okay. O niya, kanang na ang asa man inyo, Sir Olimer?
3: Ang amuagay si Winji namin sa Ipodobo, silingan namin ni Kuan, ni Ma'am Aida.
0: Ah, silingan ni Ma'am Aida dito taon. Oh, okay. O niya, kani ka Ma'am Evangeline?
4: From Tipadilla, sir.
0: Ah, Tipadilla. Oh. Yes, so, kaning inyo, ha? Sa itong grupo ninyo, sa inyo, ha, nga, massage, nga,
4: from Hearts and Hands Massage Services.
0: Ah, Hearts and Hands. Oh, okay. Okay, Heart and Hands. So pila mo daghan mo aning mga kuan kanang naang grupo sad?
4: Kuan nami 5 branches ang Hearts.
0: Ah, 5 branches. Karon, so kaning inyuha kanyuha nga mo donate mo karon po.
4: Yes, sir. Yes.
0: Para sa Mindanao.
4: Para sa Mindanao.
0: Okay, unya pila man ni imong inyong i-donate, sir, ma'am?
3: 8,350. Sir Benji?
0: 8,350. Uy, salamat kayo. Dako na kayo ng kantidad, no? Para sa makiksunan nito sa Mindanao Town. So, 8,350. Unsa man ni inyuhan rani or sa inyuhan ng grupo?
4: Sa among grupo na, sir, niya.
0: Sa inyong grupo?
4: Nagulikta sa mig individual.
0: Ah, okay. Nagulikta po mag individual. Salamat kayo ninyo. So, inyong mga kauba, no? Aram makuyog, dire?
4: Wala
3: man sila. Kaya nang duty man sila, sir, sa area niya. Kami, padung po may
0: o, padong mo, Jote. O, may kayo nihapit na lang mo, Giodire.
3: O, nihapit na mo, Sir Benji.
0: So, salamat kayo ninyo, sir, ha? O, ma'am, no, sa inyuhang kanang na, nga, hinasingkasing, o kanunayang pagsanong, no, sa panawagan dire, ha, nato dire sa DYHP, panguluhan ni Attorney Rufil, o sa IFM ni Idol Buiki, ha, salamat kayo ninyo. Unya, kaning inyuhang Hearts and Hands massage, no?
4: Yes, sir.
0: Oh, massage. Asa man ni mga branches ani kay basi og kanang naang uban mato na minaw ro naghanda ba kay hilig magpahilot kanila kasamang Marisa bitaw kasamang Louie Nieves magpamassage man gyud ni asa may dol-dol diri sa kapitol.
4: Ang baseline center, sir.
0: Asa baseline diri luyo?
4: Yes, sir.
0: Ah, naa di sa baseline. Ada yes, ni ra kasamang Louie. Ah, dool ra baseline. Oh. So naa sa base. Asa man sa baseline sa ground floor ra or to asa?
4: Ground floor.
0: Ah, sa ground floor.
4: It's a work note.
0: Ah, okay. Dayong sunod, baseline.
4: YMCA, sir.
3: YMCA.
4: Jones.
0: Sa Jones?
4: Yes,
0: sir. Na building na?
4: Akatong YMCA, gid sa una.
0: Ah, o, di dapit.
4: Atbang, di ba namoy ko, andiha ka na...
0: Oh, sa drama na
4: sa
0: to?
4: Sa drama.
0: Oh, atbang sa drama.
4: Oh, atbang.
0: Ah, itong
3: mga... Masay mapamasahin silang kuan dito, 7G, ang mga...
0: Itong mga taga-drama na to?
3: Oh, asa kuan.
0: Ah, maayo. Okay, dool raman dito itong mga taga-drama.
3: Oh, sila Goliath.
0: Oh, si kasamang Goliath. Ah, ito sila dito.
4: Nasad ta sa Pier 3.
0: Sa Pier 3. Oh,
4: asa may weeks ago, ang inyong team ato sa mga sa drama. Dito among namasayan sila.
0: Ah, maayo, maayo.
4: Sa weeks ago, padong sa Buhol.
0: Padong sila sa Buhol. Hapit sila dito.
4: Magpamasad siya na sila every time na mo. At sila, kanang makaari sila makasakay dagat sa Pier 3.
0: Ah, masahin
4: okay,
0: sila.
4: Okay, kailan naman na sila na mo
0: po. Ah, maayo taon, maayo taon. Sa Pier 3, agatong wapan na kaadto, inagatong ni Mospir, nasa sa mandapit sa Sud? Sa...
4: O, narami sa pre-departure.
0: Ah, sa pre-departure, dapit.
4: Sa 86.
0: Ah, okay, sige, sa Pier 3. Sunod,
4: Island Central Mall, sir, sa Lapu-Lapu.
0: Ah, sa Island Central Mall, Lapu-Lapu. Oh, okay. So, mga taga Lapu-Lapu, ha? Anak tadi sa Island
3: Central Mall.
0: Central Mall.
3: Oh, naitig paminawan sa Imuha at sa DYHP.
0: Oh.
3: At kuan, Sir Benji.
0: Oh.
3: So, okay po na to.
0: Ah, mabama yun
3: si
0: to.
3: Ma'am Rosalie.
0: Oh, Ma'am Rosalie.
3: Ma'am Rosalie, alimut ko sa Pilipinas.
0: Ah, Ma'am Rosalie.
3: Oh, tigpaminawan siya.
0: Oh, maayo, hinoo, no? So, ang nyo ha karon, upat pa. No, ka mga...
4: Five branches.
0: Ah, five. Ikalima, amo itong sa Island Center Mall. GY, nasa GY. GY. Oh. There is Lahog.
4: Lahog, sir.
0: Oh, naam mo sa...
4: second floor.
0: Ah, second floor. Mm. Oh, GY. Okay, po, GY. Dayon,
4: maura. GY, Baseline, YMCA, Pier 3, o sa
0: Island Central Mall, Lapu-Lapu. Okay. Uh-huh. Sige, o niya inyong mga kauban. Kasi naminaw na to. Karo, atong i-shout out. Okay.
3: Shout out dai ko sa kuan Sir Benji sa among presidente sa Heart and Hands nga mo ginangusog ini nga mo kuan may ba mo donate nga mo amot-amot pod nga manasibi ni Rando Inking no naminawon Sir Benji na
0: may buntag nga, sir
4: always gina siya
0: oh always naminaw taon oy maayo maayo
3: niya sa tanan nga mga kauban pod sa Heart and Hands Massage Services sa tanan mga ni kuan ni donate no. So, pasalamat kayo, Mr. Benji nila, kay diligin makuan ang pagtabang, nindot kayo, ginagamang
0: magkahiusa.
3: Magkahiusa.
0: So, salamat kina sa tanan nyo, mga mimro. Pila mo kabuk mimro, ani sir?
4: 30 plus.
0: 30 kapin, so daghan. Eh, no? So, salamat kayo ninyo, at least nagkahiusa mo, niya, muna nga kanang na ang taliwala no sa ilang habitaw nga kanang na ang nasinati sa ilang panglawas, apanwa nila gihikaw ang tabang. No.
4: Yes, sir. Mas mayang makatabang ta sir.
3: Mas maigid oh. Nindot siya makatabang si Benji ka kay bisag ingon ani mi nga gikasihan sa Ginoo ba gikuan na. Amen. Ni kuan lang gid misa ni mo share gyud kay agyatagan sa misa Ginoo og mga client, mga customer.
0: So inyo pang i-share sa uban
3: oh. I-share pod oh.
0: Oh. Kay at least wala mo na kuan ba kanang na ang murag wa mo na tagam nga by the time nga manawagan diri sa DYHB kada og naay mga katalagman manawag manawagan man gyud ta at least naa mo present mo kanunay
4: bahala ginag may sir at least kanang kinasingkasing adunay kalipay ba sa pag-share
0: mo na importante kayo no nga kanang malipayon ta nga nakatabang ta dili kay nga katabang ta magkuan ta kana magmahay ta. So mo na nga at least na kwanta kanang na nakatabang ta nga murata o kanang na
4: malipay.
0: Malipayon no. O nya ang kana ikaw nagsibar ra baka sir nga nitabang mo o nya oy wa ka nagdahong ba nga ang balos di ay si Ginoo maayo kayo.
3: Na ka kwan gid pero may gid siya si Benji. O tinuod gid nang gingon nga kwan ang Ginoo ra gid may kwan gid mo hatag yon once nga manghatag ta. Muhatag ta sa uban. Kwan gid siya kanang nagi siya grasya gid nga mo abot na di lang wala na nato ko na ba? Oh, kasuway ko na si Benji. Kuhan kayo yung ginawa. Nindot kayo.
0: Ala, sige. Manya, wala na mo yung nalimtan, ma'am. Ikaw, wala na kayo nalimtan. Ikaw, oh, sir.
4: Okay na, sir. Ha? Okay na. Salamat sige. Kayo, sir, ha?
0: Salamat kayo. Kayo. Oh, sige. Inyong mensahe na lang. Wala na, wala na kayo. Mensahe. Sama.
3: Kate.
0: Oh, nga.
4: Ako lang mensahe para sa tanan. Padayon lang kita. Magtinabangay. Nga, inampuay. Especially atong sitwasyon ron sa atong nasod murag gisulayan jud ta pag-ayo
0: tinuod,
4: pero kanang lang salig ra kita sa Ginoo kay way imposible sa Ginoo
0: amen na okay ikaw sir na napaka ikadong ato or
3: so ako lay kadungag sa Benji nga padayon ta ampo tas Ginoo nya dili ta magpanuko kun atay grasya motabang sa mga nanginahanglan labi na sa napiktuhan no, sa Linog sa Mindanao so sa katong mga kuan diha pwede kuan gid kinasingkasing tanga mo share sa natay grasya aron ang Ginoo may muhatag kanato
0: sige salamat kayo sir ha Olimer Adiba og ma'am Evangeline Noel no sa inyohang og inyohang mga grupo sa Hearts
3: and Hands
0: Heart no
4: Hearts and Hands
0: massage diha sa Baseline diri sa Loyo sa Duol sa kuan siya. Kani Baseline dapit diri sa Loyo sa kani atong station ran diri laha on niya ang usa diri sa YMCA niya sa Pier 3 sa Island Central Mall sa Lapu-Lapu og sa GY. Sige so salamat kay ninyo ha sa inyohang pag-anhi paghatod gyud no sa inyohang tabang sir no so money money imong kuan so di adi di region no di adi ri ang cash gyud no cash niha to mga naminaw og nagtan-aw so kuan siya 8,350 pesos yes. No ang cash nga ilahang gi tunol diri no sa tuang CBN. Salamat kinyo sir, ma'am ha, o may buntag ninyo.
3: Buntag si Benji.
4: Good morning sir. You're welcome. Salamat, God bless you sir.
0: Okay, salamat kayo. God bless po ninyo ha. Okay, no mo to makasamang atuang mga kaigsuunan in town nga grupo sa Hearts and Hands Massage. Sila sir Ulimer og si ma'am Evangeline Town. Maoy ni Kwan Gyod na daning kamot gyud aron sa mga kaubanan pod nila o mga officers ilang grupo. Salamat kay ninyo sir ha, ninyo tanan na nga mga ani padangat sa maong tabang ha. Onya tungod ni ana ni abot nang atoa nga natigom nga donasyon nga 1 ka milyon 12,385 pesos ha. Okay, wa naman tayo igong oras sa pagpadayon sa tuang nga tulumanon. Kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay. Straight to the point. Tinudyud pirmi. Kamatoura niyang dala sa TVS. Ato sa nga i-check no ang tuang dugang mga nakadawat sa tong pahalipay karong buntaga. Nakasanbay sa Pikas Linya si Radio Man Lailin Lailin Rabanis Arigadas kasamang Lailin. DYHP.
5: Tata. RMN Report. Mayong buntag po usab ka sa mga Rajuman Benji, balik diri sa Cebu City North District. Dinlay grupo na usab makarawat sa atong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Evita Borgos, Merlinda Sardoal, Isabelita Bitache, Eva Pilayo, Marlene Borgos, o Gayan Ginita. O karoon na sa ikasinggit ninyo sa DYHP. Sa kanya kung si kasamang Julius Balilikin ni si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Okay, salamat na kasamang Lailin Dabanes Arigadas, kasamang Lailin. Ang sa tuang nga mga winners at kanunay nga naminaw. Mga Jojo Abapo, kasamang Nichelle Dacalos, kasamang kanunay nga naminaw na to, ha? Anya, si Consial Arnel Bakilta, naminaw sa din nato dito sa Trinidad, ha? Kasamang Cookies Bigkas, oho. O si kasamang Ariel Karumba naminaw nato og si kasamang Alin Alin Mata og ang iyahang mama ang si Mata si Sinia no Banson nga taga Masaba Danao City. Okay, salamat kinyong tanan ha, tangi ang sunod nga drama kun ako ang pusultion kay mosunod na karon dayon. Salamat kay sa inyong pag-antos pag-agwanta nako karon muntaga ha. Salamat kayo og mayo buntag na tuntanan. Oy, ya to ang kauban dress mas control si kasamang ni Sir Romicilio. Dress bigas lawa kasamang Marisa Abadiesa, kasamang Names Ginyones, Diral Albio, si transmitter site Oliver Atis, si Robil Boy sir ato ang chief technician. Onya nyo boss alagad sa kahanginan yung Radio Man. Benji Olpos Tanghian. Ang magpasalamat sa inyo ang pagpaminaw og maayong buntag na tuntanan. Happy weekends.
6: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
8: Kun ako sabag pasultihon, ako sab moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
7: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.
6: This time check is brought to you by iBerry.
9: school days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong June 17 to June 26, 2026.
15: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
13: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
16: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama. Kini kay paninyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. Og sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagob ka mo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, og Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. At kung magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Sidrek. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Sidrek.

0: Kini ako problema bahin is kabalitaw kayaw-yawan yung akong asawa.
1: O kung nga nung na problema ko aning yung kayaw-yawan, ingon ani bakod ang nahitabo.
0: Bahay dro, katakanta ta bahay ha, katakanta ta.
2: Nalabas nanik mo, pirapas rin nas nanik.
0: Hindi dasa din nanik, eh lang, di ka kabot nik.
2: Bubukin na tiri ang manong.
0: Gila ka, targa dong.

0: beda sa ni nanik. Kasabog sabog ni nanik imo kuwaon.
1: Yaman kuwaon ang lilik ni nanik.
0: Kapuyan.
1: Kapuyan. Kapuyan. Kapuyan. Kapuyan. Kapuyan. Kapuyan. Kapuyan. Kapuyan. Kapuyan.
2: Okay na to eh. Okay na to. Okay na to. Palahi ba? Yabag. Yabag.
1: Bungos ito.
2: Palahi ba? Panglilis na ba? Sa nindot na nindot na to.
1: Sikat sa dami ani.
2: Sikat kay yabag mo ngay mo.
0: Yabag ito. Gayo, saban. Sa iyo na una ni mo, ha?
2: Ah, saban. Balik ka na to video.
0: Oh, siya.
2: Aron na ako'y panglilis na in.
0: Ah, okay ra, okay ra.
1: Atong tapong sumo ni niya oi.
0: Musikata ni, do, musikata ni.
1: Ah, sikat
0: oi. Oh, punan ni abi ni mo pre. Punan ni mo amo problema oi. Mao pay problema mi ani is babay. Mao munus ginhawa gili na mong tago-tago karon sa mo tamo problema, ha? Di mi katago ani ug imo bijo-bijo kanang katakanta mi. Di ba?
2: Anong day pre Cedric?
0: Ang musikat naman mo musikat mi o mahitabo na nga imo mong videoan labi na ma viral-viral mi o saon lang daghan kay mga babae nga maggukod mo Pedro, di ba?
2: Saba ka day pre bisig di po mong videoan pre daghan kay naggukod ninyo kipablatter mo ganito
0: kipablatter sige kipablatter
2: kipablatter mo
1: nagka man naggukod lagi na to pre pero kasagaran maningil lagi.
0: Huh? Abi ko katong disay sa news mo ipablatter ka.
1: Okay na disay soy.
0: Abi dai. Maamo sa tanim mo, Roy. Sige sige sige. Hey, Drope. Kanta ta ko sab.
1: Lanagat. Kanta ko sab.
0: Ay, lang oy, lang oy. Kay kapo kayo. Yabang sa kita, yabang sa kita.
2: Pito bilib
0: sa wayon ta ni.
2: Bilib gi ko niya. Pre murag murag kato yung inyong kanta, ma. Murag katong sikat king singer. Katong si St. Peter, Paul and Mary.
3: Huh?
2: Ito bang nagkanta sa Puff and the Magic Dragon?
0: Ah, katong kanta nga.
1: Puff and the Magic Dragon.
0: Dili na St. Peter, pre. Dili na St. Peter binagabaan. Peter, Paul, and Mary. Di kayo St. Peter. Butangan mo St. Peter. Oh, mura katong St. Peter, punerarya na. Mura wisingin punerarya na. Beda sa doi.
2: Ay, lagi ka na ba? As ka bilibag, ginako ninyo, pre. Tanan akong bilib. Nahurot.
0: Kraan na pre. Kraan. Pero mas kuyaw gini si Pedro, pe. Kung mauna yung kanta. Dro, di ba? Kay, kuwan mo, maturista mo ni siya. Maturista mo ni. Kantong pagkabatsor gali sa una, gani nga. Na-champion ni siya sa Wiwi Jamboree, panahon pa
1: 1945. Huh? Mas kuyaw ni Spari Cedric. Kay mapilis unang sing contest. Siya lang usa. Siya lang usa rawin. Nasikan, oy. Siya lang usa rawin. Siya
2: lang usa rawin. Nasikan.
0: Di man makita.
2: Ikaw ginagaw, pre.
0: Oo, di man makita akong kontra. Kay pag gamira, ako rin nakita. Kay sinanik, di rin naman tupo.
1: Di ba siya tuhurot? Mabubuong kay sanik.
2: Dinabi.
0: Ay, beda. Ikaw ka hurot, bilib. Berbeda. Niya karon, maliib na. Siya ka nakabot-bot. Sinigin mo, pre.
1: Tinuod na, pre. Bida, kung sa sikrito ni mga anak, pre, tuloy niyo, pre. Kung sa sikrito ni mga
0: anak. Abino mo, pre. Ako sa una, lain mo kung kumakanta.
2: Kung saan kanta, pre?
0: May kanta ko sa kadang una, kaning kanta na ko, piyong-piyong ako mata.
1: Na piyong-piyong mata yun.
0: Yeah, kay, parang ma-feel yun ako.
1: With action, with action.
0: Oh, no, diya.
2: Dayon?
0: Dayon, ha? Sabi siyang kanta. Kanang piyong-piyong kanta, pre. Nga nga akong gikanta itong higayuna, katong, hindi kita malilimutan.
1: Oh, di kita insan piso na, pre.

0: Nindu
1: nindu tengah dah pergi periara lirik tenan ba.
2: Minta mak. Wei sabusa, wei buka buka mata pre. Aun sawan ang. Wah pag buka dako ko mata, wana tau.
1: Tau.
2: Wana wain gulim nga tau. Kay hindi kita mung malilimutan may lirik. Mga sunod, kanta gani mo. Ayaw yun yung piyong-piyong yung mata, kaya di mo kita umboli mga tao. Aliman ka alas 9 gabi, sugod ka ta. Human alas 2 ka down. Ang mga may pagbatas mga tao.
1: Mardi lyrics, pre.
2: Mura. Oh, wait, mura. Hindi kita...
1: Kidert mo, pre.
2: Ay, bug na. Kikutingog sa una, ay. Probida, grabe kayo.
3: Hindi ba, no? Tinuna, ay. Munang, sus, manong ganyan may kantas una. Ah, mag-jacket ko daan, ay. Kaya, di pa ganyan siyang kanta. Buti mabugnawag yun. Bugnaw kayo ni siya.
2: Pero hindi kay...
3: Mag-jacket ko, mag-jacket ko, kitugnaw kayo kagdingog, pre.
2: Oh, bugnaw ito.
1: Mama, pre?
3: Ah, karoon nang una. Wah, pag ganyan siya mukanta. Wah, kakulog-kulog na kita kagigan.
2: Ang oban, pre, no? Busaon mo ng init kagigibugnaw kayo. Mga dili kayo mukumukanta, maayo kayo. Saon nga, kini lagi bugnaw tagtingog. Listod bang kayo? Listod kayo ng bugnaw. Tingog, yung mukanta ka? Ay, sos, gino. Ay, putre, progaba.
1: Muna ko bilibar mo, pre.
2: Pero gaba lang mo, way labot gino.
4: Si Dre, gusto na yung but-but ni Habe. Paglungag na, kay Happy Tati panood to.
2: Ah, bugnaw kay ko tingo, pre. Pero kaning ako asawa, pre. Mas bugnaw tingo, pabinawa.
1: Pre, giyal mo rin, nais di garbi, kay but-but man.
2: Kadungo ko siya, tingkuro di ko, mas bugnaw ni. Pagkidotlupi ko, takigan ko, ani, bung awa.
4: Pauli na ba?
2: Awa, nananaday, nananaday. Boli na ko, day. Onya. Ako nalang ko ninyo, pre, ha?
3: Sige, porbida.
2: Nililin siya ka maong pasiga sa stove tao na mo. Sige, arit ako, pre!
1: Bida. Itong isang adlaw, ingon siya, magbuga siya kahoy para sugnod. Karun, may stove na. Ah, dali, Aragorn. Ay, pagkakidrot ni

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
8: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrops Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrops Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
16: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
17: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
18: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Oh, sabang taon ka ay naunsa. Nawa naman imong respite di rin ako.
1: Respite?
0: Respite?
1: Masay way respite.
0: Ay, beda. Naibawa na siya naginuminom dito. Paso ang bigitan niya.
1: Yung sabay gusto ni mo, panadaan takag suwat, napapauli-on taka. Hanggaw bis now
0: ni mo. Ay, beda sa ni mo. Yung ako ba, di ko naman paspaso nito. Uli, beda ko. Lain ka na paspaso ta. Abi pa lang sa akong mga barkada. Andira ko ni mo.
1: Huh? Hanggaw, wati ka andira o'y kanahan.
0: Ay, so, sayaw lang apas-apas. Bida, ayun lang tanang di andiron. Kadianto po gino ka. Bago pa takasal, imo ritang iladilaron.
1: Sa iladilaron? Giyon sa tamang kunong ka sa pag-ilad, aber.
0: O, di ba, mingon kang birje pa ka, ha, di ba? Mau na hinong dalig pa kaslati ka, ha? Kay mingon ka nga, wapay tao, nakapaitap, nakahilabot na ako, virgin pa ko. Pero pag humas ng kasal, bida, murang lang tutpik tao nga kuha tao na isap!
1: Gobin mo, pag humasa tong kasal, pwerte ni mong hubuga. Og tungod sa imong kahubog, dito ka nisun sa kwarto sa kong lula. Dito ka nisun sa kwarto, unya imong gijerjer. Ay, masalamat ka. Kaysa imong gibuhat, may bunga og maayong resulta. May ugwa pa, ipapriso ta na ka.
0: Kasi resulta, ha? Kaya nga no, unsa man hindi kayo maayo atong resulta, be?
1: Tungod sa imong gibuhat, nakaihi og tarong sa lula.
0: Mori, pahiyo yung pirmi mo lula rin ako.
1: Karoon, pagkakabantay di ay. Ha, asukan na to. Pinangga kay ka. Baga, agigin mo na ako eh. Kung wapang kaihi akong lula, priso na unta karoon.
0: Sa!

0: Amo itong matuo makusigisulot sa akong asawa taon kay mura itong istorya-istorya rato niya. Di ko kabuta na kay niuli naman yung lulas probinsya. Amo tumutumo rin baka to para mabutangal ko sa unya.
1: Masaw ka.
0: Ako an, kanang manam ko lungag.
1: Anyag ba na kaglungag? Mulakaw na dae ka. Unsa o manato ng kanon, lanlanon ta na. Pagluto niyang sudan.
0: Apaita sa ni mo dae, probinsya.
1: Ayaw, sige, reklamo si Drake. Kay maobaya na isaad ni mo na ako, ha, nga kung sugtun, takabuhato ni mo ang tanan. Unya, ha? Naday tanan, pero mamili ka.
0: Ay, noon sa bataon.
1: Pagdutok sa dan!
0: Hulagi!
1: Kapoy ni mo.
2: Ayaw!
0: Uy, parikandor. Ha? Ako sa karyos, parikandor.
1: Ay, ako na. Hagdong ka na sa inom, anak. Di na ba kay bang balibad? Ako, Ray Atubang. Oy, Prikanor, say ato pre.
3: Kani kasugo mo ko ni Ma'am Teliang Mareba nga magpatabang ko no siya kon fill up any form kay may application loan. Unya na. Pres lagi mi guay grado ni taon. In English mo kining na adin ni maglisod taon mi mao nang patabang ta mi mare.
1: Ay sus, wala problema pre. Dali sud pre, artong fill upan. Dali pre. Lingkod, pre.
3: Salamat, Mare. Salamat.
1: Kining ikaw lay suwat, pre, ha? Isulti lago kung sa mga pangutana kay tudluan takaon sa ibutang, ha? Pero ikaw lay suwat kay batik kay kugagi. Basik, di niya noon na ma-approve. Ako'y makaingon, anak.
3: Sige, Mare. Ako lay suwat, Mare.
0: Oy, pre, runak. O, di abligi ka. Sorry, patabang, pre, runak.
3: Patabang ko, pre. Patabang ko sa unang fill up aning form for loan. Ba? In English mo kundi. Kamu o kari, pre?
1: Ay, pre, ay na lang. Ay na lang, pre. Ako na'y bahala, anak. Utro po ng way grado. Sige, pre. Sa may pangutana na, diha?
3: Kuan, Mare. Region.
1: Region. Kuan na. Unsay imong, kuan, tinuhuan. Katoliko ba? O born again? O di ba iglesia?
3: Katoliko. Katoliko, Mare. Ibutan.
1: Ibutan di, katoliko.
3: Extension, Mare. Unsa man ng extension?
1: Extension. Ay, gipangutana ka, diha. Kung kapila... pila ka buhok inyong extension na bay.
3: Ay, usa raman,
1: o,
3: Mare.
1: O, ibutang diha, usa.
3: Street.
1: Street?
3: Street, Mare.
1: Street. Gipangutan na diha kung straight ba o buhok ang imong asawa o kulot.
3: Kulot man, Mare.
1: O, ibutang diha, kulot.
3: Dependence.
1: Dependence, Ay, nagbutang ipre. Kay dipindi raman ni mo kung tumagong manin mo dili. Mo nang dependent.
3: Huh? Kanyang, sa maning kuan, Mare? Teen number, Mare?
1: Teen number. Ibutang diha, 11.
3: Eleven.
1: Kay sunod sa 10, 11 man.
3: Huh?

0: pa kay sa isinta?
1: Wa.
0: Awa pa kay sa isinta, pero naa man ang imong anaa naman kay Junior, di ba?
1: Oo, oh, oh, naa ko'y
0: naa kay Junior, di ba?
1: Naa ko'y kamanghuran, Junior.
0: Oo. Oh, di senior na ka.
2: Ha?
0: Huh? Okay, okay. Oh, senior, o.
2: Ha?
1: Sakto ba niyong spelling, Mari?
0: Kana? Asa ba? Oo, oh, oh, sakto na, sakto na.
1: Orsa yung labor, Mari? Labor, labor, sanip?
0: Ah, gipangutana di ako. Nanganak ba si Mrs. Nimo? Normal ba o si Sarian?
2: Ha?
1: Normal ba, Mari?
0: Ibutang di, normal.
1: Okay, normal. Normal. Sipkod. Orsa yung sipkod,
0: Mari? Ah, sa gitrabahoan na ni Mari. Gipangutana di ako. Kung pila ka buok sip-sip sa iyong gitrabahoan.
1: Sobrang sila na po, guro.
0: Ay, buta na niya, na po, kabuok. Mga kauban, mangguna niya, mga sip-sip mo ng zip code.
2: Ha?
1: Purpose, Mari.
0: Agi, pangutana niya, ha, kung nakapurpose ka ba ni Mari sa wapamukas la?
1: Siyempre.
0: Ay, buta niya, yes.
1: Di apay o sa Mari, sex.
0: Ay, pangutana niya, ha, kung kanus ang katapusan ninyong sex ni Mari.
1: Gabi eh, Mari.
0: Butang dia last night.
2: Ha?
1: Na, Mari. Salamat, Mari. Huwag na rin.
0: Sige, sige, sige. Siguro na nang approve.
1: Ay, kabalak ka, Mari. Approve ganino. Taga-antakang palipay, Mari.
0: Pila din yung loan, pre?
1: 20 mil, Mari.

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabuhin na biska.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
4: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
1: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented.

0: Presented by Concert Republic.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang nakuig ipang-bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay natin nga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Tuloy na natin. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila,

0: Maria, lamat kayo. Ako lang pa ni Maria, yung malutsan na may Ana Maria.
1: Ah, sige. Okay.
0: Pre, Cedric, pre. Aris ako, pre. Salamat kayo, pre. Ha? Nindot yun yung makasalingan tag mga graduhan ba. Salamat kayo, pre. Ha? Marie, salamat kayo. Ha?
1: Sige.
0: Aris ako.
1: Amping. See? Kita ka, ha? Mo na gitawag og racket, diskarte, para makakwarta. Og mulusot to, awa na, paldo na.
2: Paldo sa imong mata, porbida.
1: Ano, Deka? O, yun siya problema ni mo.
2: Ay, kaya nga nung, ha? Sakto nito yung mga pagtudlo taon.
1: Sabay sa'yo pa to, ay.
2: Ah, diba? Ibawar na ni mo. Paldo sa imong mata. Ha, puhuay mo na, ay, puhuay.
1: O, say, pantay mo itong makakwarta ko, ha? Pangayo niyan ako, ha? Pangayo niyan yun ako.
2: Ano? Purtin uyan ang kasukong kumpare. Ay, taon siya magdahom nga sayop to. Kaya walang itaon siya grado niya. May tuob siya sa kumasawa taon. Lima ka to, six last night. Purpida, kumlaudi nga may job ay pagbugoon sa gamay ba. Sa kang haka, bitawan niya akong asawa. O niya!
1: Naon siya ka rin si Drake?
2: Ah, bida. Uwa ko kay nang paalig-alig. Kamao ka tubag sa mga tana sa permission sheet taon. Pero, sus, layo na kayo mong mga tubag taon. Taka lang ka.
1: Si pataka, uy.
2: Okay, ano, ha? Wala ka kibaw. Ikaw ba, day mo na? Ha? Ayaw palig-alig taon. Naibaw ka kung sa kinanglano ni Parikanor, kwarta-kwarta, putlanan silang suga o tubig. O maulang taon to'y solusyon taon nga. Dili taon sila maputlang tubig. O bulusot, ang ilang i-apply ang loan, mabayran ang ilang tubig o suga. Umso, usap pa ka, bro, ba ito ilang kilautaw? Taka man lang kang tudlo ato yung mga pangutan na dito.
1: Taka man lang ka, uy.
2: Inikaibaw nila nga, katungin mong gipang tudlo sa iyo to. Ah, pangandam lang daan. Kailabi siguro, sulungon ka this way. Saon, di ka, bahala ka eh. Di ko mapil-apil, bahala ka. Di, yung ko makapil-apil!
1: Unsa?

0: kau siap. Kau ada pula. Nyemal lah. Naputan mik tu suka
1: kuning. Duh, kincar lu. Balak kan dia.
0: Matai dah lah.
1: Tanah. Kincar. Kincar bahas mereka nur. Suku kayu. Kayu putlan mik tu mik suka. Malmu doko. Lalu tu itu. Ha? Sakto to imo gi pagtudlo ato baka. Di ko mahilabot yung bahala ka niya.
2: Dung.
1: Ah, gawas sa ato rito, ha?
2: Ayaw ko.
1: Take face mo ka. Bagga mo kang naong, ha? Ra, rain na ka sa mga kabuang. Sige, gawas sa rito. Gawas sa mo na.
2: Dung, si Drek, tapang.
1: Bahala ka niya mo na!
0: Gawas sa mo na, ha? Pagka mo na,
1: gawas sa
0: mo.
1: Gawas sa mo. Gawas sa rito, gawas sa!
2: Silagi ko.
0: Ano?
1: Mao ni resulta ron, kontrahan akong asawa taon sa resulta siyang mga binuang ba? Ay ba, kung sabot siya ito, pero binuang nga lagi niya sa prikanor. Di pa sulti. Mga saba, pagdito, kunin mo padlungon. Karon, usaw naman ron eh. Ha? Ngumurag mo, kihara ba taon to sa prikanor taon? Pero, usaw sa kasuhan no? O ikiha niya? Karon akong asawa taon, wala ikaw sa kawas ba eh? Usay, matago, pas babawas kisya mi, adlock taon, kay mauwaw na. Usa man akong batong taon na akong asawa. Ah, Ate Pres, paliog, asawa mo yung katabagi ko, be. Bam, tabagi ako sa itambag ni mo diyan sa imuhang mga verso sa Bible, bam. Be, usa man kung kamo'y pasultihon, si Drek. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning! Pedro,
3: good morning, paring udo tagok tuk ya sa apit no kay naminaw ra bagyo ka labi na si Boy Prainog mayong may good morning niya og sa ato ang konsehal si Redin Cabrera og si Arnold Galiste.
1: Okay. Ah, umabot tong konselor sa Lutupan si Dodong Pedro Pongasi.
3: Oh, timani gina ninyo, timani gyud
1: pa bao. Onya, Ate Jujen.
4: Kuya Alan, mga mangpasalamat sa mga mama Kuya Alan no nga permi gyud nipalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy happy happy permi ang mga bata niya para sa mga dagko. Palit mo Don Pepe Dark Chocolate ugum-ugum sa diamond yema o biyema special. Palit sad mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, salamat kay Ate Jinden. Mao na nga Paulitos Macaroni Crunch. Kaon kita na ha, ug ingon man kinong tasty fish cracker kay crunchy crunchy maton pag Ate Jinden ninyo nya. Kamo mga bata ugum-ugum sa mo Diamond G may special ug OBM may special. Ug inom sa tuang Don Pepe Tablia mga bata kay taas ang energy. Happy, happy, happy you ga. Kung mo inom ka sa ato ang Don Pepe Tablia mga bata, kay paningtot ta, kondisyon kay ta sa ato mga duwa-duwa, nindot kay ang ato pag-inom sa ato ang Don Pepe Tablia. Happy ka! Sama sa ka-happy ni mo kung wanto ka mga ginikanan sa Happy Mart wa Luna Kulod Tabunukog Baktan. Kay narito ang mga barato, sulbad ang krisis nato nito, parte sa mga sapot sa kabataan, dagko o guban pa. Sulbad ang krisis, kay naapo nito ang ato ang Duna taras kilid sa Happy Mart Baktan. Unya sa tanang mataon ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siyang Miguel de Fulyar Fertilizer. Good morning ni Buri Cap. Unya sa ibuhang mga tao nga ang nagbuhat si Miguel sa Eagle Kim. Naana din niyo mapalit na ninyo sa bisag asa nga mga tindahan o gunsa pa na din na. Unya sa tanang mga taon ni Kuya Nick Pipito Dudug GR Pipito Basta Tulido Kuya Nick Pipito Dudug GR Pipito sa siyudad sa Sugbo og ni Inday Shin sa Brumich PH nga kanunay nga excuse me kanunay nga mulimpyo sa inyong panimay. Tawag lang ninyo ang Brumich PH, i-type nyo sa Facebook na inubiro diha sa Brumich PH. Tawag lang ninyo onya kamunay may bawo kung sa inyong ipabuhat sa inyong panimay sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casimir Araw, o gingon man, Ta-Lister Daan, Kunsyal Francis Espares, ang ilang mga tao, gipainom sa tuwag kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban, ang said panyawan coffee mix, bahuman, yun ang ato trabaho, kung muinom ta sa tuwag said panyawan coffee mix, pero sabota, anharata palit sa butika, ha? Anaar na din, ha? Ate Press!
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og set panyawan herbal capsule with garlic, set panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnanog set panyawan herbal capsule kada adlaw, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, uray ka makaot sa imong pamahaw, inom daanog sa kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Irig pa di uto ni mo, maog hapon, usag hapon kakapsula sa set panyawan herbal capsule imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniudto. Mausag hapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan usag kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema, ano yung kidney o UTI? Ayaw na mo kaguol. Tugod kayo na na makatambal, anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule. Kaupat sa usakadlaw. Pero kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Thank you, Ate Preso. Sa tanda na itong mga kaigsunan nga, naghimog number one sa itong number one haplas ang set dinamitil. Salamat, salamat, salamat kay ninyong tanan. Kamu na sa iyo, Diyod mo. Nga kineng ato ang set dinamitil. Tinoon mo ang tangsa ito ang mga panut. Pabawol, parakit sa kalawasan, varikos veins, katol-katol. Kuto sa kamataan ili, kay bagyon ta sa dingge. Kung mga haplas ta sa ito ang set dinamitil. Nga anharama palit, Diyod na ito. Sa mga butika, di ba, Dwil?
0: Tino na, sa butika kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Inalang tayo pang Panyawan Herbal, inyo makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil of Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya tas kabuki na nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kaya ton pa sinyo ha. Nya, di na pa ka magagwago. Igor ka mo dawat. Bam!
6: Good morning, Maduna. Di na napit sa lusot. Malayang kami sa pinsinitalong ni Alger Mag-Usara. Salamat kayo sa pagmonitor sa itong tuluman. Ano yung masam ni Ria Lamdag diya sa Dipulog Public Market. Kumusta ka mo, si Ariel? Kumusta inyong mga kabanan diha? Salamat sa inyong paggamit sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. Yung masab si Mr. June Loquero o ni Arnold Loquero. Madam Merna Cuerpo Loquero. Belated happy birthday, Sir Arnold. Diha sa Plaridel, Misamis Occidental. Salamat kayo paggamit usab sa itong Celebrity Kojic Beauty Soap. Labi ng mga ligo, kumito inyong nindot kayong tubig, nagbugsawak ng tinaw kayong tubig, ang atong Celebrity Kutik Beauty Soap. Magpabiling kitang batanon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. Celebrity Kutik Beauty Soap. Doon ay blackheads, whiteheads, itom-itom, upugis-pugis, o doon na ba kayo mga lagom-lagom dapit sa imong panit sa liog dapit? Celebrity Kutik Beauty Soap. Mas maayo, butika, gita mga tana para original ang imong mapalit. Ha? Mas maayo makita sa nimo diha, Sed Marketing ang tatak. Thank you.
1: Okay, unya mga kingsunan, kining toksin, grabe yung kini mo daot sa atong lawas. Kuya, pag ito mamatayan eh. Mauni mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante. Tigaton sa oxygen, nutrients, o tubig sa atong kalawasan. Ini ka daot, ini mo sticky or mulapot ang atong dugo. Maunang masakit kag mga major-major ng mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, naguban pa na itong balatian, constipated ka o gingon man, kining ato ang kidney problem. Maunang ang buhinom yung kag-Genitox. Kay ang Genitox Plus usakini ka-natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwag tag sa balatian. Puno sa nutrients nga may makapaligun sa itong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registration Number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan. Og kanunay ligon ang atong vital organs, inom yung tam, matagadlaw, og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one nga mo flash out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Bres,
5: Okay ang sedo na ito karagad lawa.
1: Si Dudong Cedric, Ate Pres.
5: Cedric.
1: Okay ni si Dudong Cedric, Ate Pres. Kanang iyang si Daimon na taon. Kanang amot lang, no? Oge, binuangan, baka ito muna. Na iyang kumpari, Ate Pres. Nagpatabang taon sa, kada bang information set ba nga? Kanang mangutana o kung saan zip code o kung saan pa na diha. Ang binuangan, magtubag sa iyang asawa taon. Mautong wag yung taon makaluon kay para narba taon to sa ilahang bayad suga o bayad sa tubig. Wa makaluon na tipres kay binuangan sa iyang asawa. Mautong naglago taon si Kanur taon. Lagot kay Stanan.
5: Isa man ang Kanur.
1: Katong iyahang kumpare Ate Pres.
5: Dili ang iyang banag.
1: Ang iyang banag, pasagda na siya, bahala ka niya. Mato suko kayo ang iyahang kumpare taon. Gipangita ang iyang asawa. Wanay gawas-gawas ang iyang asawa. Usay, mukat-kat pa dito skitsami. Adto dito tago. Kay hadlok man
5: sa
1: nga.
5: Sa pa, gibinuangan ang pag
1: sa information sheet ba, Ate Pres?
5: Fill up?
1: Pag-fill up. Gibinuangan. Tudluan. Iyang tinudluan. Iyang tudluan o mga binuambot lang. Binuang baka ito. Nangunguta naman iyang ang kumpare, Ate Pres. Mga nang ipangunta na. Unsa man yung street mare. Kanyang street, ingon siya nga. Kanyang street, kung ano siya, kanang ipangutana, kag straight ba imong buhok? O, straight ba o buhok ni asawa ni mo, or kulot ba? Siya kulot pa rin siya, o, ibutang na diha, kulot. O, limang gana. Na, dependents ba rin? Sabi siya, dependents? Ayaw lang nabutang eh, kay dependent, ba rin mo, tubagod ba rin mo, di?
5: Kahanggaw.
1: Dependent. Mauna iya nga
5: sabi. Kaluoy po, no?
1: Luoy taon, kaya tipris, mauna nga luoy kayo taon. Unsa niya, tabo? Gisong siya kay binuangan ra mao ni diferensyaro niya kay di naman siya pakita di naman siya munaog
5: siya
1: labay
5: siya
1: hadlok siya Ate Pres
5: hadlok mauaw
1: hadlok mauaw uaw kay ni Ate Pres oi libang kana ina yung binuangan niya kumlaw di ko na siya naibaw na iyang kumparing iyang kumparing manismari
0: ano ito pagka tumbag
1: na ini binuangan ra niya ba binuangan ra yun niya ano ko taong di ka kibaw niya kumlaw di ka niya di ka kibaw. Kaya, giing na siya siya kumpari, kumlaw di ka sa mga bogo. Ano, giana, lagot
3: mo. Yan, sip ko siya, ang siya, sip ko. Sa sip ko?
1: Ang sip ko sa...
0: Sip.
1: Ang pinakabog sip sa iyong trabaho. Sip
0: ko. Ano yung paambit para sa ato alas ng ilanon karon? Sirak 26, versikulo 1.
1: Sige, ma'am.
0: Palaran ang bana sa usa kamaayong asawa. Mapilu ang gitas-on sa iyang kinabuhi. Matod padre. Karon. Mapilu kani nga og pung pa sa pung sa kumbanghod. Og pung pa sa manghod. Ako'y maunang kamatay. Kung sa misyon.
1: Kani pilu gid si ani ang asawa may mapilu. Pilu oni siyang kumpare. Si pare kanon niya.
0: Mapilo ang asawa sa iyong banas, maputol yun noon, kaya tungkol sa konsumisyon, dili maayo, kining...
1: Ba, ang imang cellphone, ring, basigin mo ka ng doktor. Sige, padayon lang. Akong kwaon? Ako lang.
0: Ah, padayon, diya. Ang kining, sa inyo, ang kining gibuhat ni mo, o gibuhat sa iyong asawa, sir, di ikot maayo, kaya yung gibinuangan. Wa, si kibaw nga, katung tuyo ta ato nga makaluon siya tungod sa dakon lang bayranan.
1: Sugaw tubig taon
0: ba? Tanaw, kita ba? Kita gani nga naay magpatabang nato. Ang akong na kuanan bitaw sa wali gapon. Ingon pare ay kung tinuod ko ta do natay gugma sa sikatao ato suportaan with obedience and action. Kana kun stretching your arms to others bisan kuno painful imong bation basta do ni benefit nga mahatang niya. But pasabot ba nga balag sakit para nimo para makatag do kag tabang ato niya basig og kwal pa tingali og na kwarta pa tingali bisag igo imong kwarta mo gayon kag gamay yun para sa tabangunon mo tingi puto sabot. Kaling yung pagtabang, dako gining danyos, dako gining perdisyon sa iyan.
1: Perdisyon?
0: Oo. Kaya marapot na tubig ko kurente.
1: Karaana ng perdisyon.
0: Oo. Dako perdisyon.
3: Magmakoy perdisyon.
1: Perdisyon, kapildi na no?
0: Oo.
1: Pildi.
0: Kanang, og sa, magkarangat ni Guwanga pa rin sa Mumbukid Goliat, tampalasan.
1: Tampalasan.
0: Oo. Kanang na ang...
1: Ako kang perdisyon ng himo na...
0: Ang bana may napatambang ni Goliat.
1: Ang bana.
0: Oh,
1: pero nga siya, pasagdan rin
0: niya. Pasagdan rin maleksyon.
1: Bahala ka niya.
0: Pasagdan rin maleksyon.
1: Pero nang utana siya nga ikiha, kung siya siya kumpare. Ang problema, usa siya kaso na...
0: Ang babae may ikiha, ang asawa. Bahala siya kung siya ikiha.
1: Mauna ikiha, perdisyon.
3: Tulisyon. Bugma ko'y perde siya.
6: Pero na ko'y, pero na ay gamay sa'yo si Kuan.
1: Si Kaloy. Si Cedric.
6: Si kanang atong laki.
1: Cedric.
6: O Cedric. Na kay gamay sa'yo si Cedric. Katuon ta si Drake kay bawo mo kang gibino angat si mga asawa ang katong yung salinga ni mong kumpare. Nitingog unta ka. Nitingog unta ka.
1: Nagisira si Drake.
6: E pati babaw unta ni mong kamutuuran.
1: Tabang
6: siya. Sunog ganay. Naga ni mong patabang diha. Ay napatabang ang mga asawa. O pananglitag mo tuloy mong asawa kaya pong lima o sekreto ag apas dito tuloy mamao.
1: Ah, sakto na.
6: Tuloy mamao. Kaya nga no, ang iyang gibuhat, dili ingon o pagdaot lamang sa daghang na tubig o suga. Mga basic ba yung kinanglan sa
1: kinanglan sa pamilya? Kinanglan, ay, tinuod. Oh. Eh. Magtrabaho sila, way kaligo. Lain kayo way kaligo. Trabaho kayo, pambida.
6: Kay, huwag pananglitan o kanang na ang usingan ni ang makihag ng mga asawa. Ayaw ko yugi dito barangay, ha?
1: Ayaw, ha?
6: Sagdahin na siya.
1: Sagdahin,
6: ha? Oh. Daghang siya binuang. Huwag na parehas pa niya sa kumamong silingan kay Kasaudi.
1: Ah.
6: Nalukop o binuang.
1: Ano ba?
6: Kasi ito bang sasawa?
1: Ah.
6: Kita nung balik sa karaan. Sama mo na natin sa lumanon?
5: Tuna ko ang Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ayaba ka, Angel? Wala ba tayong lapte, ha? Ambivalence makadungog, giunsa ta ka?
9: Maupit ang akong tuyo. Na magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o ira kang kulatahon.
8: Usa?
9: Sige na! Sige na! Sige na! Ano man mo? Ako may kontrabida din, hindi liman ka mo! Anong itong daong magkulinyo?
10: Pahinumdumi na si Angel kay nakalimot.
9: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan ang ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo diman eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gid ka. Pagdahom na lang nga daog-daog kun gid ka. Ay, salamat. Nahuman gid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad uy. Makaugtas. Mao nga naka-decide ko nga mopahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
11: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Hmm? O sa di ibang giampo?
11: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: O sa?
11: Angel, dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
9: Hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
8: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong June 17 to June 26, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
12: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
13: O karong mga igala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune.
12: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
14: Mag-utood nga tindahan na. May tag na alang sila'y baligya nga oyster sauce. Mayo! Mayo!
15: Asay ato?
14: Doon na mo eh.
15: Ryan!
14: Rona? Nga nung... Usay!
15: Tagadiniko! May paulit na ko!
14: Mau ba? Mayo hinon. Sige, doon ako.
15: Magsulti ta! Uwat ako diya! Mugawas ako din sa kutitan!
14: May hindihan pa ko. Udagan ko.
15: Ryan! Ryan!
16: Han? Nung sama ka!
14: Han?
16: Hiling ko na na. Relax. Daspat kaayo ka o. Naghangos ka. Gidagan ka? Relax lang, ha? Magkuha ko tubig, okay? May alam tubig ko.
14: Dito na. Ginahawas ako. Ginahawas ako, ha?
16: Unsa man ka? Gigukod ka, giro?
14: Uwa. Ambit tubig.
16: Ako rin gunit sa baso kay nagkurog ka. Ano ni dagan man ka nga umari kagukdag iro?
14: Nagkita mi ni Rona.
16: Unsa?
14: Okay,

Huwag yun kong magdaho, ma. Huwag yun kong magdaho nga magkita min karun din ni. Naat na sila din ni. Sa akong pagyong probinsya. Pero, nga na ni Dalgan man siya. Mura ba siyang nakakita inuog abat? Oh, nga na na mo gina ikong kayagit siyang pananaw. Mura na gina ikong abat? Pero, kinalamahiba ko kung haan sila magpuyo. Dili ra ko maglisod kay gamay ra ni among barangay. Og halos tanan din ni mga paryente ra ni. Dili lisod pangitaon ang mga estranghero na inindapita. Magsusiko.

0: sakitan. Eh, wala na to pa maning akong abil nga naigus baso.
1: Natuto, gidhan. Nay, niburo to.
0: Gito yung ito ni Mohan? Huwag ako mag-insulti niya. Didagan na dayo ko. Nakasuko ko.
1: Huwag man to na kong tuyo, agod. Nakalitan lang gid ko. Body reflex lang gito, han.
0: Oh.
1: Sorry, gid kayo, ha?
0: Okay, okay, rahan.
1: Diin mo magkita ni Rona.
0: Sa Pikas Barangay. Katong ilang gigon ba nga bagong tindahan? Naa si Rona dito. Siya'y tindira.
1: Ha?
0: Sige, gudhan.
1: Basin o kamayong lang, uy.
0: Si Rona, gudhan, uy. Pariho ganiming nakurat pag atubang na mo.
1: Oh.
0: Taga-Pikas Barangay di siya, han. Nipauli na kuno siya sa ila.
1: Kun mao, wadi ka mahibaw tagadiin siya?
0: Wa.
1: Sa ato pa, dili gini mo palinti.
0: Dili.
1: Sa syudad na gini mo nagkaila.
0: Oo. Silingan na may office. Magkaabot mi kanunay sa elevator sa kantin.
1: Ah.
0: Huwag yung idea nga tagadinhib na siya.
1: Baka yun lagi na itong tanan ni mong pagpaila ni Monia di rin ako, no?
2: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
5: Angeline!
6: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: nutrients ulam na. Sa midisarap o sa kadaghan sa choices, daugjud ka.
1: Breast cancer. Ang delikado o mamatay nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
9: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
10: Sorry, Han. Sorry, nasagpaan na lang inuunti ka.
11: Garahan. Huwag manin mo tuyuan.
10: Huwag yud, Han.
11: Body reflex raman to, Han, no?
10: Oh, Han. Uy, body reflex sa taon to, uy. Okay. Sorry, yud, ha? Sakit, Han?
11: Di ba kayo, Han?
10: Kung mauna nga taga din hindi si Rona, dili na sa dita magpalinaon ini.
11: Mao, mamalik na ito sa syudad, Han?
10: Oh.
11: Inig-ugma. Inig-abot nila ni Attorney Angel. Mukuyugta nila, balik sa syudad.
10: Oh.
11: Mag-pack-up ng landaan, ha? Aron, inig-abot nila. Diritso na ta.
10: Labarabi ay ini, uy. Wako ka pa nagang inida.
11: Han, ay, nagka-stress, ha? Kalma lang.
10: Kung sa uman ako pagkalma, ini.
11: Sorry. Huwag ko magna-home, ini.
10: Dili makaangay mag-sorry. Kaya dili man ikay nagpaanhin niya.
11: Bitaw. Niya, sa may buhato nito, ini, han. Tingaling pangita ko ta niya. Tingaling magsamog-samog kasad siya.
10: Aw. Makakita na gito niya siya sa akong side B.
11: Side B?
10: Dili na ba ako ang daan nga Irene Han? Na-activate na ang akong kamaldita nga side.
11: Ha? Sa doon. Na-activate na bitaw. Sukad na buntis ka, no?
10: Paibaon ako sa Angel ini. Manawag ko.

0: ko na niyo eh. Ano bang magdama kong dagang ilisan nga dili ram ako magdugay dito? Inakadugay ng tulok adlaw. Okay na ni. Si Marvin na ni. Oh, uy. Si Irene din. Hello?
1: Angel, problema.
0: Ha? Unsa may problema?
1: Si Rona. Naa siya diri.
0: Unsa? Natultulan mo niya? Ani man lagi ni babayhan na, uy. May pagwa na lang kumutabang niya.
1: Unsa? Nitabang ka niya?
0: Kuan, ani man gud ni. Ugma na lang ko ma-explain ining inig anak nako. Be, istoryahan na lang ko niya.
1: Wa siya diri.
0: Unsa? Yung ka na siya diha. Unya, wa siya diha. Unsa man gyud?

0: Kung mau na, tagal dito di si Runa.
1: Asula lagi?
0: Nagkahukom na baga sila nga mukuyog nato balik sa siyudan.
1: Aw, mamasaniyang eh. Kaya kung maglugay pa sila dito, sigurado man din nga magsamok-samok na santong Runa hato.
0: Oo, hinoon.
1: Ay, kadagang yung hasol sa kalibutan, oy.
0: Relax lang. Ayaw pa stress.
1: Kisa may di ma-stress, oy. Nga ako rin ba nihatag o kwarta ni Runa nga magkapauli siya sa ila? Ako pag yung ideya nga mapauli siya. Ay, naunsa bang pagkaunsaa?
0: Okay na na. At least, naibaw na ta kung tagadiin yun si Runa. O, may kasabutan sa mo nga dili na siya mabalik sa siyudad. So, sila lang si Irene O'Grien ang atong isiguro nga makabalik sa siyudad.
1: Na, di lagi hapon to tumanon itong Runa ha to among sabot, oy.
0: O, kung di magani niya tumanon ang inyong sabot, o, sigurado sab nga, dili pa karong panahon na.
1: Huwag yabi siguro. Labi pa nga nakita sila ni Ryan. Posible man, nga mutukaran sa to siya.
0: Na, managana to kay mahadlok to na mo.

0: sa among barangay sila si Ryan o si Irene. So possibly, nga salain sila nga barangay. Papaway una ko niya na waiting shed. Sakit-sakit itong akong pagkapandol kanina da. Ako lang una ni, i-relax nga kuntil. Okay. Nagalingkod ngayon ko. Katang sakinan nga ni Agi. Sakinan ka to ni Attorney Marvin. Hindi ko pwede masayop. Tung attorney gito. Niliko si Skina paingon sa Pikas Barangay. Ha? Sigurado nga sila gyud si Ryan ang tuyo ato. Muadto ko.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Layipod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Tonight we're younger than we'll ever be.
5: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores, Director, Ricky Bangis Garing, Soundman, Jomel Arizo, Recording Editor, Lloyd Gabiana, Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Ispares.
8: Uguay mo siyagin! Tama! Lahat ka na ang gwarta sa bangko! Pagdali! Ang gwardiya! Krim!
7: Nidagsang ang tulisan.
9: Sir
8: Boy!
9: Mommy! Ayaw! Ayaw! Ilapyan ako, anak! Ayaw!
7: Kidnapping, kahilayan.
10: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
11: Wow!
10: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsay!
12: Taong ng maskara!
7: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Fried! All you need is Fried!
18: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
19: In 5 meters, turn direct.
20: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load?
1: Dilibitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
11: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Alo, Tatibot! Kamusta riya sa Mario Lungon?
2: Adios, Tatibot!
1: Ha? Sa Banyos?
2: Banyos, Banyos, Banyos, Banyos.
1: Gano'n lagi?
2: Nay, napusilan ang atong Tatibot.
1: Usa! Napusilan! Kinsa'y nagpusil! Di ka bantay mo? Ha? Kinsa!
2: Ang nagpusil, mao ang tao nga nagmaskara, lo.
1: Ha? Oonsa?
2: Lolo.
1: Tao nga nagmaskara!
2: Mao ka na, Kagibot. Ang tao nga nagmaskara, mao ang nagpusil sa usa na tong Kagibot.
1: Wisit! Kinsa mo yung salbahis ka nagmaskara? Kinsa siya!
2: Kinsa sila, Kagibot. Ay, di ko makakatumbag ni Moana.
1: Laruan ang istorya ni mo.
2: Di ko makatumbag ni Moana.
1: Ah, hinom! Litsa! Gatas kang dako! Sibat na! Sibat mo niya! Sibat!
2: Oh, Kagibot, pagbantaya.
1: Maya ni mo.
2: Bay!
1: Bay! Puro pag naghandok ang animal. Unsa kinsa ka mang nagtakuban sa maskara. Pakita! Pakita, animal! Di kabantay ka na! Arong makita ang katag! Wizard! Dog!

0: Okay, okay. Husto na, darling Marga.
1: Habdasan, unat na ako. Ano, hindi ka panunghuton.
0: Okay, palihog.
2: Nyor!
1: Ola, ngano ka? Nagkapakapaka man?
0: Oh, sabag ka na, Ola.
2: Nyor! Dito ko sa baryo gikan, Nyor. Sa baryo lungon. Duli, tabo ron dito. Duli, gitulis.
0: Unsa?
1: Tulis na, Sad?
2: Oo, mauna ang bad news. Doon, may gitulis.
1: Na, Sad?
2: O, giposel ang gitulis. Patay!
1: Unsa?
0: Nimol. Oo, niya. Wabadagpi ang mga tulisan, ha?
1: Betaw, wabadagpi?
2: Wanyod, ma'am.
1: Nag-anad na lagi na sila.
2: Alisa na ginang panahon karon ay. Maula na yung resulta nga nainubra na ang bisyo. O kung wala yung kwarta, manules. O kung maapike, mamusil, mupatay og tao.
1: O gasa man ang good news diha, Ola. Pulos man na bati ang imong gitaho na mo.
2: O, dunay good news na, ma'am, kay... Pipila ka oras ang nilabay. Dula na sa'y gitulis.
1: Nasat? Gitulis, Nasat? Sa ato pa? Ba't iga pong maong balita?
2: Good news! Kay ang tulisan, maoy gipusel o patay.
1: Unsa?
0: Meres eh. Okay, sama ko na nakapusel. Ha? Mga pulis ba?
1: Betaw, Ola.
2: Dili mga pulis, oy! Sigun pa sa balita nga ako nasagap dito. Kuan ko, no? Pero naminaw ako sa news break, no? Ang nagpusil sa tulisan, kuan ko, no? Tao ko no nagmaskara.
0: Tao nagmaskara?
1: O, kisa man ang maong tao nga nagmaskara, ha?
2: Oh, Miss Marga, tao ko no nagmaskara.
1: Olegi, kinsa man siya, ha?
2: Nga, huwag yun. Inakailaw kinsa siya.
1: Darling Rafael, nisamot na ko ba akong dughan?
0: Okay ka naman, Marga, darling.
1: Sa pag-uso aning daghang tulis, tingalig, mahimo kitang biktima.
0: No, ayaw paghuna-huna, liana.
1: Di ko lang kalikayan. Di na ako kalikayan na maghuna-huna. Tungod sa kanta kong kantidad nga ni Akron din yung simong mansyon.
0: Marga?
1: May nag-doorbell.
2: Ato na ko!
1: Ayaw na.
2: Gano man?
1: Ato na yung sutaon. Kung kinsa nang niabot, pinaagi sa CCTV camera.
2: Labi nga ayaw!
0: Sige, palihog ko nota, Marga, darling.

0: kumain ni Rafael. Ayupi yung nga imong mga mata. Usahon naman pag-ila sa may abot. Nga imong manang kuan, gikisdom ng imong mga mata sa pagtanaw.
1: Eh, giklaro ko lang. Maugin ni basta mugtanaw ko nga dilikay tabaka kita.
2: Si... Darling, si Abel ka na.
1: Oh, si Abel. Very good. Sige, sige. Pasudla. Pasudla siya. Pasudla akong anak.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino.

0: tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Kung hahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
2: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kitas tayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
9: The original Koi Herbal Capsule.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: At dali, Apilson! Oh. Dali!
2: Salamat, salamat kayo.
1: Oh, pasudlon ka ninyo, Rafael.
2: Okay, salamat kayo.
1: Ah, okay. Likod ako nito ni, ha? At mag-andam ko kay mong mas snacks. Kasi mong ganahan.
2: Ay, ayaw na lang, eh. Maikog ta.
1: Ha? Ang dito, eh. Mando man ninyo, Rafael. Mas snackon ka. Pinanggabi ka dati ni mo to.
2: Mauwaw ta na. Wala, mauwaw ta.
1: Ayaw ka, wow, eh. Wala ba din naging limod ni Juan, ni Rafael, nga iadyod kang ang kuno na iyahang anak. Sige, piyano sa kanya ko. Excuse me, ha?
2: Sige, parayo lang una.
1: Sige, di kauna. Kitagahan sa kating snacks, dog.
2: Unang higayon yung nakasood ko ni Dakong Palimay ni Don Rafael. Dako kayo. Huwag ang palibot, ni Kural. Huwag ang mga gamit, mga dapat, risbay, mga karaan kayo ng makahoy. Kadadanan. Tugas o ginuman. Kahoying nara.
3: Welcome, Abel!
2: Po, ay, salamat.
3: Ayaw pagbam na ako. Tawag lang kong Marka.
2: Maikog ta, ma'am.
3: Ayaw ka ikog, uy. Kasi kuyod ni mo.
2: Ako ra?
3: Basta ha?
2: Ako ra, ma'am. Ako ra.
3: Gahe itag o, Marga na lang laki. Ayoko sang pita og ma'am. Kay, matured ra kayo kung paminawon, ana.
4: Oh, Abel, my son.
2: Sir?
4: Daddy lang itawag ka na ako. Ayaw kong sang pita o, sir.
2: Plan ka lang, sir, no? Plan ka lang ba? Murag, ingog kayong paminawon nga sakalit lang ang gilang nga Don Rafael ang usas labing adunahan, mahimo na kong daddy.
4: Okay. Okay ra ka na. Pero sa hinay-hinay,

0: ma-adjust rani mo imo kaugalingol tungod kay giila ko mangyod ikaw nga akong anak.
1: Maugin, Abel.
2: Nyan, di ana ang kuan, nay, nay. Kining na ang niya snacks ni Abel, oh. Nay, ang imong anak, kinadana ko snacks.
0: Very good. Sige, magsaw kita. Uban kang marga. Dire, dire.
3: Sir,

0: Oi, cerita mana nak buat? Gikas bariu lungor. Ah, day, tinuod bang balita sa radyo, ha? Usa ka tulisan, iposil o patay?
1: Oh, ha? Oh, kuan kining...
0: Dito ka ka!
1: Oo, inting.
0: Tinuod yun ako na bati, maong balita di ay, probida. Patay o sa katulisan?
1: Oo, inting.
0: O tinuod na ang nagposil, maong taong nabaskara?
1: Tinuod na.
0: Uy, kinsa magaling sa baskara, no?
1: Di ako na, inting.
0: Oh, dito maglakaw sa diyan ng utahan akong kinsa sa baskara?

0: Ups. Ah. Jy. Abli. Kalitsi. Pawat pa ka inog, Abli.
1: Oo, Nyorito.
0: Shop po tabar ko. Ungawan ka ron.
1: Sorry, Nyorito.
0: Yan na. Kinsan yung baratohon ng motorsiklo na nagparking din eh. Kinsan eh.
1: Motor na itong Abel, Nyorito.
0: Oh. Oo siya. Kang Abel.
1: Mato niya ula. Kang Abel ha. Anak daw ni Don Rafael. Sa ito pa, imo isuon, Nyorito.
0: No! Chili ko siya isuon. Asa siya ko? Gaparuhon ko ng animal. Asa siya?
2: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: 0.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC-

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kunmawa ako, ma'am. Pangitaong dasag ko na yung ma?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kundi pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. PS, love you.

PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat, Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener, Jewel Bense, Recording Editor, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Unsa ang ambisyon nimo?
5: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
7: ACS. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
9: same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
10: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price,
8: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Miss Agay-ay.
1: What if... what if...
2: Kupis!
1: Ma'am, bawal ba kung makagusto ang student sa teacher?
2: Clover!
0: It is prohibited. Ngano nakapanguta na kama ni Ana?
1: Kay!
3: Ay! Hindi na bawal! Kung ang estudyante lang ang nagagusto. Pero wala nagagusto ang teacher. Di ba, ma'am?
0: Yes.
2: Pero dili bawal kung makagusto sa hilo, ma'am. Dili ba?
0: Ha?
2: Kay kung lakip ang pagkagusto sa hilo, bawal. Dagang estudyante ang mangundang. O apila ko niya, Ana. Di ba, natural naman ka na nga feeling, ma'am?
0: Yes. Pero student and teacher relationship is prohibited.
2: Gidili ang relasyon, ma'am. Pero ang magkagusto, dili. Di ba, ma'am?
0: Yes.
2: Ayun.
1: Bawal pagihapon, no?
0: Miss Agay-ay.
1: Ma'am?
0: Please throw your bubble gum.
1: Bago po kayo na ako ng gikaon, ma'am. Tamis pa.
0: Dili mahimo magkaon ka o bubble gum samtang nagklase ta.
1: Nga naman, ma'am.
0: Out of respect. So please, ilabay na ka ng imong giusap.
1: Sige na lang, oy. Wala na.
0: Hapit na nga itong oras. So, hatagan na lang tamog assignment for tomorrow, okay? Please read your book on page 10 and answer the questions that are given.
3: Papa P, libre ti ko.
1: Libre ang sada ko siya.
3: Oh, uan siya, uan.
1: Say, uan. Uy, kakaroon ha?
3: Uan.
4: Uy, mo libre na ako?
3: Wag yun.
4: Gusto mo ako libre yung tanan? Ha? Alam mo tanan, libre yan na mo. Kung sa inyong gusto.
3: What's up? Kabantay ka na.
4: Di, sir, kung mo libre mo ba yuta ka?
0: Potensya, no? Can I talk to you for a while?
4: Yes, ma'am. Gawas mo ka, okay. Magsulti pa minima. Sige na.
1: No, nagawas lang upang estudyante. Alay na, no.
2: Pagkukuto, ma.
1: Anya, kaya guto man ko.
2: Di mo kaon ka.
1: Dili man ko makatun, kunwa ka.
2: Clover, mahimo ba? Hulungi ko ng kabuang ni mo? Labi na kong liata sa eskulahan?
1: Nga naman. Tugod anang atong maestra?
2: Sa?
1: Kita ko ni mo, oy. Sige na, kagtutok niya. Kung mahilis pala na si ma'am, no, dugi na siya nalanay si mo tinutukan niya.
2: Susi ko ba, madunggan ka ni ma'am?
1: Ay, nga naman, di ay! Ang tinuod man something!
2: Clover!
1: Sige. Dili ka mo gawas? Dili ka mo gawas, ha? Tawon ako si ma'am. Akong ingon siya nga. Naibugan niya. O sa ben?
2: Sige. Tana. Iskat pwede mo eh.
1: Lagi!

0: Bayan sa unsang imong pagsultihan ako, Dennis?
1: Dungan sila ng kawas kika, Dennis Kasrom. Og ni ka punta sa si Clover sa imong to na.
0: Dennis!
1: Oh. Ha?
0: Na. Ingon ko unsa atong istoryahan. Ah, unsa man? Gusto ka mag-istorya ta? Bahin atong duha.
1: Unsa?
0: Dennis.
1: Mister na. Ni ata sa eskwelahan potensyano og imo kong maestra. Kuni ata din eh.
0: Nagkabuyo makasama mo sa una.
1: Bisa na.
0: Eh, lainay niyo eh. Naanad ako mutawag lang sa imong pangahan.
1: Pwes pag-anad-anad nga tawagon ko ni mo sa kong apelyado din eh sa eskwelahan.
0: Ako sige. Basta ha, inigawa sa eskwelahan, data.
1: Unsa? Oh. Waba na ako maklaro ka ganina nga bawal ang relasyon sa maestra o estudyante? Potensyano?
0: Klaro man. Pero bawal naman tingali na kung mahibaw sila. Pero kung itago lang nato ang atong relasyon, dili gyud bawal, Dennis.
1: Mister na lagi. Og wa kay plano makitago-tago og relasyon o ba nimo, Mister Agang-ang?
0: Aw, ikaw good. Pero I'm warning you, ma'am. Ma-fall ra gyapon ka nako.
1: Unsa?
0: Pero don't you worry. Kay kung ma-fall magani ka nako, sao on ra gihapon ta ka? Bisan pag hard to get ka.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Swakto pa!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget?

0: Swakto pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Palabiyon ko ning imong gipanulti karon. Agig pagrespeto sa imong apuhan Potensyano.
4: Wa di ka mutuo sa akong gingon nga ma-fall ra unya kanako.
3: Please. Let's drop this topic og ang imong apuhan ang atong hiskutan. Mao na yung rason kun nganong nakigsulti ko nimo karon.
4: Si Lulo? Ngano mas Lulo ha? Giunsa man diri kaniya kanina?
3: Wa. Pero nabalakan ako sa kahimtang sa imong apuhan.
4: Ngano man?
3: Kinahanglanan nimo siyang ipa-check up sa Dr. Potensyano. Aron ma-diagnose ka na yung iyang kahimtang karon.
4: Ipa-doktor ba yun nimo siya? Nakaklaro anang angungun ang iyang kahimtang? Natuloy na matingali na kung tiguwang na dyan kayo. Pila na guida di lulugod. Angungun naman ganin ang uban pa nga batanon pa na. Malimot na labi ng utangan. Angungun kung paninglon.
3: Seryoso ko, Potensyano.
4: Okay, regret, Lolo.
3: Huwag ka pa mabalaka sa imong apuhan.
4: Huwag man. Kamayo naglawas, Lolo, ah. Dako magiging kinagkaon.
3: Potensyano.
4: Mas maayo pag ang atong umaabot ang atong panagsultihan, ma'am.
5: Dalipat ko rin si Clover. O makabalik na ko sa among room. Kapuya kinimbayhana eh. Magsigig pang gunit. Gusto na ko balik sa among. O, ikuptan ni Puntsya noong kamot ni Madam Dinis. O, seryoso kayo sila nagsultihan eh. Pida! Huh? Ahak na yan ng tawhana eh. Uta ko sa akong dugan ko. Ganong kikuptan man ni Potensyano ang iyang kamot? Ganong ba?
6: Excuse me. Estudyante ka ba din eh?
5: Oh.
6: Pagi ako kay doon ako'y tuyo ni Dennis. There you are.
5: Oh. Hey!
3: Buhiin akong kamot, Potensyano.
4: Ikaw man ba? Kadiyot sagod. Inuod lagi ng ako. Kibaw akong manghimad. Kibaw akong ubasa sa kapalaran sa tao. O akong nabasa din ni sa mong pad.
6: There na, you are!
3: Hi, Teacher Randy.
4: Sa muka sa lanin niya eh.
6: Yes. Niago kay may dako nga snacks para ni mo. Duhani ka klase.
3: Ha? Huh? Uy, hala. Naghago ka pa, Mang Yud. Uy, busog para ba ko?
6: Okay na. May mong unya na ninimukan on. Ang menudanon nga, maunga ako ni mahatag ni mo karon. Niya, yeah, ang tulo kabuok nga, show my love to you. O tulo sab ka, hope you like me too.
3: Piolo?
7: Sorry, ma'am. Natumba pagkagin ako.
6: Estudyante ni mo din hi, Ma'am Dennis?
3: Mayigip pa nagsultihan namin ganina. Potensyano makagawas ka na. May time pa para makapalit ang makaon.
4: Binira ko, Ma'am.
6: Magbel na ron ugbalik.
4: Okay, sir.
6: Basin gigutom ka.
4: Wa, man.
6: Palikog kuha sa akong class record sa among room.
4: Wa, katutol sa iyong room, sir. Dili mong kuander ni mo.
6: Ay, oh, no. human ako numog istorya ni Ma'am Dennis.
4: May sulti ba ko niya man?
6: Gahe sa nitawhana. Ma'am, dili ba nga si sa Picas Building ba ng ibong sunod nga handulan? Tana, magdungan na lang kitag ato sa Picas Building. Ato sa kupaingon.
3: Sige, sir. Tana.
6: Excuse me, student. O gawas na ning imong teachers?
4: Bugiruag, Maestro Ha, eh. Kalagot kay Ngaong. Lamirang...
6: Aray!
4: Nahapla!
6: Nahapla ko.
3: My God! Sir, okay na ka?
6: Nadili. Sakit kayo ang akong dughan nga na paod sa simento. Kasi ba'y nag-blocking na ako? Ikaw!
5: Ako?
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: My budget.

Kaigalan, ayo sa'yo pasmog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenner Jewel Bense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: Ta, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Oras alas 12:42 na sa kauduhon. Maayong udto mga kasama o mga idol. Adlaw nga Sabado, Hunyo 13, 2026. Welcome sa ato ang programa diin maghatag kaninyo og update sa ingon man mga labas nga balita karong mga orasa. Sa nga na sa regular anchoring programa nga si Radyo Man RV Veloso. Ako sa ang inyong makauban na karong mga taknaa, inyong ubos nga alagad, Radyo Man Jane Gallardo. Maayong udto og happy Saturday ninyo mga kasama. Kumusta, kumusta? Lain na pod nga semana ang natapos. Kumusta man ang ato ang pagpanikay-sikay? Ilabi na gyud sa ato ang mga kaigsuunan, nga mga tindera tindero, ato ang mga drivers, nga sayo in town kaayo ng mata para makapangyawat o makapanikay-sikay para pangonsumo sa ilang isiga kapamilya. Maayong pagpaniudto, maayong udto sa tanang naminaw sa ato ang Sibya karon. Sa tanang lugar diin man maabot ang ato ang Sibya, maayong udto o maayong pagpaniudto unta naamo karon sa maayong kahimtang o sa tanang lugar nga nakasinati pod og grabing kainit. Stay hydrated mo mga kasama, dili malimot sa pag-inom og daghang tubig. Ilabi na gyud nga grabe kainit ang ato ang nasinati sa pagkakaron. Usahay mo kalit lang pod og uwan, mao nang dili gid ta kumpiyansa kung ugaling mulakaw man gid gani ta karong mga orasa or karong adlaw, mamahimong magdala og payong o baka kalo or jacket nga pwedeng makapanagang sa kainit or ugaling mo kalit lang og uwan karong adlawa. Sa dili pa ta mo hatag og detalye sa atong mga balita, anhi usa ta sa ato ang pakuan, answer to win promo. So ang ato ang question, kung naminaw lang mo sa ato ang headlines, so naara dito no, naara dito ang ato ang pwede nga matubag. So muhatag ta karon og pangutana, so ang inyuhara or ang mechanic sa ato ang promo, maura gihapon no, mo like, follow, and share sa ato ang program karon ingon man sa DYHP Arman Cebu nga page o kang Attorney Rufiel Fernandez Banyok nga page, katong na ay blue badge or blue check. Mauto ang verified nga account or Facebook page ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok. So andam na ang inyong mga cellphone, ang inyuhang mga wifi o baka mga data kay paunhan na ini na ay nagmonitor na to dinhi sa kung kinsa ang makauna og tubag nga naka-follow pod sa ato ang promo mechanics sa DYHP Answer to Win promo kay paunhan na so kung kinsa to ang una nga makit-an sa ato ang nagmonitor karon dinhi mao ang makadaog og 200 pesos GCash. So kung ikaw ang mapilian, i-announce po na nato para mapadala ang imuhang 200 GCash. Ang pangutana, pila na ka mga individual ang nakalas sa miigo nga linog dito sa Mindanao? Atong usbon, pila na ka-individual ang nakalas sa miigo nga linog dito sa Mindanao? tubag-tubag. Ara mo sa comment section kahit tan-aw na sa nagmonitor na to karon dinhi para makadaog mo og 200.

0: Pops. Ayaw kalimutan mga kasama sa pagtubag, comment sa inyong mga tubag aron makadawat mo og 200 pesos GCash. Usbon nato ang pangutana mga kasama, pila na ka individual ang nakala sa miigo nga linog didto sa Mindanao. Sumabalik ta unyang taod-taod alang sa detalye sa ato ang mga balita. Oras, alas 12.49 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Forensic Psychiatry, Geriatric o Behavioral Neurology o Neuropsychology. Gitahasan ang grupo nga moduso sa ilang report sa ICC Registry hangtod sa Agosto 18, 2026, samtang iduso kini sa opisyal nga record sa korte hangtod sa Agosto 24, 2026. Alang sa dugang detalye sa balita, mubalik ta human lamang sa mga pahinumdom. Standby. Oras, alas 12:54 na.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang Unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
2: Max Alaga. Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500! Mabali ang mga butika.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Oras, alas 12.56 na. Arinata sa lokal ang balita. DI 30 anyos nga lalaki nga nilabang nabanggaan og motorsiklo patay. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
4: TYHP Tatak RMN Report.
5: Tabang Jane, patay mo sa ka 30 anyos nga lalaki human ni mabanggaan sa kusog ng paragan ng motorsiklo nga dunay angkas aras 3:50 gani ng kadlawon sa F. Cabahog Street at bang sa Sarusa Hotel sa barangay Kasambagan sa siyudad sa Sugbo. Agad itinag, kailangan si Jimmy Lumapak Hadukana, 30 anyos nga nagpuyo sa barangay Kasambagan sa siyudad sa Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, kasamtang nagsubay ang motorsiklo sa F. Cabahog gikan sa waterfront Lahug nga gibaniho ni Mac Bon Morata Pulancos, 24 anyos, ganoon ay back rider, kagilang si Kay Fernandez Estremos, 23. Pagabot sa Baugara Pit, ang biktima nga bilabang sa karsada, gikan sa 7-11, o yaning nga igo, tungkol sa kusog sa pagkabangga, nalagpot ang biktima, o nahagba kini sa sinigtado ng karsada, na resulta sa dakong kadaot sa ihang ulo o lawas. Nagip sa nangab, lagpot ang driver sa motorsiklo o ang back rider nini na nakangkurusap o mga bunog sa kadawasan. Nagigitala sa mga emergency medical personnel sa Cebu City Medical Center apaan nagiriklara kining dead on arrival ni Dr. Rilo Paterez. Kasamtangan, nagigustorya sa TEU sa CCTO ang driver na nakabangga o gandaman kining kasong reckless imprudence resulting in a homicide. Kasama mo sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office ang inyong Ranjiman Arno Guzmante, DYHP Tatak RMN.
4: DYHP Nationwide.
3: Daghang salamat, Ranjiman Arnold Bustamante. Samtang sa lain nga lokal nga balita, muhatag ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi og usa ka milyon ka peso

0: drugs nga financial assistance ngadto sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City, human migo ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Gikumpirmar ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano nga ang maong hinabang nga iyang gihulagway isip pagpakita og kahiusahan og pasalamat ngadto sa General Santos City alang sa pagtabang usab sa Mandawi sa nang labay nga mga emerhensya. Matod sa mayor, naghuwat na lang ang city government sa checking nga marilis sa dili pa maproseso og ma-turnover ang maong ayuda ngadto sa Gensan. Alang sa laing balita, mubalik ta human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Oras, alas 12:59 na.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Zed Health Report. Health Report.
4: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ako kagtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig. Kung madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong seed panyawan capsule, ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
8: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
9: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
8: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
9: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
8: Hindi na sumasakit.
9: 100% daw.
8: First name po ninyo,
9: Bernardo Bailoses.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Oras, ala una dos na sa hapon. Padayon ta sa atong mga lokal nga balita. Konseho sa siyudad sa Sugbo nagtinguha nga mamahimong sister city sa usa sa mga dakbayan sa nasud sa China. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bolonos.
3: DYHP Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho Siyudad Sugbo nga mamahimong sister city sa usa sa mga dakbayan sa nasud sa China. Partikular na nini sa siyudad sa Sanming sa probinsya sa Fujian sa nisutang nasud. Gusto sa konseho nga makigdapigit sa city of Sanming. Ilibinas natin sa Disaster Preparedness ug Emergency Response Initiative ug uban pa. Ang City Council itahasta sa Cebu City Sister City Commission nga may makigdegosasyon sa Sanming City alang sa posibleng sister city relation na sa ilang nisutang siyudad edad. Bukas usab sa baong posibilidad alang sa future technical exchanges, capability building programs, firefighter training, knowledge sharing ug institutional collaboration. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naasa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resultang Lungsod at Bansa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
11: Radyo mo nationwide.
0: Daghang salamat, Radyo man, Eli Balones. Alang sa katapusan nato nga lokal nga balita, nangandam ang kagamhanan sa lalawigan sa Cebu paghatag og psychosocial support ngadto sa mga pamilya nga apektado sa miigo nga linog sa Mindanao. Namahayag si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga ang probinsya ni saad pagtabang sa mga residente nga makarecover gikan sa emotional og psychological impact sa miigo nga katalagman. Gihulagway usab ni Baricuatro nga ang maong inisyatiba sama og baos kini sa tabang nga nadawat sa lalawigan gikan sa General Santos City human mitumaw ang linog sa Bugo City niadtong September sa miaging tuig. Mubalik ta mga kasama, human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Standby. Oras, alauna, size na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun. Babalik sa pinakadulong ng butiki sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
16: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: DYHP, abroad ngayon.
2: Kini nga balita, hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautig ang prapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipasigarbo sa Estados Unidos nga nakatira kini ug multiple Iranian drones duol sa Strait of Hormuz, umani signal si US President Donald Trump ug ang tiran nga nakasira sila ug kasabutan. Apan gikataho nga dunay nagtabilin daghang pangutana kon unsa ang nakabuot nga kasabutan sa Iran ug Amerika nga gitakda nilang pirmahan. Gisaway ni Trump ang mga Iranian reports nga giingong milahi sa gipasabot sa Amerika bahin sa potential terms. Wala sab maklaro kung niundang ba ang supreme leader sa Iran taliwas pagbutyag sa foreign ministry sa maong nasod nga dunay nakabuot nga kasabutan tali sa Amerika. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Amen. Kato maong balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sab kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Ang atuang balitang abroad mao ang nagkumpleto sa atuang mga balita karong mga orasa. Apan sa dili pa nato tagaan ug pagtagad ang inyuhang mga greetings or pa shout out. Ako sa nga lakbitan nga padayon gihapon ang atoang sibyaanan ang DYHPR man Cebu ingon man ang IFM Cebu nga nanawat og mga hinabang o donasyon gikan sa inyuhang mga kasing-kasing ginagmay man apan dako na kayo nigtabang alang sa atoang mga kaigsuunan nga labing naapektuhan sa miigo nga linog didto sa Mindanao gani na makita rag sad nato nga naka-flash sa ato ang screen ang mga numbers sa GCash, GoTime, ingon man sa mga sa bangko sa BPI nara sa ato ang screen apan alang sa mga naminaw sa mga radyo atong mga kaigsuunan nga naminaw sa radyo atong diktahan sa mga numbers sa GCash nga pwede ninyong mahulugan or masendan sa hinabang nga gusto po ninyong ipaabot ngadto sa atong mga kaigsuunan sa Mindanao. Sa GCash ni kasamang Remart Pugoy 0916-525-5663. Akong usbon 0916-525-5663. Sa GCash sad ni kasamang Aida Tampos 0991-207-9880. Usbon ako 0991-207-9880. Kang gina ko maklaro din he kung kinsa nang pangan pero na kuan diri sa ato ang screen sa mga naminaw or nakatutok sa ato ang FB live kay nara sa screen ang tanang numbers o QR codes nga pwede ninyong sandan. So sa pagkakaron ato po tagaan og update ang ato ang donation nga nadawat as of 11 a.m. kaganihang buntag aduna na tay natigom nga 1,015,035 mga kasama. Daghan kaayong salamat sa mga nipaabot Ginagmay man ang inyohang tabang, apan among isiguro nga kanang inyong ginagmay nga tabang, isiguro namo nga mapaabot gyud sa mga kaigsuunan nato nga labing nanginahanglan. Amo lang nga gitagaan mo og update para pud mapakita namo ninyo kung pila na ang ato ang kwarta. Mapakita pud namo ninyo nga maabot gyud ang inyong hinabang. Dili masayang ang inyong hinabang tungod kay tumong sad namo nga mapaabot gyud ni didto sa atong mga kaigsuunan nga naapektuhan gyud sa maong linog. Samtang ato na po nang i-announce ang ato ang winner sa DYHP Answer to Win promo. Excited na ba ang tanan? Nanay, nakit-an din hi ang ato ang kauban nga nag-monitor sa abdi kaayo nga naka-answer sa maong pangutana. So akong usbo ng pangutana, pila na ka-individual ang nakalas sa miigo nga linog dito sa Mindanao. Ang sakto nga tubag, 61 or 61. So ang nakadaog din hi, gihatag na ni kasamang Gerald Albios. Ang panganiya sa FB Facebook, mao si Bantilan Lyrubin. Ang iyahang Lyrubin, L-Y-R-E-U-B-N. Bantilan Lyrubin. So congratulations kasamang Bantilan Lyrubin, pwede kang mo message sa tuang page DYHP RMN Cebu katong capital letters tanan, o pwede kang mo pailang ikaw ang nakadaog sa ato ang Answer to Win promo. Ato usab mitagan og pagtagad ang inyong mga greetings sa dili patay hingpit nga mutapos sa ato ang programa karong mga orasa. Daghang salamat sa mga naminaw o nitutok sa ato ang FB Live karong mga orasa. Pa-shout out ko sa akong papa naminaw karon sa PIO Verano Kutiamco na taga Caridad, Bye-bye City, Leyte. Akong nagpa-shout out karon kay dili siya kalbaw mula umutan out sa live. So gikan ni PIO or PIO ba ni ang imuhang kuan, Kutiamco, Bye-bye Leyte. Now, Sarb, nagpa-greet din hi ka na to. Happy birthday ni Marlon Sardual og sa iyang anak nga nagsaulog dungan sa kafiestahan sa Sitio Kahipa, Barangay Hipodromo. Happy, happy birthday! I-ready na kuno ang baso og plato. Gikan ni kasamang Julius Valili. So, happy, happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Samtang sa dili pa nato tagaan pud og pagtagad ang uban pang mga greetings, at usab nga ipanawagan kay dunay nanawagan dinhi kinsay nakaila kang James Berdera Alabar, palihog og pahibaw kaniya nga ang iyang mga ID giturn over dinhi sa DYHP RMN Cebu human kini nakit-an alas 7:30 kagahapon sa may SRP Bridge boundary sa Cebu City og Talisay. Usa ka DPS worker ang nakakita sa maong mga ID. Usab, panawagan ni Berdera Alabar ang imuhang ID nakit-an. Pwede ni mo nga kuhaon kung naminaw or kinsa man ang nakaila kang James Berdera Alabar. Pwede ninyo siya nga maingnan ang iyahang ID nakit-an. Pwede nga maanhipod sa ato ang sibyaanan para makuha niya og balik ang iyahang ID. Maayong udto, shout out from San Isidro Leyte, gikan ni Lloyd J. Masbate Ihada. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw dinha sa Leyte. Shout out nila Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lamak Pinamungahan na minaw karong mga orasa. Shout out gikan ni Iglesia Ariel Villabera. So, naputay mga naminaw dere, kasagaran din sa ato ang mga kasamang mga idol nga naminaw gikan sa Leyte. Shout out po sa mga naminaw karon sa Barangay Bulinawan, particular sa proper og release. Happy fiesta kaninyo dira, ilabi na sa mga Librando og Trazona family nga kanunay gyud nga naminaw sa ato ang tulumanon gikan buntag hangtod gyud kag gabii. Shout out po nato ang ato ang kasilinganan dinha sa may Carcar nga silang Bobong og Mierna Sarmiento nga kanunay usab nga misuporta og maminaw mutanaw sa ato ang live. Shout out watching from Toboso. Happy fiesta Toboso Negros Occidental. So kadaghan di ay nga nagfiesta karon. Way mangumbitar din ha. Daghan kaayong salamat mga kasama og mga idol. Wala naman tayo oras. Og daghang salamat, mapangayon akong pasalamat sa inyuhang kanunay nga pagsuporta sa ato ang mga programa dinhi sa DYHPR Men Cebu, sa kanunay ninyong pagpaminaw, pagtanaw sa ato ang live dinhi sa FB o ingon man sa YouTube. Ako ang lakbitan usab nga padayon gihapon ta nga nanawagan or midawat og mga hinabang gikan para sa ato ang mga kagsuunan nga naapektuhan sa linog, pinaagi sa pagpadala ninyo sa GCash, bangko, pwede ra pud gyud nga makaanhimo sa sibyaanan nga kamo jud personal nga modunol sa inyuhang mga hinabang. So ato na nga gitigom kay para mas dako-dako or daghan pud ta nga mahatagan or matabangan dito sa Mindanao. Naadi ay pahabol din hi Ma'am Jane, panawag sa tag-iya sa MacBook. Giturn over sa taxi driver Jing Sumalinog. Naay giturn over din hi nga MacBook sa sibyaanan. So kung kinsa to ang nawalaan, pwede ra gid ninyo nga maanhi i-describe kung unsay color, kung unsa gidak-on ang maong MacBook para pun mauli na ni sa sakto nga tag-iya. Wa naman tay igong oras mga kasama. Sangana sa kinatibuk ang puwersa sa DYHPR Men Cebu sa atong station manager Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa regular anchor nato ning programa Radyo Man RV Veloso. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako ang inyong ubos nga alagad, Radyo Man Jane Galliardo. Kauban usab nako dinhi sa Pikas Lawak si kasamang Jerome Yap, ingon man si kasamang Marisa, si kasamang Gerald Albios o si kasamang Remar Tapugoy. Daghang salamat, maayong udto o God bless. Oras, 1:20 sa hapon na.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
23: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
27: Kini ang akong suliran. Mga minugbugduwa nga matapos lang sa usag kahumna, mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
28: Ang akong suliran.
27: sinumuat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
9: Smart 2
8: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Galing-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
19: Mm-hmm.
18: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko pa'y mga melasma sa face.
19: Mm-hmm.
18: Mura dark spots siya, anak.
19: Mm-hmm.
18: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Dapit karon wala na kay. Wala namang putiya.
16: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS Zed Health Report. Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin yung kumirme kay itulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dadlan og mga doka simanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

0: Mayong kanlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kiniyang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Blizel, hingkod ang pangidaron, minyo o may usa ka anak. Itago na lang ang akong kumpletong address diri sa Pagadian City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa binuhing kabaw sa among mga ginikanan o sabay sa among mga ginikanan din ang amo ng usa ka igsuon ang mihawd. Ano ninyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghita po.
1: Ay.
0: Pa? Naginuktok naman sa kadin higod.
1: Itapoy lang ko.
0: Naghuna-una na sa kang mama, no? Pa, maginahina na lang tagdawat, good. Ngawa na kit si mama. Nga naguna lang siya nato. Pero at least, wa na mag-anto si mama sa iyang sakit.
1: Sakit una-unaon. Wala ko'y katambayayong sa pag-atiman sa akong uma. Dinisabay. Mukaan ang akong trabaho unon. Kung naas mama di mo. Kay, kung madugay ko sa uma, si mama man di mo dayon, mo'y bahalang mubalhin sa mga hayupan. Naikabaw na to ay, nagdiwang na. Wala yun matiman kaayo. Kay sa buhi patos mama ninyo, kugihan ka ito nga manguha o ilaw ka na. Kugihan ka ito mangumpay. Pero karon, labi na kay senior na ko, di na ginakumada ang tanan sa pagtrabaho o ang pag-atimanaan ng kabaw o kumang pa mga hayo.
0: Kundi apa lang sabunta, Miss Duol pa. Makatabang-tabang yun unta minimo. Pero unsang medyo layo masadang amo sa kumbana, good. Pero sige lang pa, maningkamot kong matagsimana, makaanhi o makalimpyo-limpyo mi din hisbay. Magpuli-puli lang unya mi. Kay unong ba yaming inyong mga anak?
1: Ayaw na eh. Ati man na ang inyong pamilya.
0: Si Anton di ay pa. Siya nalipati man na ng kapaw. Ulitaw pa ba na siya? O niasab ni mo?
1: Ay, bao ka nabitaw ng batanon. Ulitaw, magisigi sa glaag. Pas mo nga itong mga hayupan.
0: Ako'y makisulting, Anton.

0: Ako mag-usahay ang matiman sa kabaw kung sukad nga nawa si mama.
1: Maya de hinuoyn. Pero ayaw anang usahay lang ni matiman nun ang mga hayupan. Ilabi na ng kabaw dong Anton. Tultula, yun na ba? Aron di na mabalakas, Papa. Di kay itugway lang na ni mo kung ganahan ka.
0: O lagi, ako'y atiman sa kabaw. Pero kanang uban ka ng mga kanding o mga manok, ipapaligal ng Papa, oy. Di na ako madagatiman.
1: Unsa?
0: Hasol kinatiman nun, ti. Di na ako kalaag, anak.
1: Anton!

0: Oh, saya akong plano nga ipamaligya na lang na. Mabibili lang ko para ikonsumo. Bisag usa ka himungaan lang. Aron kung ganahan taga mukha o balok, Bisaya. Di na tamo palit.
1: Gusto po't pa. Maong ayan ang kabalaka na imong kabaw eh. Si Anton ay bahalang mo atiman sa imong kabaw.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Pot nang mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo inom na pugko. 3 times ini kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Zed, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
12: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
16: DTX 500 mapalit sa mga butika.
15: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month kape.
18: Naayo na ako.
15: DTX 500.
16: Pabalik sa mga butika.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukid roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Pagkin na
25: yahari. Pwede
24: lang. Ano ka? Nubinta na ka?
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
14: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawang nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
13: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Husto baya si Anton? Kanong mangayo man mo og bahin sa halin sa kabaw, Blisel? Ngawa man mo makaatiman sa kabaw.
1: Tiya,
0: minyo naman mo. Wa na mo'y labot sa mga hayupan sa inyong amahan. O kana ganing bahay sa inyong mga ginikanan, kang Anton na na. Kasi may wa pa maminyo.
1: Unsa?

0: Tibisil, nahalin ang kabaw, 40 mil ang pagkahalin o niyang bahay, no? Ah. Ah, 2 mil.
1: Ha? 40 mil ang pagkahalin sa kabaw niya, 2 mil, Ray, mo ihatag na ko?
0: Mamaingon ni Papa. Nga 2 mil na ko nung akong mga iksuon.
1: Unsa?

0: Muradili man makatarungan nun, nga tag-2,000 raming ubang managsuon sa halin sa kabaw ni Papa, kay 40,000 good ang halin. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, pagkamatay sa among mama, ang ako nang manghod nga si Anton ang nag-atiman sa kabaw sa among mga ginikanan. Gusto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw o dili gani magpahibaw nga nagbaligya siya o kabaw? Ikaduhang pangutana, sa ikatulong anak sa kabaw, amo na siyang giingnan nga mananghin sab namo kung magbaligya siya o hatagan migbahin. 40,000 ang pagkahalin sa kabaw, pero gihatagan ramig tag-2,000 kay maukunoy ingo ni Papa. Gusto ba, God? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga matarong na muugbahin ang halin sa mga hayupan sa mga ginikanan? Kay murag mas nakapabor man ang ulitaw na mo nga manghod? Ikaupat o katapusan, kung simba ko mamatay sab ang senior na mong amahan, gusto ba nga siya lang ang managiya sabay sa among mga ginikanan kay siya'y ulitaw pa o ipon pa siya ni Papa? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Blizel.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, o ako, karong adlawa, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana na to kabay, sa to mga love life, sa to ang kapikas, sa to ang mga giagian in life, sa to ang mga problema, agoy ipadanang inyohang suwat sa suliran, suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran. Diri namo ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema, ha? And, of course, don't forget to like and follow sa ato ang Facebook account for real live updates o pagpaminaw pod sa ato ang mga nagkalain-lain nga programa sa ato ang stasyon DYHP. So good pa sa programa ni Attorney Rufil Banyok hangtod sa ato ang mga drama, especially kini ang akong suliran ato sa nang madungog sad sa radio frequency sa RMN Networks. Dili lang diri sa Cebu kay 612 kundi sa mga nagkalain-laing bahin sa ato ang nasod. Please also don't forget to like and follow Elaine Tantengco Bathan and my official Facebook page nga Attorney Elaine Tantengco Bathan for more updates about me, no? And sa tanang mga musuwat, please guys, muhangyo lang yun me at tumagod na ipadana to yun directly sa kiniyang akong suliran official writers page. Landry Montero Baliado, thank you for your message. Also to Vlad Potin, thank you kayo for sending direct messages. To Ray Zapanta, Anesita Lapa Dakoy Dakoy, kumusta mo din ha? Thank you for always sending messages. And also to Mika K. Rojo, no? Ato ang avid fan and avid listener, no? Next, ang ato ang letter sender karong adlawa guys sa Gapagadian City. Gipadani niya sa kiniyang akong suliran official writer's page ug ato siyang tawgon sa pangansa nga si Blazil. Hingkod ang pangidaron, minyo na'y usa ka anak, di na to isulti ang iyahang tinuod address. Taman das Pagadian. Pagadian is a very beautiful city, no? Tinha, dapit sa Zamboanga. Unya, legal man iyahang pangutana, of course, Attorney Elaine, ang mutubag ani, naa silay, binuhi nga kabaw, no? Sa iyang mga ginikanan, ug sa balay sa iyang mga ginikanan, family dispute kay na may usa ka igsuon, nga naghaud-haud nga maunay kanang nangusog, no? Unsay tawag ani nya ang pagbahin-bahin murag wa na nagkaangay-angay. So unang pangutana, pagkamatay kuno sa ilahang mama, ang iyahan nang manghod nga si Anton ang nag-atiman sa kabaw sa iyang mga ginikanan. Husto ba nga dili siya mamahin sa halin sa anak sa kabaw o di gani magpahibaw nga nagbaligya siya kabaw? Agoy. Well, cattle, kaning mga cattle, in English ani cattle mani, no? Kaning cattle family, kabaw, baka, kanding, kani sila. Properties baya gihapon ni, kabutangan baya gihapon ni. Kaya ang things, pwede baya or properties, pwede baya living or non-living thing, no? Kaning property, gamit mo ni sa ato ang pag-umah, no? Pampanginabuhi. Now, kung ang tag-iya ani inyong ginikanan, of course, ang mubanus ana, kamug yung managigsuon, ang mga nahabilin eredero. So, dili gyud pud na pwede nga siya-siya lang or mapunta niya kung kabaw mo o nasayod mo tanang mga managigsuon nga kanang kabaw ang tag-iya ana kamo inyog yung inahan. So therefore, kamo may nanunod, makiangayon unta no ang mga desisyon, bahalag siyay mo. At iman ato siguro kung mahimo pod nga iya pong inon ididak lang ba kay basin pod nga siyay nagpakaon, siyay naggasto, no? Nag-maintain. Oh, of course, na among yun na expense, pwede mag-atong i-factor in nga, oh, ididak na ko, ha, niya, siguro, pwedeng hangyo, nga patubuan lang po na ko gamay, kay ako may mas naghago, basin pwede pag-ingon ana. As long as, fair, patas, open, and transparent, ang inyong panagsturya, no? So, murag, dili good pwede, ha? Of course, na may equal share gihapon ana. Ikaduhang pangutana sa ikatulong anak sa kabaw, agoy, amo na siyang giingnan nga mananghid sab mo kung magbaligya siya ug hatagan migbahin. 40,000 ang pagkahalin sa kabaw pero gihatagan naman mig 2,000. Kay mao kuno ingon papa husto bagod adili pod. Kay wa may last will and testament si papa nga ang kabaw iyaha, no? So kinahanglan makiangayon gyud kato based on that, no? Dili man sad gyud pwede like I said nga equal mo tungod kay kung naan niyang kabaw, siya'y gamantinir, siya'y nagasto. So, i-appeal na nato skwinta kung pila'y nagasto nato, no? Kay para ma-healthy ang pagpanganak, no? Kay gamon mang yun na, mag naman yung mga vitamins, so ipakaon niya, siya mang kahining gasto, ana. Then, ididakto. Yun niya, ang halin, siguro naalay gamay po kay agig pahalipay, pasalamat sa iya ha. Pero di po ingon nga kung 40,000, 2,000 na lang po ng inyo, dili po siguro. Uy, dako-dako po siguro mong bahin ana. Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton aron nga matarong namo og bahin ang halin sa mga hayupan sa among mga ginikanan. Kay murag mas nakapaburman ang ulitaw namo nga manghod. Magsturya gyud mo, magmeeting mo, magsturya mo, magdiscuss mo kung unsa gyud nga ipakipaisturya sa iyaha nga ang balaod maumani, no? Equal man unta ta kasabot man mi nga kung ikay nagam na igastuhan, pwede ra man ang i-deduct, pero ayaw pug ingnon isulo lang pud nimo, no? Kay kang mama mana sa ato man ang ginikanan, tarungon lang natog bahin kana lang what is also fair to everyone. O di yung madag surya, aw, pwede siguro kadto tangkap, mangita ta, or mangita warong tagtiyo-tiya, nga pwedeng, nga inyong girespeto, nga maminaw mo, nga pwedeng muhusay po ninyo. Ikaupat, o katapusang pangutana, kung simba ko, mamatay sab ang senior na mong amahan, husto ba, nga siya lang ang managiya sa balay, sa among mga ginikanan, siya'y ulitaw pa, og ipon pa siya ni papa, aw, dili po, no, as long as wa gyud na napunta siya iyaha solely, makiangayon gyud ug dapat gyud nga equal ang inyuhang sharing ninyong mga managsuon. Dili pwede nga naay mulabaw kay sa ato ang balaod, share sa mga iridero or mga tagtungod equal man. So dili pwede nga mulabaw ang usa ninyo. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata Karemen, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinood! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan Sosa Ka Awit. Ano ba sa iyan kaagi karon? Mokining sa kalalaki nga taga Zamboanga del Sur. Ito matatampo, nagdasingan nga.

0: Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Sobra sa 500,000 individual ang labihang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa maasim sa Rangani niadtong Hunyo 8, taliwa sa pagsobra na sa humanitarian assistance ngadto sa 84 milyones pesos. Base sa datos sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, moabot na sa kinatibuk ang kapin sa 137,000 ka pamilya o kapin sa 553,000 ka individual gikan sa 401 ka mga barangay sa Region 9, 11, 12 ug Barm ang natala nga labihang naapektuhan sa miigo nga linog. Itong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget, so

0: Ay, Miss June, og si Yino eh. Mag-snack on dami.
1: Haha! Pow! Pow! Haluya, luya! Pow! Pow!
2: Ayoko niyo hilap, diba? Huwag mo kung mag-ilapot din niyo, ha? Amin na akong pow!
3: Hoy! Iuli lang kayo sa babay! Kung saan, hindi na ninyo iuli. Kisumbang kundo mo! Ito mo ba? Palakaw na mo! Arun dito mo, sumbagon!
2: Salamat, Migo, ha. Anidool ka na ako. Ilang kiuli ang akong kao.
0: Oh, may kaso. Karun palagi ko makakita na mo din, eh.
2: Transfer yung mga gud-gudin, eh.
0: Ah, mo di, eh. Onsa na yung mong name?
2: Nika. Ikaw?
0: Ace. Miga na ta, ha?
2: Sige.
3: Miss? Ah. Jun. Ay, hina. Dali mo kay... Di ako'y bago ng amiga.
4: Ha?
3: Bago na kong amiga. Transferin na siya din, eh.
2: Ay.
3: Nika ang iyang name. Ah, Nick. Ang akong mga friends. Si Jun o si Yina.
4: Hi, Nika.
2: Hi, Nika. Hello. Friends na tanin niyo, ha?

0: Salamat kay Nanay ko yung mga friends din eh. Wani mo bully na ako.
1: Ah, ingna ko kung nai mo bully mo kay tabangan na mo kulata.
0: Isuga ah.
1: Ako pa. Ah, Nika. Nako ipangutan nani mo ba?
0: Ibawa na konti mong pangutan na.
1: Ha? Huh?
0: Nibong kasanga ng upaw ko.
1: Oh. Nakita man ako ang imong upaw. Katong gibuli ka. Ngano din ang mo?
0: Gitipos manggut ko. Mga ako ning kawaan kay wapaman matupo. Lain man tanahon.
1: Sige lang ay, matubo naman na.

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
4: Unsa?
3: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samo sa charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.
6: DTX 500.
8: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo. Og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. Og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde. Og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
8: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
10: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulinang
15: sa... Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
17: Smart 2.
16: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
17: Smart.
16: Ang galing for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Galing-galing mo.
17: Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
19: ACS.
20: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
21: Charm Fabcon. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
22: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
21: Bangong kumakablog sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS!
23: Sir, health testimonies.
24: Health testimonies.
23: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
25: Kidney niya ayo akong kilid nga nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan nga kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.

0: Bay, musta?
1: Okay na, bay.
0: Itubo naman ka, bay?
1: Ikaw gani, itubo naman siya ka.
0: Kumusta man mo ni ka, bay?
1: Ay, wala may magkita, bay. Ang last na mong kita, katong ni-graduate sa elementary.
0: Uy, suroy, ito sila hawi. Kumusta ba?

0: Nika.
1: Uy, ni amalaki ka is.
0: Ah, ngumusta ra ko nimo? Nagpa-enroll na ka?
1: Wa pa.
0: No naman.
1: Magpaabot ako nila ma, magpapagod kun asa ko nila paiskwelahon.
0: Ah. Ah, nade ko ihatag nimo.
1: Ansa man na?
0: Daro.
1: Buwak? Anong kihatagan mo kunin mo buwak is?
0: Ang kuan? Kining?
1: Nga nilagi nga kihatagan mo kunin mo buwak? Ano sa may buti pa sa butini?
2: Nga abda, imo tatungking na nga I love you.
0: Hmm? Nauwaw ko ba yun?
2: Nati, yung ka makauyab ng kauwaw-uwaw mo diya. Bay, di ba wakas balita?
0: Ano sa mga balita, bay?
2: Wala naman din is nika sa ato.
0: Ha? Huh? Ayin ba di siya, bay?
2: Kida sa iyang iyaan dito sa Manila kay dito na kuno pa eskulahon.
0: Ha? Huh?

0: Pila na katuig na nakalabay, sukad nga ni Bia na snika din sa mong dapit. Ay, kumusta na kasi ha? Murag imingaw naman yung ko niya naman.
1: Ace!
0: Ah, uy, yun na. Ikaw mag-unay na.
1: Dali na uy, mamauli na ta.
0: Kadiyot sa akin, akong kauna kong

0: Na man inong ko'y kibati ni Hina nga. Nagsigimik kuyog. Ang saka kung ako siya panguyaban.
1: I'm sorry, Ace. Di ka mahimo na kong subtuin.
0: Ha? Nga naman?
1: Una, nag-eskwela pa ta. Mga bata pa sa ta. O dili ko gusto nga magubang atong kasuod. Mong dili kita pwedeng magkauyab.
0: Iyan na.
1: Atong ipagbili lang atong kasuod. O magdarong tig-eskwela para sa itong future.

0: Ay, saktong sa sina. Ang ilan tuod nga mo focus mi sa mong pagskwila. Makalingaw sa kong Facebook eh. Aron ma-divert niya akong nauna. Oh. Sinikam ni friend request nako. Ikaw ni? Nika?
1: Ako yung tao ni Is.
0: Nigwapam kagsamot eh.
1: Buyag ha. Nitubo na mga akong buhok nung nakaingon ka ni gwapa ko.
0: Gwapa mga kadaan. Nisamot lang ron nga nitaas ng imong buhok.
1: Salamat.
0: Abi ni mo, Nick. Gimingaw ba ko ni mo?
1: Parehas din ta. Gimingaw sa ko ni mo.
0: Nick. Naunta ko isulti ni mo ba? Hinautan ta nga di ka masukot ako.
1: What's a man?
0: Ang tinood sa gamay pa ta. Nana ko ipag...
1: Hello, Is. Kadiyot lang ha. Mag-storya lang kayo tagwasa ba? Dagan pag yung kikupuha itong assignment ay...
0: Mau ba?
1: Pasensya na ha.
0: Okay ra.
1: Sige lang, kung may time ko, manawag lang unya ko ni mo. Amping biha.
0: Sige. Ikaw, Sab. Amping biha.

Akong na-feel nga di pa andam si Nika nga maguyab-uyab. Kaya iya manggilid ko ang among istorya. Sa pagkakaroon, mag-chat man mi. Pero panagsa na lang kay parehas man mi nga busy sa pag-skwela. Bisan to, doglayo siya nako, pero wapagyapon mawa ang akong feelings niya. Og nangandoy ko nga makita mi pag-usab. Dininang kotob, og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
9: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
10: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaalang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Mga ito mga higalan, kaagay ni Ace nga taga Sambuanga del Sur, uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nakulohan, kahit malayo ka.

Ang maong kaagi gibahatan ni duha sa radyo ni Ricky Persuelo Gading ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausab mga higala ug mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang na ninyo lumanon, handumanan sa Osaka Awit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
3: Karong June 17 to June 26, 2026.
4: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: o karong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isis
1: Quadro!
2: Ulitaw pa na ay kami sa El Dudul?
3: Oh. Ulitaw pa yung taon ko.
2: Ganahan kag bayot, Dudul?
3: Oh.
2: Ganahan ka pag bayot.
3: Sorry kayo. Pero muparang kalagi ko. Huwag ko makasuway nga mitira kog bayot. O dili ko gusto musuway.
2: Bisan ba og prangkahan tasap ka? Natungot din yung gipamong di mo karon. Di ko ikaw dawaton. Misael, Dudung.
3: Okay ra. Kaya dili na ko ibaligyan akong pagkatao. Ilabi na magiging akong prinsipyo.
2: Wow! Mao ba?
3: May mula ba kung mula kao inday chika ding?
2: Ingon anak ka di ay kaway batasan. Dudung?
3: Makamao ko mo respeto sa mga tao nga makamao muhatag sa ilang respeto nga to sa ilang isig katao.
2: Shit! Gwapo na ba unta ka? Apan suplado lang?
3: Sa sunod gani, kung doon ay aplikante nining imong club, ayaw himo ang duwaan kumo kay kwartahan ka. Kay kung bukan ka na sa imong uo, way mahimo ang daghan ni mong salapi.
2: Uy! Bakit ani ay?
3: Kontrakin ako ang mga tao nga abusado.
2: Wala. Suko isig tinawan ako. Namuyang nung lakot kayo siya. Dudung, gawas na lang kao. Pauli na lang kay... Di kumudawat ni mo. Isu kayo ka good. Mahadlo ko ni mo. Lakaw na, please.

0: ko kayo ang sama sa batasan. Tigpahimusay kayon. Nagsalig lang kay kwartahan siya bayuta siya. Ang babae nga po kay Gabel.
1: Uy, gidawat na ka ni Inday siya kaning? Kinas amang ko na ka magsugod o trabaho din hi?
0: Huwag ko malawat kay giso po na ako sa sayang pagkamanyakis.
1: Hala, mao pa. Gwapo mango kakwid. Nakalike to ni mong among mamita din hi?
0: Magkita niya ta?
1: Ha? Time para kwid. Kanahan ka na ako, no? No.
0: Dekan tagpanasultihan bahin sa gingalan o glina. Nga gidagit o napalga na lang patay na.
1: Glenna? Uwam ko'y kailang aging kanilin o Glenna. Ang gidagit o niya gipatay si Crystal Mantugwit.

0: Mas labing mayo nga, wala nang gidawat ang pagawiter, bay Misael.
1: Panyake si Bayuta.
0: Kupanin mo, bay, no? Ang tukot trabaho ni Sir Mart, kay hayahay mong kinabuhi sa mga kamot. Unya, napagigwapa kayo niyang anak. Lami-lami raba po ito. Diba, bay Misael?
1: Bay Sarge.

0: listening yan, tulo?
1: Ay, boy! Saka!
0: Lahos mo sa inyong panang, wanay pagbalik! Mo bilib na akong agaw na ning ako gihimo. Matirang matibay!

0: Wana. Headlines na ang krimen. Nagihimo sa Saka Rider kuno nga nagsulubog helmet si Gunpas nakakita.
1: Limpyo nga pagkahimo, busing. Kay bisag gisubay na nila ang kuha sa mga CCTV sa ubos nga bahin, wa yun maling sa investigasyon.
0: Maayong pagkabuhat ni mo ang plano, Bayjam.
1: Gisunod ko lang ngayon mong gisugo, busing Major.
0: Masyayay pamanday kakay ni Bayzards. Ha, Bayjam? Papikot-pikot malang diay ng pikas ni mong mata.
1: Boss, papikot-pikot lang ni boss. Pero, pikot gini.
0: Bangag sa ilong!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Unya, Boss Major Gaspar, ang susunod ni mong isogon ako.
5: Hinay-hinay lang. Talamig usa. Init pa kayo ang sitwasyon. Nausa ka ba ya, kahat manimo ba dyan?
4: Lain kay ko, boss. Lain ko kung muna mahinayak.
5: Onya na. Paimusli una ang suhol sa imong nagmalampuson ng mga misyon. Pag-shopping. Paglipay-lipay kauban ang lami. Ugnindot kayong mga iring banbanon. Bye, Jam!

0: Unsa naman sa nangbalitaa, Bay Sarge? Gipamatay maghahapon sapon ang tulo ka membro sa budol-budol.
1: Mao ka na yung mong gipinagsultihan mo dito sa siras, Bay Misael?
0: Nagduda ko nga binuhatan kini sa grupo sa demonyo o gagaw nga opisyal.
1: Oh. Dili ka si Bay Cha?
0: Bay Sarge, may gisulti ka.
1: Wa man, Bay Misael?
0: Nakaila ka sa tulo ka mga biktima? Mga sakop sa kat mga grupo, di ba?
1: Ay, napinatiyan na naging parehong mga dautang sagbod nilis katiling ban, Bay.
0: O sa ikaw, Bay Sarge, ang pinggi ka kanon ay, kay wala bagi kang uban sa lupa nila ni Major Gaspar.
1: Salamat, Bay Misael. Kanunay ko mag-amping, Bay.

0: Pananceng, dili ka makapaabot na makuha ni mo ang serbisyo ni Misael. Oh, madam. Ug-usa pa. Higpit ko siyang kaaway. Busa ihatag na lang nako ang katungod. Aron hukman ko siya sa kamatayon.
1: Mm-hmm. Ikaw ka na desidido na gayon ihaw sa iya pa. No.
0: Desidido na gayon kayo, Madam Che.
1: Oh. Okay, okay. Sige. Ako na hatag sa imong pagtugot.
0: Salamat. Daghan gyud kay salamat, madam.
1: Pero ikaw siguro lang gayud kana limpyo himo kilimin, ha? Aron ako ulit diha, wala problema ba?
0: Okay, Madam Ching. Wa kanay problema. Salamat sa imong pagtugot, madam. Pakitoy-kitoy. Sa imo niyang pagbalik nga rin sa Pilipinas, madam. Magtuslok-tuslok o niya tas bangag sa imong ilong.
1: Ang kagamingaw na sa imo.

0: din hiboy bangay.
1: Gusto na di kong matrabaho ni mo, Boss Major.
0: Wabo, traon niya ka na. Tuod niya dili na madugay. Og ako ng hukman sa kabatayong si Misael.
1: Oh, ang kanhing vigilante.
0: Oh, og imong kanhing suod nga higala din eh. Suod sa bilangguan.
1: Dili na ko siya higala. Kinibaw ko. Ngayon mo siya kaway.
0: Bangag sa ilong. Salamat, Buy Bangag.

0: Salamat kay simong pagtabang, Sir Mark. Karon makahimo na gyud ko sa pagdrive sa akong motorsiklo kay na naman ko lisensya.
1: Oh, awa pa man ka mo decide pagdawat sa kong gi-offer kanimo. Mas maayo tingali nga kuhaon to na lang ka nga personal driver.
0: Sige, Sir. Ako nang dawaton.
1: Oh, salamat kung mao ka na, Misael. Nalipay kayo kuni ini.
0: Muhangil ang takunin mo, Sir Mark?
1: Oo. Sa kada.
0: Mudi off lang ang takunin bisag kausalan sa usa ka semana.
1: Oo, oh, mahimo yun kayo, kana Misael.
0: Salamat, Sir. Nanagi ko'y trabaho.

0: Nalipay ko ngayon ginawat ang i-offer ni Daddy Mark na trabaho, Misael.
1: Salamat, Aliyah. Way rason nga ako ni Balibaran. Gusto kong bayaran siya sa hinahinay sa dako na kong utang kong buto nga dunia.
0: Ayaw yung tagpasagdi si Daddy, ha?
1: Oo. Oh, magkalaong ka na, anak.
0: Kanasama ka masugod sa imo ang pagtrabaho din, ha? Is it personal driver ni Daddy Mark?

0: Mayo kay na aquel siya sa pagmaniho sa kinan.
1: Si Sir Mart mo imitabang nako, Noy? Aron ako marinyo ang expired na ako nga driver's license?
0: Doon na lang siya tinuod. Kay mo alagad ka man niya isip driver.
1: Tinuod yun sa Noy?
0: Nausaon niya aning mga dalawa. May balik kasi mong pagka-vigilante.
1: Ha?
0: Dako gihapon kayo ako pagsalig kanimo, Michelle.
1: Makonsensya na kumukutlo o kinabuhi sa tao, Nay?
0: Oh, Michelle.
1: Apan kung kinanglanon o niya sa'yo gayon, gano maghangdili?
0: Bilib ko ni mo niya ng bahina. Utukan ka. Dili ka madalidaliun sa imong mga desisyon. Maong pag-amping na yung kanunay.
1: Dagan guys, salamat ni Magno. Makita rata din eh, sa matag day off na ko sa trabaho.
0: Magbantay ka kanunay sa imong mga kaaway o sa imong mga higala.
1: Ni Magno?
0: Usahay ang sobrang pagsalig sa giisip ng mga suod kaayong higala. Maoy maghatod nga doon sa bungaw sa kamatayon.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus, that the source of

0: in Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, gisuspenso og dunay mga gipangkanselar ang LTO nga sobra sa 800 ka mga driver's license. So kani atong Oktubre sa mayaging tuig, isip kamahin sa ilang kampanya pag-improve sa disiplina diha sa kadalanan o pagsiguro sa safety sa publiko. Sigon ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, na sa maong ginaganon, 434 ka mga driver's license ang na-revoke o na-cancelar na, samtang 396 ang nasuspenso, sukad may asumir kini sa iyang katungdanan. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branch. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonaco, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabi. Kaya pagpag-abli, mawato siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Man ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Ipagkagin ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok nako.
4: Di lagi. Kaon mong ko ungo.
5: Jani, nga nung kaso kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS said health report. Health report.
9: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kag uskabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
1: Life Extension, Vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
10: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, Life Extension.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sata ng Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Pariyasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na o lami pa. Pwede judi siya sa mga na ay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
17: Karong June 17 to June 26, 2026.
18: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
16: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
19: Ahoy! Kidney Care Time!
20: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Akong imong ikauban?
2: Hala?
1: Unsay hala?
2: Nagunsa mo na sila si Johnny ug mix mo sa layong karaan. Nagtuwad-tuwad mo ko na sila.
1: Oh. Uy! Tuuda! Murag doon na sila gipangita!
2: Naasaligi, okay. Dali, atong doolon.
1: Ayaw.
2: Huwag ganun dili man. Maayon na mahibaw ta kung unsa ilang gipangita.
1: Kung unsam ka na ilang gipangita, maayon ang ilang makitaan. Sa dili pa kita mo doon nila.
2: Unsa?
1: Minaw ha. Ato silang bidyuhan.
2: Sige.
1: Unsam na ilang gisubay? Muram sila og nagsubay sa bumbong sa Musilio?
2: Bitaw, no?
1: Hala, no?
2: Ilang gihikap ang bumbong sa Musilio? Labilis likod.
1: Bitaw! Murag doon na sila gipangita sa bumbong sa Musilio.

0: Waman, pumgila yung barangka din eh.
1: Bitaw no, sa hepti nga lang itong una-una abay, nga doon nila yung isot ang imong lulo din his musoleyo.
0: Ah, dali abay. At ito kung sa ubang musoleyo.
1: Oh, sige. Sa musoleyo ni Cleofi Alquera.
0: Sige, dali. Kinahalang mahuman na ito karong adlawa ang pagsusi sa ubang marka sa mga musoleyo nga paborito ni Lulo.

0: Tenang. Mibalhin sila og laing musulio.
1: Tuwa na sila sa musulio ni Doña Cleofi Alquira.
0: Natiman ang gilinimo ang musulio ng Cleofi Alquira?
1: Dili na to sila makita kaayo.
0: Ha? Dali. Mupaduol tagamay nila.
1: Dali.
0: Magbantay lang ta. Nga dili tila masakpan nga naniid na nila.
1: Ato tatong dapita ay. Taas na ang napatong-patongan nito dito. Dili!
0: Dali! Ha?
2: Maayon ta kung doon natin makitaan din
3: eh. Oh, aron doon natin makitaan, mangita din ta.
2: At tugi abong ka sa tubangan na bay. Ako na rin siluyo. Human sa kamatayon, bandi.
3: Okay, go!
2: Human sa kamatayon, bandi. Human sa kamatayon. Halo. Tabang sabi halo. Kung unsa mo gining ipasabot sa imong mga mensahe, tagimigiya aron mahuman na misa among gibuhat.
3: Nana kay nakit-an ni abay?
4: Apa?
0: Unsa wi kay ilang gipangita no? Yo mo na.
1: Paminaw ko. Importante gyud ilang gipangita.
0: Kinahanglan nga ato gining mahibawan. Na-interes ko ng ilang gibuhat na.
1: Karon, duha na tayong magsigig sunod anak nila.
0: Wala, tura na. Miliput na sa luyo si Johnny. Sa likod na siya.
1: Tanawa na good si Mikmik, ang tumboy. Iyag yung kiukay ang sagbot nga mipilit na sa siminto.
0: Buot ipasabot nga naa sa siminto ang ilang gipangita.
1: Unsa man kahani?

Una na lang unta mi makita ni nga mong paghago-hago ug kay oy. Una na lang unta. Ni ara marka nga RIP sa likod. Mao man ni ang likod. Rayon sa gayo kun ang atubangan ang iyang bot ipasabot ining RIP sa likod. Ang likod yun eh. Ay, likod man. Ah, yun na pa. Karong po kumukabantay ini na. Abay, Mikmik! Abay, Mikmik! Dali ko nila sila yun!

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dito sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
6: Ang lamig!
7: Teka, yakapin kita.
6: Sarap ng feeling.
8: Everest Air Conditioner.
6: Han, ano ever best place mo in the world?
7: Siyempre, right here with you.
6: Aww.
8: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
9: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Parang kay General Climaco karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco. Parang kay officials. Headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga kunsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors obo sa paningkamot sa atong higala amigo Kunsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abalde kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osbon ako, June 15 sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
10: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
11: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
18: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
20: Malagang paalala, ang iBerry ay hindi ka makakamita magamitin pagkamot sa mga ulas.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
22: Tanggaling-galing mo.
23: Smart dishwashing paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS.
26: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
27: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Charm.
28: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
0: Abay!
1: Nani? Nani? May nakita na si Johnny sa loyo, pero dilit ato siya makita.
2: Gusto ka nga ito makita nila nakita?
1: Di ta makalipot eh.
2: Ako na ni mo pakita
1: nila. Ayaw lagi. Dili maayo may bawo sila nga. Ni ata din eh. Ato lang kanang huwato nga manggawa sila. Magpaabot lang ta. Og, tanaw na to kung unsay ilang da. Gitan sa loyo ng musuliyo sa mga akira.
3: Usman, nakita na niyo mo ang atong gipangita? May marka na?
0: Wa.
3: Unsa? Akaw'y klaro ni mo ba eh. Ngano dito wag man kunin mo?
0: May nabantayan lang ko sa ubos ining gikulit nga RIP sa likod. No?
3: Ngano man? Nangso din na?
0: Abay, tutoking mayo ang grano sa siminto.
3: Hala. Mura lang giglahi ning bahina ba eh.
0: Diba? Muna pa na gilungkab ning maong musuliyo.
3: Ha?
4: Ay, Lupita, ang iyan lubo, ha?
3: Abay, may mga tao nga nanuok sa lubo.
0: Ay, nagduda na ko yun.
3: Saan sa man?
0: Dali, dali. Mamauli na. At ito masulis ba, eh?
3: Oo, sige, sige.
0: Dali na.
3: Oo. Kalma lang, good. Ay lang pagpaspas o lakaw, good.
0: Dali!
5: Bay, unyata mo tayo sa palimpyo, ha?
3: Oo, sige, bay, sige, bay. Ano?
2: Naglimpyo rin madin sila sa luyo.
1: Harwa. Wa sila maglimpyo.
2: Ansa? Pero...
1: Doon na sila gisusi sa luyo. Dali! Atin ang tanahon. Ha?
2: Ha?
1: Dali na! Magpakaunin nyo lang ta. Nga kadugo tanang naas mo sa luyo. Dali!
2: Sige, sige. Wow. Nag-anam ka kulbahin ng mga kong story karon da.

0: Abay, ako suga sa di mo mulakaw, bay. Uy, babaw mo sa tagukod ni mo.
1: Dali ba? Dali. Saka da yan.
0: O sabay, nakapa-alarma ni mo, ha? Aksyon man sa tagkabalaka ni mo, bay.
1: Bay. Nagduda ako.
0: O sa may mong gidudahan?
1: Nagduda ko nga may krimen nga gibuhat ang akong lulupilo sa mintiryo.
0: Unsa? Nga na nakasulti mga ana?
1: Kini bay, kini. Kining sing-sing nga giputos ni Lulo og siminto og gihimo niyang Julin. Gikan ni sa namatay nga Cleofi Alkira.
0: Nakasiguro ka? Maugid ka na bay?
1: Maugid niya. Bay, mik-mik. Tungod kay... Klaro kayo nga. Nga
0: unsa oy lahos sabay kay kabuhi na ko diri bay ha?
1: Klaro kayo nga gibuslutan ang musuliyo agi sa luyo.

0: Dingo, mag-unsa pa si Luis mo sa Luis mga alkira.
1: Paminaw ha. Na ako'y klarohon.
0: Ang unsa gani?
1: Kung unsang ilang gitanaw din hinidyan eh.
0: O sa mitanaw nila din eh.
1: Bisa mo sa?
0: Eh, huwag mo ko'y nakita. Suwat naman niya oh, gikulit ni suwat.
1: Naatod. R.I.P. Nasa likod.
0: Sumibot ipasabot ang nagikulit.

0: baymikmik. Kinahan lamang andam ka karong gabi.
1: Nga naman, mo disco ta?
0: Dili. Lain ang atong buhaton karong gabi.
1: O, unsa man bay?
0: Sudlo na to ang musoleo ni Madam Cleofi Alkira karong gabi.
1: O, unsa?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, kung saan mo mong kasinatian na, katong wala pa ka gamit sa itong kape?
3: Katuhinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawas. Mm. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kagin mo? Niya, makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing ama nga mo rin na...
2: Bukid sa...
3: Ganing...
2: Sundan?
3: Oo. Mm. Niya, o sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
2: Baka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
3: Mm. Sa tiya nga nag-maintain ko, ana, ay, pati nga iha.
2: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
3: Makakat-kat ko ba?
2: Tanong mo yung
3: sa mga mga magrapag yung ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ikan ang tiguang naman ka ikan. Ay, salamat.
2: Sige pa ka na ni Mulay?
3: Siyon.
2: Pilido?
3: Alpuerto.
2: Pilay mo idad?
3: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
7: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Hi, hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalin, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
4: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
5: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
6: Imi maluoy ka. Nagpaabot mo si Inday nimo. Balik na namo.
4: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto nako makuptan aning ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni aga gihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
5: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw ug ang atong kagahapon. Sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot pagyapon ti ka.

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: The original Koi Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila nang mukuro kasi may mga pamati na nila.
2: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
1: The Original Koi Herbal Capsule.
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, nanggalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
7: same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
8: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Hi! Hello, mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abaldi. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: 안 돼, 맞아, 젠.
1: 으이. 이거?
2: 저씨. 가, 일라모?
0: 아, ambi ang mata. Muo na mi sabay aron makagikan na mo diyan. Ambi si Inay.
3: Dili ko! Dili ko! Dili ko! Dili!
0: Anak, dali na.
3: Ayaw! Dili ko!
4: Inaya lang siya. Ang iyang buko-buko basig mapiang.
0: Ako na'y bahala sa kong anak. Muo na mi sabay.
3: Dili ko! Nanay! Nanay, uban ko ni mo! Nanay!
5: Anak, pag-ampi mo, ha?
4: Salamat, Nay.
5: Sundon ko lasla si Amy ng bata.
4: Dave.
2: Jean.
4: Atin ako. Salamat.
2: Kadit lang.
4: Dave.
2: Jean.
4: Nila ka.
2: Naanod ako ang anak ka kanon na iuban na mo. Magpangitan ka kong mga mata. Patagan na sa imong presensya. Huwag sinday. Sinday.
4: Ihawag na lang ko sa bata magkakadlaw. Kung may kayoin, basin tingalig, makaduaw ko ninyo din eh. Kung andam na kong ngamuatubang pagbalik ni mo. Dave.
2: Pero lisod magkakadlaw.
4: Dave.
6: We should leave now.
4: Buhayin ako, Dave.
2: Siya ay mong pagbiyak. She told me na kanunay ko magpaabot ni Mujay. Magpaabot ko sa imong pagbalik.
4: Salamat. Ato na ko.
2: Mahal ka dyan. Hinumdumin na kanunay.
4: Naibaw ko. Mahal ko ni mo is may kala. Salamat.
2: Jenny! Pagamping! Pagbiyak, Jenny. Ganong ingon nung sa kinanin mong nakipag-ako kasing-kasing.

0: Iya naman, Rose Nanay nimo.
1: Uban man ko. Uban.
2: Anak, dili ka mahimong uban sa dili nimo inahan. Eleni, anak ko, mipalit na ko. Kung unsa man ang pagpangga o pag-atiman ni Jenny nga gipakita o gihatag ni mo, sobra pa unya ang buhato na kong pagpamawi. Ha? Dali. Mahal kita ka, Eleni.
1: Dili ko ni mo. Ayaw ko gagsa.
3: Sige na. Ako na'y bahala sa mata. Halilangga, ali ni Lola, bi. Unsa ganit yung gusto ni mong tanaw sa cellphone gani? Dinilitan ang ta. Agtuta sa among kwartong nanay ni mo, ha? Ilom na. Ilom na langga. Sige na. Dili no ya kaan yung nanay ni mo kung... Dili ka ba good girl? Di ba ingon mo si nanay nga ba good girl ka? Yawa bang ka magpatuoron, dili na ka good girl. Dili na kaanion ni nanay. Ilom na lagi. Dali na. Eh, gusto na kayo ba na kanay mong mata, oh? Kanina kapag nagsigigilak. Tanaw sa lida sa imong cellphone, ha? Kung sa ganitin nga, tanaw ninyong nanay ni mo, Jenny, lang ka?
1: Tutu TV!
3: Now, sige, kanay atong tanaw.
1: Apas, yata, nanay Lula, at tutan nanay, ha, Lula?
3: Ulagi. At tuon niya natos nanay.
1: At tayo, ya,
2: Gitukmod ko niya at yung gigakus ko siya. Shit! Si Josh, agi kauban karon ni Jenny? Nga naman, ayaw ko ginang. Siya ang ipasabot ni Josh kaya yung ipulin ako. Pero... Kiunsa man nila sa pagkaila. Shit! Si Jenny na pausap ang pag-unyang biktima? O nagpadausap si Jenny kaniya? Kinala ko bang sultihan mahitungod ini si Dave?

Kasagpan nagpatunod na adlaw gayon. Multiman. Kadali niya nakatugan, nagkakusaunan.

Ay, pagkaluoy bini bata awe. Pagkaluoy giting taon. Dinhin lang ko na siya na ako pakaturgon. Basta di siya makatog din eh, kay ni apang baho ni Jenny, siglaanan.

0: sa tanang dapit nga mahimo ko siyang makita pag-usap. Ngayon dito pa magyong dapita. Sa auto pa? Si Dave? Si Dave ang lalaki nga iyang gibiyaan tungod na ko. Si Dave na suod na higala ni Jenny. Shit.
1: Josh.
0: Oh. Yes, baby.
1: Gusto ko sa kong kipuhat, dili ba?
0: Leaving? Of course.
1: Pero nganong... nganong ingon og sa pamati na ko? Sa'yo pa.
0: Oh, no. Ayaw pag-una-una. Uksama niya na. Dili sayop nga mag-una-una kas imong ko galingon. Dili mo sila pamilya.
1: Nasayop ka. Pamilya ko nasab sila. Wa man magikan sa kung sabakan si Elaine, pero anak ko na siya. Pero kinahanglan ko ng itugyan siya pagpalik sa matuod na nag-iya nila. Kang Emmy. Oh. Kaila mo.
0: Huh?
1: Nakita na ko ang kahadlok sa mga mata ni Emmy kaganina nga nakita ka. Og dali siya mitalikod uban sa bata. Samtang ikaw.
0: Ngano?
1: Managsama ang kahadlok na nakita ko sa inyong mga mata ni Emmy kaganina, Josh. Ngano?
2: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget?
4: Sus!

0: Les 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo. O sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo. O sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. O sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS! Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan gyud ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Pakinggan niya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Baby.
1: Sultihi ko sa tinuod.
0: Why? Pero pamatiaw na ko.
1: Taas pa nga itong biyahe. Andam ko sa pagpamati ni mo.
0: Dili ko gustong mamakan. Gusto kong magsugod na o na clean slate. Bala ko sa panahon sa duwa dyan. Karon nga, finally, I found the someone, the one, nga gusto kong ikaubas tibok kong kinabuhi.
1: Ang buot pa ni mong ipasapot nga.
0: Huwag ko masayod nga may anak o ba na ba niya si Emmy.
1: Oh, sa ato pa ikaw? Ikaw ang hinungdan nagipiaan sila, si Dave?
0: Baby.
1: Oh. Oh. Joe! Nga nang kipahunong ni mo ang sakyanan? Ha?
0: And so we could talk. Gusto ko magsulti tawag tarong. Pasabton tika. Please hear me out. E dili ko gustong mawa ka na ko, Jenny. Not now. Not ever. Please.

0: No. Tío.
1: Ei, pastilan. Ganin na pagkadinhe na plin sa kalsada.
2: Tili ko gusto mo biya din ito. Tingalig mausap ang una-una ni Jenny o mabalik siya.
1: Sa imong huna-huna, mabalik pagka siya sa age?
2: Ambot? Basin ba?
1: Sa nakauras ang malabay, sukad sa ilang pagbiya. Og kaganina kapang nagyaka rin na Prince Calzada. Yabihin na. Pauli na. Nagbabot na ni mo karoon sila si Amy. Basta galing na rin. Barog.

0: Nara si Dave o ba ni Tiyo sa daplin sa karsada? Oh, may aksyon o parang si Dave. Dave!
1: Balik, balik. Balik. Malupo ka.
2: Iyon sa nawan na anak ko, umoy Tiyo.
1: Ay, guwawaya umoy niya.
2: Si Jenny ang naghimo na kong... Naghimo na kong kusog niya itong higayon. Nga nahimo kong huyang. Siya ang nahimo na kong katimbang Tiyo. Kung karon, karon wa na siya.
0: Dave!
3: Ay, ingon doon niya na ang kinabuhi itong Dave. May mga tao nga muabot. May mga. May pipila ka magpabilin. Ang mahinungdanon mao ang pagpadayon.
2: Karon pa lang. Kimiyaw nag-ikunjinit yun.
3: Pero kinanglan mo siyang buhian. May kaugalingon usab siyang kinabuhi, Dave.
2: Pero tingalig, pahila ko lang unya siya ni Diyos.
3: Hmm? Kaya nga no? Sila na ba di ay?
2: Dili. Pero...
3: Nabalaga ka sa wapa, mahitabo.
2: Diyo...

0: Ang kuno na kong gimo ko lang siyang palabay sa oras. Ingo niya na ang kanunay kong buhaton. Baka na kanunay kong buhaton kani atos mga papay. I just never thought nga mabot ka sa akong kinabuhi, Jenny. Ngay kailati ka. Tuhoy ko. Ikaw pa lang ang unang babae. Nabibati kong sama ni Jenny. Ikaw pa lang ang babae nga gisaaran kong akong pakaslan.
1: Salamat.
0: Mituo ka ba na ako?
1: Salamat kami sulti ka sa tinuod.
0: Dili ko gustong ato ka na masayod sa uban. Gusto ko. Ngayon magsugod kita karon. Gusto kong magsugod tanga limpyo. Huwag gitago sa usag-usa.
1: Josh.
0: Oh. Pero mituo ka sa kong gisulti, di ba? Kay ikaw pa lang ang babae na akong gimahal.
1: Tuhuan ko man ka na karun. Dili ko pagihapon katugbangan ang imong pagbati, Josh.
0: Huwag ko magdali. I'm more than willing to wait. Just promise me. By the time nga makabubuon ka na kang tape, ako na ang imong hatagan sa imong pagtagat. Naibaho ko? Of course, I know. Dili ka man musulti. Pero nasayod ko nga may pagpati ka ni Dave. I could see it in your eyes.
1: Josh.
0: Try me, Jen. Mustang is kong magmahal.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi. Ang usual na problema nato, maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
6: Wow.
5: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Gwanta pa.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS.
10: Zed Health Testimonies.
11: Health Testimonies.
10: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
12: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
10: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangat,

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo ning giputol!
3: Masaylo ako, Sir Hans!
2: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
4: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa akong maguwang!
3: Dili, Sir Ken! Kinahanglan ba yan kung akong saan niya?
4: Huwag kay saan, Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasamunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimok kung ikaw...

0: tipo sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon, mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
1: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinud. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Parang kay General Climaco karong June 15 adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eren Canonigo og sa mga konsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron San Antonio de Padua. Osmon ako June 15 sa gabi magkita-kita tariha og maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Hello.
3: Hello, Kent.
2: Claire, kung unsa man ang nahitamo na ito kabi, kalimtin eh. Og sorry. Pero dili na ko gusto nga matuwag pa, diri sa bahay.
3: Kent.
2: Wa ko makauyon sa nitabo gabi.
3: Ang unsa man ang wali mo mauyon ni gabi, Kent?
2: Ang tanan. Ang tanan, Claire. Kung unsa may ang akong nahimo gabi, wa ko'y kalibutan ini. Humog ko.
3: Ha, di ko matuo. Yes, nakainom ka. Pero wa ka mahubog as in hubog yun, Kent. Naibaw kasi mong kibuhat gabi.
2: Husto na!
3: Inagkan ko ni mo!
2: Husto na!
3: Ano niya magkagusto nga itong iskutan ang nahitabok kabi eh? Tinuod na kainom ka. Hindi ko mutuong awa ka mahibawa sa imong gibuhat na kong kabi eh. Ako saman, gusto kang mahibaw ka kung giyon sa nimo pagtangtang ang ako.
2: Husto na! Buang ko! Buang ko! Nagpadoon pa ako ni Claire kabi eh!

0: tú ni que puedas chequear su sucia en cuarto.
1: ¿Esa?
0: Uy, ala. Hija, tú da una nena con tubig, Mr. Hans. Sir, ni anay mo tubig.
1: Kaligo dito. Huwag isulob ng blouse o calzones.
0: Mag-inis na sad ko? Okay pa man ni Sinina ang ayalong ay magkipasulob na ako.
1: Tumana ang akong gusto.
0: Oh, ingon bit akong maligo ko dayon niya mag-ilis, ana. Muro sa di ko model ini, no? Kaduha man mag-ilis sa kaadlaw, kaduha sa maligo.
1: Kadaghan man mag-storya eh. Gawas na! Arungan ang dagway mo!
0: Oh, sir.

pahina ko, Kent. Ligtuo kang buhian, pataka. Takong insulto sa kong pagkatao kung ulisan lang ko ni muugway grado. Tarantada sa gamid. Nahibaw kong apektado si Ayesa sa iyang nakita na mo ni Kent sa kwarto. Dili na takabuhian pa, Kent. Karon ginakasood ko og balik sa imong kinabuhi. Kunitan tanakas imong liog.

0: Ai, a cabeça do filho. Relax na isa. Calma lá.
1: Ai, pessoal.
0: Oh. Ai, so sorry. Sorry.
1: Essa?
2: Onde se vai?
0: Sorry, sorry. Dawi. Ano magbalik-balik, magsahuna-huna sila si Kent o Claire nga nadug. Lord. Lord, so Dawi, ang pangayintaon sila sa huna-huna, Lord.
3: Ay, isa! Isa, ano sa kaba? Pagdali niya, kaligo, be! Ay, isa!
0: Ana-ana, ma! Badunguna sa nito, aliyaha, uy. Hagbong-hagbong pa matsawg.
3: Pagdali niya, uy!
0: O, lagi, ma! Unsa man ka?
3: Hoy, tanawa dito si Sir Kent ka kay nagdugo man tong kamot ato.
0: Unsa?
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Ang Sed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas. Plus, sa Sed Liniment Oil, diya sa inyong puson, tiyan ug o, huwag tangdayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: sulit ang glue on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS! Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw. Goodbye!

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
4: Hi, I'm Sophia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Unsa nagdugo?
13: Nagdugo lagi ang kamot. Ambot daon sa kato. Di ko maadto dito kay mahadlo ko kanang dugo. Mahadlo ko muduol kay murang pugto gisapot.
12: Unsa? Gisapot? Ang ano ko tawag sa puton man siya?
13: Ay, basta! Ato, ah! Tuwas rooftop, ay! Lakaw na kay mo ambak niya, tuwas pang-pang!
12: Mag-ilis una kumaoy! Imo kong paadtuon nga nagtapis ng tuwalya!
13: Pagdali niya ilis! Kaya unsa naman sa inyong giawayan lagi? Ayaw na lang kung nagtagda siya, good! Paubos lang ta kay mga katabang lang ta din, he! Ay nagpatubawan ang imong garbo, di ha! Taas na ba kay kagarbong kanahana ka?
12: Naunsamsad ka, maoy! Ako naman hinuoy imong yawyawan.
13: Gisultihan talakas ang ayan ni mong buhaton. Kay taas ra ba kay kag pride?
12: Oh, lagi. Dati sa tugtubig sa taas ka. Aron mabantayan nimo kung sa buhaton.
14: Ganong problema gini magkabangi si Kuya Hans tungod sa babae.
15: Kent, ayaw itaon pagsukol sa imong magawa.
14: Sobrang na siya. Murang siya si Papa nga mao'y magbuot sa tanan akong buhaton.
15: Gimahal ka lang sa imong magawa.
14: Dili. Sukal pag yun sa una. May kung unsay akong duhaan, iyang ilugon.
15: Kent, gusto na.
14: Kung kinsa akong magustuhan, iyang ilugon.
15: Dili ka na tinuod, Kent.
14: Ganong ikaw, Kara, ha? Huwag pa kaniya ilugagi ka na ako. Kita ang una nagkasuod. Kita ang suod. Ako'y nagpailan ni mga dunia. Tungod kay ako siyang maguwang. Pero unsay gibuhat, ha? Giilog ka niya, gikan ako.
15: Wa ko niya iluga, Kent. Naato lang si Kuya Hans ni mo ang akong gusto ug dili ikaw.
14: Ganong karibal ko man ang akong pagalingong maguwang.
13: Ganahan ka, Octobin. Sir, unsa pa ganyan imo problema? Doon na maganay sulbad, sir, ba? Kung unsa man na.
14: Masulbad rin ang kung mamiya mo si Ayesa ining baya.
13: Uy.
14: Kung mada ko palayo si Ayesa.
13: Ha? Pero, pero sir, ang imo magumaguang ang nagsuldo na mo.
14: Bakay mo ko sa paghatag ninyo sa inyong kinahanglan ang
13: Sir, kalma ha? Kalma lang, Sir Ken.
12: Okay na niya akong naungoy. Kaysa ba siya akong pagwapahan? Umugit na akong tanong si Nina ni Aning Kara, oy. Ay, magdaan na lang kong tambal sa samad, eh. Muduol na lang ko ni Kent, eh.

0: Ayaw lang mo pag-away tungod sa akong anak, Sir Kent.
1: Huwag ko makikaway sa akong maguwang lang. Siya ang gustong away.
2: Giyon sa mo din na may mong kamot.
0: Na, sige, pagsulti mong duha. Kamay buhaton pa kuskusina. Hindi mo mag-away, ha?
2: Imo nang gisuntok sa bongbong, no? O sa misa sa bongbong, nga imo mag-isuntok. Huh? O nag-i mapili niyong duha si mong maguwang, eh. Kung masuko dayon o panghagis, gusto pagod na? Noon sa mong duha, eh. Mapuli-puli ra mong pabadlong. Kung sa puto ng usa, musunod sa bang usa. Mura mahinoon mong dili igsuon. Kainit ba rin yung buo?
1: Sorry.
2: Wa ka makasa na ako. Dili ka angay nga mag-sorry.
1: Bahin si nakita na mo ni Claire.
2: Stop. Dili ta mag-isgot ato. Milabay na to. Gawas pa. Anong malain man ko? Una sa tanan, dili ta uyab. BFF lang ta. Ikaduha, wa ko'y katungod nga malain kay ex ni mo siya og amiga lang mi. Amigo lang sad ta. Ikatulo, katabang lang ko din he. Og friends lang ta. Wa ko'y katungod nga maglasilas og pangaway ni mo. Yan. Natambala na tika. Ayaw na binig-us ba ha?
1: Ayas. Iyaw ta ang pagpiya din eh.
2: Kesa may nag-ingon ni mong biya ko din eh. O naman sa kwilain ka pa ingnan, Kent. Gawas pa. Nagapos pa ko sa akong sa si mong magkuwang.
1: Ayaw pa ulipon sa kong magkuwang. Igamit lang ka ni Kuya Hans arong pasakitan ko.
2: Unsa?

0: This time check is brought to you by iBerry.
1: Ang Sed Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
0: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrope Herbal Capsules,
6: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
7: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful

0: kapsul sa tanang mga botika sa inyong dapit.
1: Biotro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
6: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha og maglingaw.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 4:59 na sa kahaponon.

0: Mayong-mayong hapon mga kasama og mga idol. Happy weekend mga kasama mga suking tigpaminaw. Mayong hapon sa ato ang mga kasama karon nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo 612 sa ato ang AM band ug sa nagtanaw sa atong Facebook live karong hapon na. Basig na tinga mo ha nga managlahi na wag tingog karong adlaw. Sa gani radyo man Joseph JQ Kihano. Ako na inyong makauban kanong hapon, Radzoman Remart Pugoy. Unyawa ko nag-inusara din kasamang Gerald o kasamang Jerome. Kaya di atay special ba ni? Special nga bisita? Karo namin nagkauban. At ay welcome kasamang Radzoman Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane. Good afternoon.
1: Excited man kasama Remart. Of course, maayong hapon mga kasama og mga idol. Balik na punta sa panag-uban nato karong mga takna. Kauban nato si kasamang radyo man Remart Pugoy. Mm-hmm. So maghisgot tag mga kuan karon. Nagkalain-lain nga isgotanan.
0: Saksak sinagol.
1: Literal nga saksak sinagol. Usab mga kasama, ako ang inyong radyo man Jane Gallardo.
0: Yes, mag-uban-uban ta kasamang Jane karong hapon na alas 5 sa hapon ngadto na sa alas 6 karong gabi eh. Unya kay naanad ba yan ito ang mga suking tigpaminaw kasamang Jane nga drama-dramahan sila ni kasamang JQ no?
1: Mao na, makita gyud diri kasamang Rembert no kung kahibaw ba ta, naa ba tay talent sa pagdrama-drama kay sa naandan sa atong mga kasama og mga idol. Nara kita sa kana reporting kasamang Remart. So atong suwayan kaya kanang dapat ikuan man daw kanang dapat ko ano man ginatong tanang butang nga kanang face your fears.
0: Face your fears. Basi ganahan ka kasamang Gerald mo appeal dili kasamang Jerome ha. Yes mga kasama, once again mayong hapon. Unya, mao to. Kami sa ni kasamang Radzoman Jane Gallardo ang inyuhang makauban karong hapon. Kumusta man inyuhang

0: kahapon nun, inyohang weekend karon. Ang uban nun kasamang Jane, kuan, nagpahuway kay weekend. Uniya, kinip mo ato ang mga kasama karon ba nga samtang nag-unsa ka ng guna ba ron sa ilahang nataran o natuog ba ron sa ilawom sa ilahang diya sa ilahang lantay
1: na daghan sa HP. Daghan sa taga na dunggan kasamang Rem kaganiha manggod sa atong programa sa Metro Ratsada kay kita may nilingkod daghan ka ayong nagpag-greet kay fiesta sa ilahang murag ting fiesta karong buwan na kasamang Remar
0: fiesta di ay
1: yung murag naglingaw-lingaw ro ng atong mga kasamang mga idol labi na nga weekend. So taas sila og panahon nga maglingaw-lingaw kasamang Remar.
0: Yes, no, grabe, grabe ka mong angle diha, oh. Grabe, oh, oh. Wala magkuhaan ka na, unsay tawag, ana. Kanang face card.
1: Mas ngayag na kaya itong agtang po kasamang Remar.
0: Grabe siya na itong pagkatungaon niya. Aligre ka ayon nun kay ahong na t-shirt, no? Kay sinulog man, ah.
1: So, color blue po. Color blue. Color blue. Kasamang Remar. Marang color of the day, giniki. Daghan ka, I mean, ga-blue din, he.
0: Oo, yes, bitaw. Kasamang Gerald po, nag-blue man. Okay, so amon itong music din kasamang Jane.
1: Marang kasayawon din ka din, ha? Kasamang Remar.
0: Okay. Yes, so mga kasama, ito ang tanaw din niya, ito ang mga kini ang nag-greet, no? O nagtanaw sa ito ang Facebook Live karon. Oo, di-di-di. Radyo man, Remart Pugoy, o Radyo man Jane Galliardo. Okay, so nag-grabe, ay, daghan na ito ang nagtanaw itong mga kasama karon. Yes, mayong hapon kaninyong tanan, no? O yan, kasamang Jane, na-di-di, mayong hapon, watching from Mabolo. Villahermoso de Cruz, Oriental, oo, si kasamang Lord Friends.
1: Naapo din hi kasamang Remart, ana siya nga, please ko greet ni Nanay Eri Boyles, o Vanessa Peralta, Buslon, o Amari Van Nicolette Boyles, o Ola Boyles, o Ninik Boyles, from Obay, Bohol. Salamat mayong hapon. Greet sa siya, happy birthday in advance niya, ig June 16.
0: Okay.
1: Gika ni Chacha Boyles.
0: Okay.
1: So, happy birthday, advance happy birthday kasamang Chacha Boyles. Pero may manggini na ito makita ang iyahang pangan
0: yes.
1: Kasamang Remar.
0: Grabe, updated kayo. O loyal nga listener o kasama na ito si kasamang Chacha Boyles. O muna ka na program mo, comment gini siya kasamang Jane, no?
1: Murag sukad ka nang magsugod gini siya kadlaon. Pero may ni siya ma-shout out sa unang radyo, unang balita kasamang Rem nilang kasamang Arnold. O kasamang Ken, murag wag gini siya absent. Kung sa klase pa, perfect attendance.
0: Wow.
1: Perfect attendance si siya, si kasamang Chacha Boyles.
0: Yes. O niya, kasamang Jane, imo na mag yung lakbitan kung klase pa. Karon di ang buwan sa Hunyo, no? So, may pagbalik sa to ang kining klase, no? May pagbukas sa school year 2026-2027. Mayong pagpaminaw sa to ang mga estudyante ron, mga kasama o mga idol, mga tinunan, no? Ang nibalik na po, silbi na human nila, na survive na nila kasamang Jane ang tibok simana, no? Sa pagbalik sa klase. So, imo na maging lakbitan. O sa ni sa ito ang
1: hisgutan
0: karon. Mayo, hagin ka sa manjo na.
1: Hisgutan na ito kay, syempre, nakaagi sa biyata ka sa mga Remar. Ang ka-excited na ito, ilabi na nga daghan kita bago nga gamit ka sa mga Remar. Kung padung na abri sa klase or magsugod ang klase. So, mo ni atong usa nga hisgutan sa pagkakaron.
0: Kinibito ka sa mga Jane nga kining inagbalik sa klase. Nakatry ba buka, nakafeel ka na nga excited ta kay doon natay bagong papel, mga bagong school supply, bagong bag, o niya, kining, unsa pa may, doon natin bagong notebook, mga gamit nga naman ang, niya, kanap itong masimhot panimo nga, ala, bago kayong eraser, no? Ang ana.
1: Ang ako ang na-experience sa una ka sa mga Remart, ma-excited, gid ko, labi na bago ka, ayaw ako mga gamit. Hangtod na lang nga, di ko katog. Magpaabot na lang gigo kasamang Remart. Magpaabot na lang gigo kasamang Remart nga. Kana magsugod, nagdali ang klase. Tungod kay, nindot pa magigay na suwatan kasamang Remart. Masag bag-o niya. Humot ang imong mga gamit. Labi na, bag-o imuha uniform og sapatos. Maka-excite. Gin mo rin, makapagana kasamang Remart ba. Okay. So,
0: kanang bag-o pag yung kuan, bag-o pang, sa itawag ni, giplan siya ba?
1: Oo, kana. Ginangir na.
0: Gito, oh, sa term na.
1: Giutaw.
0: Giutaw.
1: Giutaw.
0: Gilutaw.
1: Bagong giutaw nga mga uniform.
0: Pero sa una gid kasamang Jane kanang ang ang maatak gyud kog ayo kay kini bitong eraser nga kan inagsimot nimo kay humot mo gyud ang eraser o nga mura bag maayo na lang ko
1: lami kanon lami kan lami siya kanon kay sa reward
0: humot gyud kayo ang eraser duha pa gyud color
1: white o gray
0: di ba
1: di ana sila kasama ng reward dako na ko nakahibaw nga ang kana di ay white para sa lapis pero ang katong gray for ballpen
0: ah mao ba di ay
1: o lay-lay siya
0: kay sa una mao ba di ay kay sa una kasama ng Jane wa ko ka try nga i-erase ang magamit og eraser sa ballpen. Ball oh, mao ba di ay sayang
1: ano na siya ang ingon nila.
0: Na bata.
1: ang problema na ba eraser sa una? Oh. Ang pangutan na ba eraser sa una? Nakasuway sa gawa kasamang remark. Mm. Kanang sobrang sa daka excited bag-utag ballpen, bag-utag lapis pero murag sa mga permiro na ang mga semana. Niya igabot na din sa mataod ta ora ra kasamang remark. Mm. Kasuway ka nga gikit-kit ni mo ang eraser sa lapis.
0: Oh, gikit-kit. Oh, niya naot na nag-eraser.
1: Naot na oh, niya, alaon mara na kay eraser. Wow, pero about na sa kag-eraser, pwede mo yan ang lawa. Di ba? Pwede ang kasaway. Ano, ano, kamingaw ang mga kuan sa una kasamang remark, no? Nga, pwede pa nga makahimu o ingon ana.
0: Mm. Agay. Pita, makatawag.
1: Wow, na, no? Kaya, i-comment sa ninyo mga kasama.
0: Ma-experience nila, no? Mga experience.
1: Kaya, nindot mangyod balikan ang mga sa una, pero di tanan, ha? Dili tanan. Katulong mga nindot nga mga naagian ninyo. Mm. Katong mga nindot nga experience nga kanagay makapahatag ninyo og comfort nga sa pagkakarumakaan mo, la ninduta di ato sa una.
0: Abdi kayo? Kasama Gerald.
1: Na siya mga gipang flash din hao nga mga estudyante.
0: Yeah, kasama Jay, nakatry po kuan ni kinilaging magtipid ta. Kay kuan man kinilaging tungod sa ato ang kawad on pod kasamang Jane kung maupos na galiwan ato eraser na hurot na talaan ang pikas tumoy ang imong lapis talinis na ang ibabaw
1: ang pikas talinis mo ang ubos
0: nakatry din po
1: kana nakatry ta kasabang remark sa una kay maglapis ko dali jud ko mabungguan mabungguan kasuway ko kasamang remark nga wala ko sharpener so kana gining dili man gid ta well off or dili ta ingon nga kwartahan kami sa musay dili kwartahan kaayo so usa ka ballpen okay na kay na namo ka sa mang remart so mao na do nga magtipid gid ka sa mang remart so walay sharpener sa una nakasuway ka nga ang gitahal sa imong lapis kay kanang kutsilyo or kanang blade nga ana ra niya lahi biog nao nga matalhan kung pinaagi sa blade or kutsilyo kaysa sa sharpener gyud so inana ang mga experience sa una sa among panahon? Wala mo na magtiguang kayo.
0: Sama sa mga panahon na panahon pa doon kasamang Jerome o panahon ni kasamang Louie Nieves. Bito kasamang Jane. Actually, to be honest, kasamang Jane, sa una, di good kaayo ko kapalit o kuan kining sharpener kay kanyang laging nag-budget ta. Ahong paliton blade lang yun. Kay mag-save man ta kay kung sharpener imuhang ko anon muna mag sa hong paggamit ba mapaspasan niya di mabali na pod so naupos na imong lapis so para maka-save blade na lang ang gamiton oo
1: nya na po uban ka sa mang remark kay sa una nagtuota nga kanang ay naana sa ato ang huna-huna nga ang pinaka ligon nga lapis kay kato ganing Mongol 2
0: Mongol 2 oo bitaw
1: dai Mongol 2 pero kami nya kada ganing magtipid kato ganing tambok nga color itom
0: bitaw
1: kay dugay siya
0: dako pod muna man to bago tingaling kasamang Gerald
1: dugay siya mahurot so maabdan pa mo grade 2 grade 1 po nagigayon maabot na yung grade 2 kasamang remark
0: kuya kuha nagali ka ng busy nga nila lang ba giagwanta yung tao gamit giagwanta yun yung tao
1: sa una kasamang remark sungugon mi kay basta ko no gagmay na kaayo ang imo ang lapis makabugo daw na makabugo ino kasi mga classmate ilabay na kay makabugo na so, sa una nga murag matuor dayon ta
0: papatay kayo
1: so, wala pa kaayo tay mga nahibaw so grabe kayo ang mga panghitabo pero makaningaw pero makuan mag nato ka sa mga remark ma-recall nato ilabi na gid no nga karon nga ting klase na karon gid nga buwan nagsugod ang klase so makita nato ang mga estudyante nga una ta nga ingon ana sad gyud mi sa una murag dali kaayo ang panahon kasamang remark nga kani gani naapata sa kani nga panahon naapata sa eskwelahan pero karon trabahoan na ang atong giatubang
0: bitaw so murag kuan kasamang Gino kung asa man ta nahimutang karon importante pud kaayo nga di gyud do nato makalimtan to atong mga experience sa mga kinibitaw nagtungha pata nagtuon pata or estudyante pata grabe bitaw niya sa una kanang nakatry pud kana kasamang Jane nga karon ang umanong mga estudyante hinatod naman sa ilang mga ginikanan Kita sa una nagbaklay ba? Nakatry
1: baklay.
0: Ba baktas?
1: Baklay. Oo. Elementary ko ka sa mga remark ka ng transfer man ko kay magdepende man ko asa mo trabaho akong mama. Mm. So naka-eskwela ko Cordova, grade 1. Then nibalihin ko og car grade 2. Nya nibalihin na pug og lang eskwelahan grade 3 hangtod graduate ko grade 6.
0: Wow, daghan so, na ba din mo kuan ang
1: mama. Daghan kay sa mga remark. Daghan kay tag mga na. Daghan kay tag mga na encounter nga mga nagkalain-lain nga friends. Mm. Nya sa una ka sa mga remark, di man sa igon nga masuya tano pero makatan-aw nato mabrag ma-compare nato sa una pero dili pa kay na nakabugat gyud ang comparison nato kanang akong makuanan gyud kay ganahan kay ko kana ganing butangan og panyo imong buko-buko ya with pulbos ka sa mga remark.
0: Yes, maunay mao ginay usag gyud ka sa mga Jane nga na habit gyud na og since elementary hangtod sa high school nga bisig ko na ta ulitaw slash ko ano naagyap yung labakara kasama dyan yung katawit taong kasama Jerome katong labakara nga puti
1: okay mura mo kagya sa paminaw na kubraga tinagad niya dato kay tanaon kasama ng remark
0: usapod kasama dyan kay hubakon man ko sa una hubakon kong masingtan ang likod so butangan yun ang mama nilang lula ho ang likod
1: so kinahanglan yun nga makuan kay ang pulbos matod pa makapauga og singot kasama
0: remark
1: labi ng mga elementary pa ta kanang ganing naandan gid nato nga magduwa pa magdakpanay ka sa mga ramat kaya napamanggid din ha ang kanang lingaw-lingaw labi nang wa patay cellphone
0: yes tinood wa patay cellphone kay Gen Z ta pero nakaabot ta kasamang Jane sa kanang henerasyon nga kanang kasamang Jerome wala pa kayo technology Gen Z mi kasamang Jerome ha ikaw na belo alas kasamang Jerome Gen Z
1: sako pagid gihapon sa
0: sako pa siya sana all so, bitaw kasamang Jane magduwa-duwa pa sa una ingnan gali mi sa ato ang ingnan gali ta sa ato ang ko ano mga adviser nga kana bitay gaud to mo balik man ig 1:30 or launa nanimaho na mamong init
1: nanimaho mong singot nanimaho nang singot kasamang Rem
0: bita
1: para makamingaw man murag gigot mo balik og eskwela gid no pero mao na dili pud lalim kay murag taas dili ra nimo matikdan or dili ra nimo mamalayan nga pila kuan murag half of your life kay pa maasa imong kinabuhi murag naa ka sa eskwelahan gyud ka sa mga remark no
0: pero
1: pero murag magpasalamaton gihapon ta kay di man pud ta maabot ani nga kuan sa atong kinabuhi kung wapod ta ni agi atong sa mga remark.
0: Yes, inood jud ka sa mga Jane labi na gyud dito sa amoa sa probinsya sa Bohol ka sa mga Jane layo kayo amo ang balay na dinhi a siguro ka among eskwelahan murag naa aglapo-lapo
1: nya lak so distance
0: gyud kayo so lakwo na namo magbaktas mi kauban namo mga gagaw mo ang mga silingan ingana ka sa mga Jane unya nami kanang murag unsa man in mode of communication sa una kay bukid man lagi kamutanan ka sa mga Jerome wala pa man tay messenger nga pwede na ta maka chat or natay GC nga mga adto na ta sa mo ang buhaton ka sa mga Gerald kani bitaw mo paroy ka sa mga Jane sa kaning ato ang makamot na ni sound
1: mo ang mura siya butaghoy
0: so iparoy ni namo so inagparoy na mo natay signal nga nag-abot na may dito skuan, tunga-tungas karsada. So, maunay amo ang silbi sign or go signal nga naghinuwatay namin kasamang Jane magbaklay na magrupog baklay paingon sa eskwelahan.
1: Sadya, umlingaw po kasamang Ram kung daghan mo magbaklay.
0: You know, so, iparoy lang nina mo, iparoy, di lang natin
1: so, iparoy. So, kahibaw pa baka? Kahibaw pa baka mo taghoy or muan?
0: Di naman taka mamuhuyop kasamang Jerome. Pero yung hanaon ni siya sa una kasamang Jane, so mulanog siya. Mulanog
1: siya. So, layo og maagtan.
0: Layo og maagtan. Mangugawag man sa kamutanan kasamang Jane, muna siyang mo-echo.
1: So, mga ito madunggan. So kamo mga kasama og mga idol nga naminaw karon, pwede gid ninyo i-comment ang inyuhang mga na-experience pod sa una nga kanang nag-elementary mo, nag-high school, kaning high school kay medyo sugod-sugod naman ang crush diri ka sa mga remark. Ang kaning elementary kay medyo murag free pa kaayo ta no, pataka ara taon sa atong buhaton, pwede pa. So ako pong nakuan ka sa mga remark kaya sa henerasyon naman ta nga kana ganing naanay mga pwede na nga maka-addo sa eskwelahan, nga nanay transportasyon. Pero nakakuan ko sa kong mga ginikanan ka sa mga remark, kaya puro mangin sila bukid. Nakasuway sila matod pa. O kana ganing iputos ang ilahang balon o dahon sa saging. Pababuan o buwan. So inana ang ilaha po da nga panahon. So umurag kuan sad siya no kanang lahi po ng ilahang na experience pod
0: nakasuway ko kasama ng Jane kaning nanundog man ko nilang kuyag ni ate kay sa una lagi kay nagkuan man with me murag nagsunod gyud mga nagsuon ba so piltig yung kuan mag-save gyud kasama ng Jane so nakatawa ko sa huang giputos og giputos ang dahon sa saging Paghabuan, wa ko nakamauba. So, nagisi ang dahon sa saging. Although, gihaub to, ha? Gihaub to. Pero na, kuan man, niya, pag gisi ato, ni kuan in town ka sa mang Jenny, unsa ni patim nakita gyud ang kaning tulok ka buok. Oh, unsa man, kay bakag unsa.
1: Unsa.
0: Sinog bang putput nga buwan.
1: Pero humat kayo na i-open. Open. Humat kayo na i-open. Pero sa una ka sa mang Remart, murag wala, aragi na normal ra, no? Normal ra. Pero, naamang goy uban ka sa mang Remart, labi na gyud sa kato ng mga bag-unang nga henerasyon. Mauwaw na mo baon og mga ingon ana. Mauwaw na gani sa una ka sa mang Remart, may bawa na ko no nga dato ang akong classmate. Basag iyahang ganing baon kay na ay hotdog niya. Kada gyud mo purma mo gyud ang hotdog basta ibutan.
0: Oh, mura siyang bulubog.
1: Red ko gyud na. So, ano ko nga dato mo gyud siya kay lami ka siya permi og sudan. Ito ka ng hotdog, longganisa. So lami. Lami na gyud ka ayon na.
0: Aesthetic pud sila. Bitaw no niya. Ba mo gyud madali-dali sa una gyud kaning
1: buwan.
0: Unya may natatupi ni rito ka sa mang Jerome gisog ba pagyud ka sa mang Jerome.
1: Oh, klaro pagyud niya sinug ba.
0: Nag-open gyud mo sa baunanan.
1: Mo. Mo alibwag yun ka sa mga
0: rem. Aroma. Oo. Ikaw ka sa mang Jerome. Waka experience si ka sa mang Jerome.
1: Murag datoon ba ni? Murag datoon si ka sa mang Jerome.
0: Abot lang si ka sa mang Gerald. Ka sa mang Gina, tayo comment diri agika ni ka sa mang Lorna Margarita. Remind me as a daycare teacher. Hala, daycare teacher si mam Lorna in Damulaan, Albuera, Leyte. Sa year 1998 to 2011. Oo, so Mayor Sixto de la Victoria on that administration. Si Ma'am Lorna, teacher dai siya, oo. Mayong hapon, Ma'am Lorna. So nag-recall me din sa amo ang mga experiences nunot pod sa pagbalik sa kining klase karong buwana.
1: So kaning mga daycare, so kinahanglan pod gid ni siyag taas nga pasensya pa sa mga remark. Kay mga bag-ong tubo ba yan, naa dira ang nagkalain-laing personality. So kinahanglan gid kang mupataas, musabot sa mga bata nga imuhang gihandol. Pero sa una ka sa mga remark, kung ang teacher nga kanaganing mo discipline sa mga estudyante, malipay ang ginikanan. Kay mo magmatngon man ang mga estudyante, pero lahi na karon.
0: Lahi na akpod karon.
1: Kay mavideohan lang.
0: Viral man.
1: Viral na.
0: Kayo once ka sa mga Jerome.
1: Lahi na mavideohan. Lahi na na sa mavideohan.
0: Kasama dyan, nailaing comment na nagigay ni kasamang Eliza Cab. Agi gyud na nako Ma'am Jane og Sir Mart nga ang baon putos og dahon niya musud-an bulad niya amo ang bag kay net bag.
1: So inaanak pud ang ilang experience.
0: Maputi ingon nilang mama kasamang Jane sa ang mama nga ilaha pong bag sa una aron lagi intaw kini laging wa ikapalit kasamang Jane kay daghang man nagsuon. Ang ilang gamiton kay net bag.
1: Sa pikas pud namo kasamang Remart pwede plastic. As long as mabit-bit lang gid nila mausa ang ilahang mga gamit. Napo diri si Ma'am Lorna. As si Teacher Lorna, ako nakasuway ko og dahon saging og piniritong tulingan og saging.
0: Lami kayo, Ma'am, ang lami tulingan.
1: Lami, piniritong tulingan. Susuan og hanga. Sauce. Sulbad na ang imuhang paniud to.
0: Yes, oo. Kaya sa una kasamang Jane, lain po mi kay dili mi sa tanang panahon kining ato gyud sa classroom mga upaniud to. Sa una magrupo-grupo mi kanang ato mami sa ilawom sa kahoy nakatry mi ingana.
1: Ilawom sa manggahan kasagaran.
0: Sa manggahan sa picnic style no.
1: Lingaw kayo ka sa mga Remart no.
0: Pero karon ato naman sa school canteen
1: cafe. Ana naman ron cafe.
0: Or sa cafeteria.
1: Ana na gyud.
0: Static na kaayo.
1: Mga mahal na pud ka sa mga Remart. Sa una kay dapat magbaon kag sud-an kay wa mo kay baon nga kwarta. Kay di pa man mo mupliti sa una. So bag-antos kada ganing naanad na pud mo nga umoy baon kwarta so mao lang magbaon gid mong sud-an uban gani ka sa mang Remart bahala guway sud-an basta naa lang gyud kanon
0: maog yun.
1: Pinaka importante gyud ang kanon kay mabusog naman ka mabusog naman ka sa mang Remart
0: ginuod jud ka sa mang Jane unya laing challenge ka sa mang Jane kinilagi indi man ta mag sakay no matay service kaning ting uwan nya makinumdum ko sa una og mag uwan ka sa mang Jane maglumbaan na in town mig kuhag dahon sa saging kay ang dahon sa saging sa ato na hisgutan ganina iputo sa kanon. Pwede po na alternative no nga panagang sa uwan.
1: Yes. Pero kato na tibuok.
0: Mag-amping pagyud ka sa mang Jerome kay ang mancha. Okay, kay
1: ikta na mama. Okay, mupilit man na.
0: Mamancha man ang polo. Sus.
1: So, gawas lang kung padung na uli ka sa mga remark. Kaya pwede raman mabasa. Mas malipay mang gunta. Lahit mong gunta sa una nga, gusto ta mo ligog uwan na kasuway pa baka karon ka sa mga remark nga, makaligog ka uwan.
0: Kuya naman ka sa mga Jane, maligog uwan, kaya na may kilat ka sa mga
1: oh, dagal, murag na kuha na punta kay hadlok na taba kay
0: manigok naman ang kilat good.
1: Kuha naman, mukao naman ang kaw ang kilat.
0: Pero sa una hala, garabi, oy, pangagudan ko.
1: Yeah, dagal na kay ni share sa ilaha kasamang ramart o maayong hapon na nakatripod ako sa una og balunan dahon sa saging sudan bulad. Ika ni Ma'am Annalyn Cuyoca, variation.
0: Yan po si kasamang Lori na kasamang Jane. Salamat sa pagbasa sa Raymart og Ma'am Jane. So inspiring.
1: Nakasad po diri, hi ninyong tanan, ma'am. Ang among nasuwayan sa una, ma'am, balunan na mo dahon, niya amo sudan, uwiskan lang og asin. Mo na kasagaran sa unang kasamang remark nung itoslo ura og asin.
0: Or nakatripod kasamang Jane Kining, itoslo sa asin ang luya. So mausap po na dito, pero dili antibok luya. Kay hang kaayo ka ng
1: pisa.
0: Kay
1: hang man po na.
0: Hang, So itoslo na nimo ang luya, panita lang na nimo. Yeah, magkuhan ka gamay nga portion niya
1: so, humot
0: sa
1: langgit kayo humot siya, egg open.
0: Wa na, kuha na, sulbad ng kagutom kasamang Gerald.
1: It's a crisis, no? Pero ang kuhan sa una, good kay basta makasurvive lang ka. Nakugihan po ang mga estudyante sa una kasamang remark na maka-eskwela kay bisan ganig unsa kalayo mo, baklay good. Para lang yung eskwela. Mabago ako na kay nabasahan.
0: Kasama Lord, Lord na. Di lang na.
1: Kuhaan yun na, Ma'am Lord. Kuhaan yun na, Ma'am Lord na. Kaya nakarelate ni, kaya naman may classmate na. Di lang na mabasahan rin on air. Nakarelate ni, Ana, Ma'am Lord na. Kaya hindi kompleto ang imuhang elementary days. Na-open na hinoon.
0: Grabe.
1: Naapod na rin kasamang remark, no? Nga, ako kasamang remark o kasamang Jane, kasuway pod ko, puto sa baon-dahon saging, paibabuan o ginamos o niya ang bag, neckbag nga di color. Kanang ginamos, lami po na kasamang remark. Labi na nga, mababaw siya sa mababaw init siya. Nga kanon.
0: Kaya mo naman siya maluto.
1: Masabaw din. Lami ang una manggunaan ang ginamos kasamang remark. So, daghan na kayo ni-share sa itong na-open na ang gingharian sa Encantadia. So, atong dawato na ang mga sangring episode. Nadari, akong gimingawan, gika ni Ma'am Winnie Martin, akong gimingawan, akong baon sa una kaon mais, pailadman ginamos nga gipa, asin, gipa, isan o giparisan.
0: Giparisan. O
1: giputo sa dahon pod sa elementary pakudya sa San Nicolas Carlos Elementary School. Magpalayo in town kung magkaon kay mauwaw ko sa akong mga classmates. So, dahil mga inana pod ka sa mga remark, no? Nga, kanaganing mauwaw, good ka, kaya naman pugoy ubang mga classmates. Nga, sumugun ka, ginamos imusudan. Ano ba? Dahil ubang mga inana. Pero tungkol kay bata pata sa una, mo nang mupalayo lang good ka. Mupalayo lang good ka.
0: Kasamang Jane, to be honest, nakatry ko aning kining magbaon o kaning mais kasamang Jane. Kaya aside nga dito sa muan ay humayan, naman po may mais ato tayma. So, para lagi mas makasave, gipagaling na mo, may gihimong bugas. Usag yung pugko kasamang Jane, guilty gikuan ang amura, gitag mauwaw. Giyon nga mukuan sa mais kasamang Jane. Pero ato nga time din, no, dapat na itong ipasalamat kay at least doon na tayo nakaon. Pero kasamang Jane, I don't know lang yun, di yun ko makasurvive o kanang magkonsumo ba itong mais. O kay makafeel ko nga, dili ko wako na busog.
1: Dili bugat o busog. Yugay buga mabusog basta mais kasamang remark.
0: Niya, medyo so ako ang tiyan kay magsigig dago.
1: So dali sa kagutumon. Naapod gi mga uban ngayon na kasamang remark no nga kanang dili anad sa mais. Aray sila sa humay pero sa una mga kasamang remark marag mahala na gyud ta marag luxury na kaayo na nato ang humay. Tagsara kaayo ta makahumay gyud sa una. Kay ang mais manggod mas brato sa una pero karon mas mahal na ang mais.
0: Na ang mais.
1: Pangita na po dron pinangita na po dron ang mais.
0: Nanapilay ni paambit ni kasamang Jane si Jennifer Alikaba, anak siya, good PM, ma'am. Kami sa una, elementary pa ko, ako ang itlog o buwad, ibabaw sa kanon. At least, kuhan na ni Imuha, ma'am, no, kaya at least na nag-itlog.
1: Mahala na kayo. Murag, kumakaana ka nga, nai-itlog, dato na mo
0: dato
1: sa una.
0: Dato na mo sa una. Oh. Ako, murag, na. Nakabound kong itlog kasama siya, murag, pagkuhan naman, high school naman.
1: High school.
0: Kasagalang ginawang bound sa pag-elementary, kining buwad, kaning mag nakatay po ko kasama Jane kaning magbaon o kaning ginisang kalabasa. Oo, ikuan pag yun, kanang ilain lang siya, ilain ni mama na gamay garapon. Kasamang siya, nakatry gid ko in town nga, kani bitang way garapon, makainom dong pagid ko. Ang nasudlan bitaw di ay sa uang baon, kaya kanang bitaw kanang can sa or sudlanan sa kanang dishwashing, so...
1: Okay.
0: Oh, okay. Oh, yes.
1: Pero na yung ba na kasamang remark na ay nakoy nabantayan pa na sa unang kwaon, ganyan nila ang kanaganing pangan. So white, kung ibto na ni mo ang plastic, eh, white naman lang na.
0: O, di kayo label.
1: Uso mo kayo sa unang tubigan nga, kanaganing sito. Ano mo kayo na kasamang remark na hindi na ito ilabay. Hindi na ito ilabay, kaya pwede mabawunan og tubig. Susdaga na kayo ni pangit pa dari.
0: Na din si Minako Aino, sa amo po ma'am sir, masiyaw nga kanontas utan Bisaya Parisan ug buwad pa. Shout out ma'am sir, always listening here sa Upper Camp 8 Toledo City. Unsa ning masiyaw ka sa mang Jane?
1: Masiyaw ka na gining yellow corn.
0: Yellow corn
1: no. Lami kay nakasamang remark.
0: Masiyaw di ay
1: sa una gatuo ko nakasamang remark na ay ko classmate nga kanang nakabound pud gini ana abi na nay itlog iyang kanon. Kaya luman, nay itlog. Mula kong nakuha nga, ganahan ko magbaunin, ana, nga kanang rice nga nay itlog. Mais nga nay itlog. Mais nga nay itlog. Pero, kuan gidi ay ito siya. Yellow corn gidi ay ito siya nga ginaling ka sa mga remark nga. Pwede ni mo nga, lami po na siya, mura lang siya mais. Mais mga siya. Pero, naanan siya yung color.
0: Dito, kasama Jane ka, yellow ra nga mais dito sa Buhol. Kasama Jane, napoy lain din si Ma'am Jennifer. Financial po ni, no? Lipay na kaayo mi makabaon mig piso sa una kay daghanag mapalit. Bitaw, tinugas sa Ma'am Jane.
1: Dako na na ang piso sa una.
0: Actually, kasama Jane, ako ang baon sa una, pinakadako na yun ng 5 bag elementary. Kasagaran yun na ihatag nilang mama 3 pesos. O niya, kay bawag kang unsay mapalit sa 3 pesos, makapalit na kog balig piso nga pansit, pang, pwede pang dagdag sudana. O niya, usaka barbecue nga saging og usaka ice candy sa kaning time sa recess kasamang Jane. Oo, di ba? So, nga na ang budgeting sa una.
1: Yeah, so, pinakadako po na kumurag nakatungtong kog mga jess kasamang remark. Kaya dala naman
0: Udto.
1: O sa'y magbasag udto, mag-ulian man may kasamang remark. Sa una nakaabot.
0: So, duol na din yung skwilahan.
1: Duol ra, pero di ko mauli kasamang remark na amang po yung mga namaligag dyan. Nakaabot pa kong tagdos ang munggos og bihon. Lami na kayo na sa una kasamang remark. Tagdos, tagdos. In ato kabarato sa una, pero di lipod lagi minana pod kadaghan og kwarta o kung bukuan mo eskwela mi. So naapod diri ka sa mga remark murag naana ni siya sa mga henerasyon nga kana okay na ang ilahang kahimtangan. Ako sa una aho ba murag taga Buhol gyud ni kasi aho balon baso niya diri humba ni aw ko mo pakita mauwaw ko mo pakita kay daghang mangayo wala koy aho. Naawag hinana ka sa mga remark, no? Kalang, sobrang sa kalami sa imong suit, hindi ka magpakita. Mahurot man.
0: Dugukon
1: man
0: ka.
1: Dugukon dyan ka sa mga remark.
0: Kaning tig-amiguhon ka ba? Friendly ka nga sudyante. Kanya, kaning nakabaon ka glami-lami kay probably na ay celebration, na ay nag-birthday or fiesta baghagikan sa inyo, ha?
1: Naka-bring home.
0: Bring house.
1: Initon ra man nakasama ng remark. Nya pwede rin mo nga mabalon kay di pa man dayon madaot gyud. So mao na kung makababoy gid ka.
0: Tago.
1: Pero mura makasabot ra man pwede ka sa una kasama ng remark. Pero di kay na big deal gid sa ato. Di gid kay na big deal sa una kay lahi na man gid ka iron nga panahon.
0: Nya sa una pud kasama man pwede mag na kay grupo no, na kay close gyud nga mga classmates mag tapok mo. Unya kini bitaw maghinatagay mo sudan. Di koy pansit baylo ini ko. Piniritong kuan, tulingan.
1: So, daghan po diri ka sa mga remarks ako pag, kami sa una, gikan ni Belle Aguilar, kami sa una mga idol kay mamaligya sa mig utanon. Una mi musud sa school para makapalit mig sudan, unya bihon rajud taon, tagdos ang bihon sa una. Yes. Nakabot tagay ko ng tagdos nga bihon.
0: Grabe,
1: pero,
0: no?
1: na makaana pod siguro ko no nga grabe ang inyohang kaagi gyud. Oh. Ma'am or sir, bani kay iyang profile murag lucky pero bel ang iyang pangan. Mo na saludo gyud kay ko sa mga hardworking gyud nga mga estudyante kasama ang Remart
0: kay. Mogi kasama ang James.
1: Bisan sa kalisod oh, mamaligya pagud sila kasama ang Remart ug watanon para lang gyud naa sila ikabawon. Ang nasa gyud nakaila kasama ang Remart
0: ikaw wa ka katry aning mamaligya ka or na kay pabayloan nga something.
1: Oh, wala ko ka, oh, wala ko katry kasama ang Remart kay. Bisan nagkalisod mi sa una na nakatrabaho man, ginagmay akong ginikanan. Nag-chicharonan akong mama, nakatrabaho chicharonan, manindya siyang tanom niya, construction akong papa. So, bisag gagmay ang sweldo sa una, maka-provide man gid sila, mapanudan gid na mo. Muna murag blessed pod
0: bless
1: ba?
0: Blessed yeah, barato ra pod sa una.
1: Barato ra pod gid sa una.
0: Pero kasamang Jane, sa una, naka-experience gid ko ani nga kining namalagit sa bukid. For example, kasamang Jane, na ay kining tingbunga sa buongon. So, kuhaon na mo kasamang Jane, ang tingbunga niya, tipak-tipak ko na sa usa ka tipak which is tulo na naka unsa may tawagan ni tulo naka slices matingali na kasama din sa buongon pabayluan ng papel or iba ka well magbaktas ni
1: bayabas
0: makagawan may bayabas okay dai ay tulo ka bayabas dagko kay ni hinog ni bayloig na po ka papel wa na school supplies na kasama din
1: oh nakatagid ko ana survive gid ka kasama ng remarks mga ginagmay nga paagi gid no ginagmay nga paagi ba sa una pero karon kay ang mga bata kasama ng remark no di naman mo dawat og 5 nga baon. Pinakagamay na guro ng 50 karon elementary pa
0: kaya ang 5 nun kasama Jane, usa na malay. Usa na palit. Palit.
1: Mahal lang. Jess, na magaling ang pan.
0: Tinood yun.
1: Sa mahal na kaayop.
0: Kasama Jane, naminaw di ayaw ang iyaan karon si Insi Dominga Cajes. Ano siya? Naminaw mi karon te, kamunik kasama ni Ma'am Jane.
1: May hapon, Insi. Ma'am, ma'am.
0: Ma'am Dominga
1: Cajes. Ma'am Dominga. Maayong hapon niya din ha.
0: Oo, ako ang iyaan. Mayong hapon di, kumusta man sa Zamora. Oh yes, tinood na kasamang Jane Unia. Kuwang yun, kinibitawang naanagoy tayo discarte kay sa una sa grade 6 na ko na amay kanang usa ka tindahan dito sa mong eskwelahan unya kining kon bitaw kasamang Jane maglisod siya sag-ob og tubig. So usa ko sa mo sag-ob niya ang usa ka galon murag 5 man tingali to or 3 ba to. So mukaos ko inag-udto kay lunch break man. So makakuan-kuan pa makapaldo-paldo ta kung karon nga term no.
1: Oh,
0: makapaldo-paldo gid kasamang Jane. So mukaos ko do naman sad ang kuan tabay niya bumba-bumba. May na lang pod ba na ay naipang ice candy, naipang barbecue unya. Ang uban pag idihog na tas alkansya nga ang alkansyahan pod pwede pang pulbusan.
1: Pulbus. Ya naon ra pero sa una pod kasama ng ramat ato nang kuuton ano man na nato diba?
0: Kuuton,
1: kuuton labi nag maalanganin ta sa kwarta. So ipuli lang mawala tas ato ang term sa una nga ilisan lang ni nako.
0: Ilisan lang. Kasi pa man ubang comment din kasama ng Jin ubay-ubay na
1: murag, ano. Murag ang ilang common gid kasama ng ramat no nga kanig yung pababuan sa kanon. Pababuan ug buwan ilang kanon niya net bag ang ilahang bag ang ila ang mga kasagaran gyud nga naka naminaw na to karon nga ni comment pod sa ilahang mga experience sa una.
0: So ikaw kasamang Jane naka try man gyud kag invite ka no as keynote speaker kay tungod sa imong mga triumph and successes in life i-share naman ka I mean na invite naman ka nga mag keynote speaker i-share ba pud nimo sa imong katong eskwelahan nga imong gitabungan kaning imong mga kasinat tian sa una.
1: Ni share ta gamay kasamang remark no pero dili sa dili pod katong gikan gita sa elementary. So lain-lain man og struggle. So lain-lain man karon kay uso naman na nga kana ganing ma-burnout na ka kasamang remark.
0: Mabitaw, no?
1: So mao na ato ang gi-share sa ilaha nga kana ganing valid ang imuhang na feel.
0: Kaning sa ato ang mental health ug emotional kana, health.
1: Kung gikapoy
0: no?
1: ka, kung na times nga ganahan ka mo give up, kana ganing normal ra na kay ora pud biata ka sa mga remark. So ang ako ang murag kuan dito sa akong kinatibukan nga speech ka sa mga remark. Pwede mo pahuway, pwede mo balik sa uno, ana, pwede ka mo start over as many times as you need, ana ka sa mga remark as long as dili ka mo give up.
0: Hinay.
1: Mo na ato ang gikuano hinay-hinay basta kanuna.
0: Mabuti tay mo hang nakaitula ato pag college na to kay classmate pamini ka sa mga Jane mga kasama na kay umuusad kahit banayad.
1: Wow, grabe kayo.
0: Grabe to kasama ng Jerome, ilista ka sa mga Jerome, umuusad kahit banayad.
1: Grabe kayo. Naay mga kuanre kami jud sa una gikan ni Romanita. Kami jud sa una diri sa Camotes San Francisco ako bag bully og PC ang para sa abaga. Kung makalubok og humay dahon saging ako pustan kung mais tupperware sudlan buwad itlog lunggo ang buwad o di ba putput so kung humay kay saging iyaha kay dili manggood siya ka naging dali mabungkag ang humay once manggood mapurma ang humay kay samang remart mapurma gid siya
0: ingon nga na umay sa saging
1: ora kana kung ano mura pastel karon ya ang mais
0: unsa kasama okay. Okay. Mm-mm. Okay, yes. Bito ka sa mang Gino, sakto yun. Oo, kanang mahulma mang yun ang kanang dali ra ang humay, no? Kay kaning magpilit man to siya. Oo.
1: Ang mais kay dali man mabungkag murag naglami gid itong istorya dinhi ka sa mang remote.
0: Unya ka sa mang Gino mo kuan data kining sa Pikas Bahin pod. Oo. Kay mo hatag tag update. Mm-hmm. Doon mo ginahitabong vehicular accident dito sa may El Corso, no? Sa SRP kasamang Jane. Karoon, gaganinang ning mga alas dos or na-report siya kasamang Jane alas tres. Unya, sa ito ang initial nga kuan po na pinaagin ni kasamang Radjoman Paul Lauro na kalas yun kasamang Jane kay duhaman ni pick up nga sakyanan o motorcycle. Unya, ang motorsiklo kasamang Jane matod pa sa itong initial nga nakuhang impormasyon pinaagin ni kasamang Paul Lauro na kalas ang driver o ang sa motor kasamang Jane. So kasamang Jerome muhatag tag update standby na ba si kasamang Pulauro kasamang Jerome kay ato apo ni Dawaton kasamang Jane muhatag tag update ani maong panghitabo no kay maupod lagi ni ang usa sa mga ni kuan nga alarma karong kuan na kasamang Jane karong adlaw unya naka standby na sa ato ang Pikas linya si kasamang Radjoman Paul Lauro. Yes, kasamang Paul, kumusta man ang vehicular accident nga nahitabo ka ganina kasamang Paul? Yes, kasamang Paul?
2: Remark, kasamang Jane, may hapon. Doon na ay update. Dato na yung maluap, malay, kamunalay ako ipaling ko dyan niya. Kaya plano to ako. Pero kamunalang kay naglihok pa man tayo sa field, no? So doon na natin nga ining nakalas kasamang Remark o kasamang Jane. Kininga nangamatay in town. Nakita ni sa investigasyon sa itong kapulisan nga medyo sayop yun is motor kay kanang U-turn slot niya nga bago doon sa El Corso sa may ni U-turn siya bisag go signal kining going straight sa padong og south no north o kining padong og north unya pagkaigo pwede yung pasoka yung motor in town na remark no na drag yun og mga 25 meters ang pagkadaro ining maong motorsiklo so naitabo ni kaganiyang mga alas 2 pasado no unya kining nakalas ka driver na ilhanan ni nako kasamang remark siya si Bernil Navares wapatay edad ani og address unya ang iyang back rider ang kining driver's motor dead on the spot yun siya no. Iyang motor na pasok pa in town ining pick up makita dia sa itong ulagway picture dia unya na sa day video dia kasama ang remark na pasok yun in town kini ilang motor niya kining angkas nga babae dito na ni deklara na ni siya nga dito na arrival sa Cebu City Medical Center kini si Crystal Claire Mundares kini mga apeliduha medyo korta-kortahan ni mga apeliduha no unya mainig trabaho dilang natungan lang iyang kumpanya unya giimbestigaran na ni Sharon sa atong TEO ang driver sa pickup Ford Raptor batan-on pa kay ni Remark si John Idril Bakalangko 23 anyos
0: oy
2: nagpuyo ni sa Corona Del Mar subdivision sa may Pook Talisay City. So ang atong TEO nag-imbestigar na niini unya nakitaan ni sa pasyonang investigasyon kusog yung dagan sa Raptor kay go signal man siya unya kining motor ni execute og U-turn anang U-turn slot diha nga bag-o dunay bag-o diha nga U-turn slot wa gyud makuha no unsa ka delikado ba pag U-turns motor ang Raptor nga perti kusuga kay go signal dito perting pagkapitia, perting pagkaigua. Napasok ang motor, nakalabay ang driver's motor, o yung angkas mabay, mautong nagrabihan silang duha, ang driver sa motor, sa kunikay kaingon, dead on the spot. ang babaeng angkas gidapag si CMC sa atong medical team apan dead on arrival pod sa Cebu City Medical Center, no? So ang driver sa pickup gihold ang una sa atong TEO kasama ang remark. So mao ni ang atong updated report nining aksidente sa kadanan diha sa may SRP amping kanunay rebera kana mga magmotor-motor diha musod mog SRP amping mo kanunay kay kusog kayo ang mga four wheels diha nga magdagan magsubay north og southbound. Ikan terus gawas kasama ang remark ako niyang Radyo Man Paul Lauro DYHP Tatak RMN.
3: Radyo Mo Nationwide DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo Mo Nationwide.
0: Daghang salamat ka sa mga Radyo Man Paul Lauro sa paghatag og update mahitungod aning vehicular accident nga nahitabo diha sa El Corso ning SRP sa Dakbayan sa Sugbo. Kay si kasamang Radyo Man Paul Lauro man ta kasamang Jane ang mulingkod karon tungod lagi kay karon si kasamang JQ. Pero daghang salamat kasamang Paul, no, sa pag-roving nimo diha sa pagtubag sa maong alarma. Mao na ang ato ang pahimangnuan ato ang mga kasamang kinilaging mga motorista nga mag-amping kasamang Jane kay kinilaging malikayan nga dunay mga disgrasya nga mahitabo kasamang Jane.
1: Mm-mm. No, labi na gyud kaning mga motorista, labi na gyud nga moagi din ha sa may SRP. Kay kasagaran man gud moagi dira mga dagko gyud nga sakyanan. So kita kita nga mga motorista or magsakay og motor, pwede ra gyud nga gyud ta mo pidpid duol sa mga dagko nga sakyanan kasamang remark kay murag delikado gyud kaayo. So likayan pod gyud na nato no nga mo pidpid sa dagko nga sakyanan, mo overtake kasamang remark alang pod sa paglikay sa ingon ana nga mga disgrasya. So kapahulayang dayon ang ihatag unta kanila kasamang remark, no, kay murag subo gid kaayo pamalandungon na hibaw-an na pud bakha ni gid sa pamilya kay murag trabahante man daay ning maong babay ang angkas kasamang remark. So unta mapaabot na pud sa pamilya nga ingon ani ang nahitabo. So nasubo pud gid kaayo ta ani nga balita kasamang remark.
0: Yes, sinuuna kasamang Jean unya muhatag lapud tag dugang update mga kasama diha sa tuang DYHP RMN Cebu Facebook page. Unya makasama ato ang oras karon alas 5:43 ato ang ipadayon ato ang paghisgot-hisgot kalingawan ning adlawng Sabado human lamang sa pipila ka mga pahinumdo mga kasama. Mobalik mi. Oras alas 5:44 na sa kahaponon.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests without stress. Ganda mo! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 at durakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
10: Pag 1 month ka pa
9: naayo na ako.
7: DTX 500. Pumali sa mga butika. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ang husay.
12: So easy to use.
13: Everest washing machine.
12: Hun,
13: sino Everbest partner mo in the world?
11: Siyempre, it's you, babe.
13: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
14: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
10: Drink responsibly.
15: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
17: Sa pinakatulog ang butikin sa iyong lugar.
16: DTX 500!
18: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
16: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
0: Oras mga kasama, alas 5.47 na sa kahaponon. Niya padayon ta mura, uy man sa niya tong kwan kasama ng Jane mura man ta mura ato ta balik ato ang music ni kasama ng JQ. Welcome gyapon mga kasama sa tong program Saksak Sinagol. Ang kauban gyapon na ho si kasama ng Radyo Man Jane Galardo. Yes, kasama ng Jane.
1: Yes, balik gyapon ta kasama ng Robert. Wow. Murag napatay oras ya na bilin.
0: Napatay na bilin.
1: So nindot pud ang ato ang nahisgutan kag niya kasama ng Robert nung kay daghan pud ang nipaambit sa ilahang mga experience sa una medyo nalingaw kita. Og hisgot.
0: Thank you kaayo mga kasama og mga idol.
1: Salamat kaayo
0: good. Nipaambit sila kasama ng Jane no sa ilahang mga kasinatian sa kining estudyante papud sila. Unya kasama ng Jane sa do na pamantay minutes. Time is time. Kung kasamang Jane, naamantay kining sa programa ni Attorney Rufil, no? Naamay straight to the point dance challenge. Kinibitang ato ading courtesy no, ni Idol Boyki sa 93.9 IFM sa paghimuog
1: steps
0: yes. No? Grabe yun. Nanabay entry tanan sa straight to the point dance challenge.
1: I-post niya, i-tag ninyo ang DYHP ang page ni Attorney Rufil para makita na mo.
0: Mga kagabi, murag ni sayaw naman kakasamang Jane. Kauban na to ang mga CNU communication
1: murag
0: interns.
1: Murag na ahag yun ta kasamang Robert. Gatuotang nga mag-report rata, no? Nagatuotang nga magbalita rata. Pero basag anhi sa DYHP RMN Cebu. Dapat ana arag yun ta. Ito kay ana. Murag isda.
0: Sayang lang kayo kasamang Jane King. Ato ang mga interns na humanag hapon.
1: Wagid sila.
0: Ma-interview na
1: mag-guest sila, no? Kaya ubay-ubay. 8 sila kabuok. So at least, nakahatag po dunta sila o mensahe. Kumusta ang ilahang experience.
0: Ato na lang yung shoutout niya itong mga CNCOM interns. Yes. Si Olive Diguero. Si, kesa ni kasamang Jane ang uban, si Abetha Hincono. Si Delphine Junior Lidot. Oo, si Rabi Muscada. Sa pamaning uban, si Alisa.
1: Erica Cue.
0: Erica Cue. Si Alisa. Ano sa pilido ni Alisa sa manje? Ligario. Alisa Ligario. Olive Diguero.
1: Rabi Muscada. Muscada. Bato siya mas. Si China Alperez.
0: And Jasmine Maghanoy. Na-mention
1: si Abetha.
0: Abetha Hincono. So thank you kayo to ang mga CNU communication interns. Kagahapon ka sa manje room. Nahuma naman sila. Oo, so kagahapon ilang last day. O niya, isip kaning finale. Finale. Mani amuang entry. Ato ang entry kasama ng Jane.
1: Entry sa jingle.
0: Sa jingle.
1: Straight to the point.
0: Straight to the point dance challenge. Accept na to ang challenge. Muna na tayo entry. Kasama ng Jerome, ato lang i-play. Aram makita po ni mo kasama ng Jerome.
1: Kaya dapat na siya entry po kasama ng Rem.
0: Kasama ng Jerome, ato ang i-play. Ato ang kauban ni kasama ng Radyoman Jane Galliardo o ato ang mga CNU Com interns. Ato ang entry sa straight to the point dance challenge.
19: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog ng inyong gihulat.

0: kasi
1: pakpak duman kay
0: pakpak oh
1: pero nag practice gid mi ana ano kay para makuha gid
0: pila man to ka take ka sa
1: maihap nga makuha ni namo nga kaniya video pero nindot raman po na ang result nindot ang suga nindot ang suga kasamang rap
0: ato ni sayawon ko sa manjin atong tudlo na to ang mga kasama oo sama ang nga
1: so kinahanglan ba ta nga mubarong kasamang usama na to
0: mubarong na ba si kasamang JQ sa
1: airport kuan sa niisip nga panghinapos na po sa atong programa kasamang remark
0: finale pang finale na di ay doon na pati 9 minutes oh kasamang Jerome kasamang Gerald oh
1: masama ay mubarong
0: sayaw ka diha. Ay, lingkod lang ko no.
1: Okay,
0: so,
1: sige, lingkod. nakalimot na ba ko sa
0: nakalimot sa
1: staffing. Gabi pa man unta tanong practice sa anik sa mga
0: first time ni nako na makuan pa ka sa mga Gina. First time ni na sayo gabi eh. Kaya wapang guru ka mao sa steps, dude. Oo. Si Idol Boy kay ato mga FMDJs hanas na kayo ani pero kita ato og
1: ginigito na tan aw ra ta pag sa mga ram kay murag
0: so, naka-entry na gyud ta
1: oh pag una kay murag ako murag lisod man gid ni nya oh. Isip ako ka sa mga remark gawas nimo kay kapag ka musayaw nya ako nga kana gani kana kinahanglan ra nga warawara sa kamo so murag lisod jud ko sa mga steps ni ini
0: so ato tudluan ka sa mga Jade nya pwede mo mag-upload sa maong dance challenge mga kasama og mga idol unya gamit ang hashtag straight to the point dance challenge. Yes. O para makita, matag and ma-post nato sa to ang Facebook page niya mas mo trending pa. Oo, mm-hmm. Kining nga to ang kining maong dance challenge. Okay, kasamang Gerald, andam na ka kasamang Jane? Nagpanikad na?
1: Dapat andam na. Dapat termi nga andam ka sa mga rap.
0: So mag-kuan-kuan na ta, magwarawara na ta.
1: Warawara na ta sa mga kaya, kumabarog mi mga kasama, di man good mi
0: makita. Mukuan na ta sa frame.
1: Maputol, o, basing maputol mi.
0: Okay. Okay, let's go kasamang Jane. Oh, mag-counting pa ta. Oh, ditso na.
1: mag-agad na to sa beat.
0: Oh, hawak natin ang beat.
1: Hawak na to ang beat.
0: Okay, let's go.
2: Andam na ba mo?
0: Pag-pak-pak-pak.
2: Alas 6 sa buntag. Subo

0: talaga. Grabe, oy, idungan na ta. Dungan kayo sa pakpak
1: kasama. Dungan kayo sa pakpak kasama ra. Sa paglabyog sa kamot.
0: So ato di ang pasalamatan no ang nag compose sa maong kanta kasamang Jane nga kaning so kini tigpaminaw ni kasama Attorney Rufil Fernandez Banyok sa iyang program nga Straight to the Point niya. Unta doon na entry si kasamang Jerome, si kasamang Gerald. Mo nang dapat doon na mo entry ha, magpaabot mi mga kasama, pwede mong mag sa tawag ani sayawon kasamang Jane unya itag ta no. Unya yes. Ato anang i-post sa ato ang kuan, ato ang Facebook page kasama.
1: Yeah. Yes, so pumunta ka ba nga maswertian, ma-play sa program?
0: Yes, oo. Oh, doon na ni mga entry o dia si Idol Mikey, si Idol Boyke, doon na kuan entry. Sila mo gid ni ang nagkuan no, kini napasikat ani nga mao nag-create ani steps. Oo,
1: so,
0: grabe.
1: So timing mao na daghan pud ang nanayaw gid ani kasama.
0: Ni atangi kay kasama to ni Rufil.
1: Oh, mo na ang giatangan sa kadaghanan.
0: Ay, giatangan yun. Atoy ni.
1: Masayaw siya mismo sa iyahang kanta.
0: Oh, sa iyo. Wow, sa iyahang kanta.
1: Dagan na. Oh. Pero, basta mga inana, gani ka sa mga remark, no, ang kanang... ang dapat nga at nga sa last gid na.
0: Sa last gid na. Oh. Grabe ra ba sa kaning mo kuha naman ni sa attorney no, makisabay naman ni sa mga TikTok challenge sa to kasamang Jane. May nga gina attorney pagpauna.
1: Dapat di sa karon ka sa mga remarks sa mga niagi na to ng mga TikTok, daghan gid ang miingon niya si attorney na asa luyo. So atong i-explain nga kanang pagpaluyo ni attorney nagngandam pa na siya og kusog.
0: Nagandam kusog.
1: So next time nga musayaw na siya ni iyahang kanta, yes, iyahang jingle to Straight to the Point. Di gina mahimo nga nasa sa luyo. Yahan na nga
0: ato
1: time.
0: Ato pa ni gamutan.
1: Nga sa ato bangan siya.
0: Okay, yes. Mawag yun na kasamang Jane. So, mawag ito mga kasama og mga idol. Ato ang kining entry sa ato ang Straight to the Point Dance Challenge. So, itag me. Gamit ang ato ang hashtag ha niya. Mua nang ipost sa mo ang Facebook page. Kay ma-feature mo. Makita mo diha sa ato ang Facebook page mga kasama og mga idol. Unya, kasamang Jane, sa pikas bahin, sa di patahingpit nga man na milit, muhatag tag-update mga kasama og mga idol no sa kining atuang
1: donation.
0: Yes, atuang donation kasamang Jane alang sa mga naapektuhan o nabiktima sa linog nga miigo dito sa Mindanao. Unya sa atuang pagkinabangay sa atuang mga kasama, mga idol, mga suking tigpaminaw, followers and listeners na nawagan man ang atuang sibian ng kasamang Jane kay aron pod maka kining makapaabot ta og tabang sa atong mga kaigsoonan dito sa Mindanao no kasamang Jane, particular na gid sa General Santos, sa Sarangani province, sa Sarangani o Davao og uban pang bahin sa Mindanao nga naapektuhan kasamang Jane no. So muhatag nag-update sa atong mga kasama nya kasamang Jane ato apo ning balikog basa atong mga GCash numbers no. Nya mga kasama muhatag big update as of kaganinang alas 11 sa buntag no. Ang ato ang total donations niabot na og 1,015,035 pesos. Salamat kayo kasamang Jane gyud no kay ni abot ang gitag 1 million niya. Dako na kayo ng tabang.
1: Murag sa upat ka adlaw na to nga panawagan sa mga ramart no naka-tigong ta og ingon anik dako na kaayo ni nga tabang gyud. Pero ang amo ang gyud nga ipasalig kaninyo mga kasama nga kutob sa mga centavos ani nga mga hinabang maabot gyud ni sa mga

0: Save ang mga GCash accounts o mga bank account mga kasama or bank number nga pwede ninyong ipadangat inyong mga financial nga tabang mga suking tigpaminaw di man ko kuan kasama ka klaro so ato ang i-mention balik ning ato ang mga GCash number usa sa mga GCash nga gigamit akin ako ang GCash kasama ang Jay no mga kasama pwede mong mo send or mo padangat sa inyong financial nga tabang or donation sa ako ang GCash number 09 0916 525 663 oh Remart Pugoy akong usbon 0916 525 663
1: okay atong basahon ang uban kasi mang Remart kay medyo makaklaro ko din So ang lain pod nga GCash number kang kasamang Aida Tampos ang 09912079880. Ako balikon ang GCash ni kasamang Aida Tampos 09912079880.
0: Okay na po dili kasamang Jane kang Idol Tweety, Ilaika Joy Hanaban GCash number 09276482390 again 09276482390
1: napod kang kasamang Marisa Abadies ang iyahang GCash number pwede pod mo diri nga mo send 09609062983429 again 09062983429 kang Marisa or kang kasamang Marisa Abadies ng GCash.
0: Unya nabod kang kasamang Ken Galinea ang iyang pangalan sa GCash Caroline Rilien. Oo 09935908029 again 09935908029. Unya kasamang Jane, pwede pod nga i-scan ang QR code no sa GoTime ni kasamang Marisa Abadjes, ang QR code na sa atong Facebook Live karon o baka ha. Sa imuhang BPI bank kasamang Jane. Oo, napo din hiya ang QR code sa imuhang BPI no. I-scan lang ni kasamang Jane Galliardo, mga kasama og mga idol.
1: Basta ma-scan lang, so mo direct na siya or mo diretso basta QR code. Napo dahil tayo gawa sa mga GCash, bangko kasamang Remart, napo tayo Maya ni kasamang Aida Tampos, pero pariharay sa numbers sa iyahang GCash.
0: Oo,
1: so ato
0: same
1: lang po nga basahon. 0991, kung mas prefer ninyo sa Maya, mauni ang number ni kasamang Aida Tampos. 0991 207 9 880 atong usbon 09912079880.
0: Okay, so mga ito mga kasama, no, pwede ninyong ipaabot, ipadangat inyuhang mga financial nga tabang or donations alang sa itong mga kaigsunan nga naapektuhan sa miigong linog sa Mindanao. Uba ka, pwede po ninyong ihato din sa ito ang sibianan ang inyuhang cash donations. Thank you kayo again. As of alas 11 kaganinang buntag, niabot at 1,015,035 pesos. Unya, makapasalig mi din sa DYHP o Gaya FM nga abot gyud sa labing nanginahanglan kining atoang tabang alang sa atong mga kaigsoonan kasamang Jane.
1: Sa mga ginagmay nga hinabang gyud kasamang Remart no kay kung matigo manggod na so dako na gyud ang tabang nga mahatag or makudunol pod gyud nato kasamang Remart sa ato ang mga kaigsoonan nga anaa karon sa maong lisod nga sitwasyon dito sa Mindanao.
0: Tinuod na kasamang Jane mga kasama unsan man.
1: Yes. Napupos na gyud ang ato. Dali ra kayang oras.
0: Dali ra gyud kayo.
1: Kasamang Remart.
0: Dali ra gyud kayo kasamang Jane no. Ang mga kasama og mga idol wa naman tay igong oras apan magpasalamat mi ni kasamang Radyo Man Jane Galliardo sa usa ka oras sa atong panag-uban ning program Saksak Sinagol. Sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, sa ato ang regular anchor ng program Saksak Sinagol kasamang Josephus JQ Quijano. Kami yung mga Radyoman. Ako si Radyoman Remart Pugoy.
1: Ug ako sa bang inyong Radyoman Jane Galliardo.
0: Dagang salamat mga kasama ug mga idol sa sunod na pod nga panag-uban. Thank you kaayo, happy weekend ug maayong hapon ka natong tanan. Kaubanin na mo sa Bicas Lawak kasamang Jerome Yap o kasamang Gerald Albios dito sa itong transmitter site kasamang Rubel Boysel, kasamang Alan Taladua o kasamang Oliver Atis. Sakto, wala na pa tayo na. Thank you kayo kasamang Gerald, kasamang

动，扫

0: This newscast is brought to you by iBerry.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
11: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumakablog sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: Pahina. Zed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay, anak. Paso-paso, dismidurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw, anak. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema. Zed Liniment Oil Rai, kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na akong guiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa itong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
10: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Para sa manipyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatudana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butiki sa inyong lugar. DTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
13: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: kumusta, kumusta? Oy, adlaw ko sa Bado, mga bata, ha? Oh, sa Bado na. Unya, Pizza King si Lulis. Nasa Kasoy Tulido sa drama nga Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod. Kita tanin nyo din na, mga bata, mga kasama na hala. Di na lang kita mo na lang sulti. Ano yung katapusang supay sa akong aso ninyo ning si Manaw na Garaguluhan, Kikit Butiki.
1: Ugmao ka nang naitabo ni mo karon, Kikit. Gikan karon, dili na ikaw si Master Kikit na tirador matod pa ni mo. Ikaw na unya si Kikit Butiki.
2: Ayaw maloy mo. Ma! Pa! Tabang! Tabang!
3: Mao ka na, Kikit! Kikit na ka man kamao ng mutahon. Ang pagpaubos na usa ikaw karon ka bata. Pwes, mayo pag-imuhon di kang butike. Aron ka nun na ikaw

0: Mina!
1: Si Kikitron!
0: Bitaw ni Bertin, si Kikitron!
1: Tana, Mina! Dadito ang dapita ang tingog! Oh, huwag mo siya din eh. Dari mo tugikan ang tingog niya.
0: Oh, halanoy! Talawa! Naay ka man langog!
1: Oh, naatod! Dali, Mina! Kadagang itlog.
0: Ay!
1: Pero, nangabuak man.
0: Ala, Nui! Nui, unsan na!
1: Oh.
0: Ala!
1: Haw, Mina! Kadako sa haw!
0: Nadloko, Nui! Murat na suko man na siya, oh! Nituol siya dayon sa mga itlog!
1: Iya ka ng itlog, Mina. Nasuko siguro siya. Nga nangabuak ang iyang mga itlog. Iya ka ng mga anak. Kaysa ba kayo nagbuhat, ana? Oh, haw. Kalma lang. Kalma lang. Dili mo mimang hilabot. Nasaag rami din eh. Oh, kaluoy ni mo eh. Kiso may nagbuak ka ng imo mga itlog.
0: Kaluoy niya, Noy, oy. Namatay iya ang mga babies. Pero, naapa may dua kabuok nga wa mapuak, Noy, oy. Dua! Noy, Noy, ato na lang tanoy kay masikunsa untan ng haw!
1: Tara, Mina. Padayon tagpangita ni Kikit.

0: Ma! Pa! Tabagi ko ninyo! Talain siya ko lawas. Kuso kayo nga kukulba. Pag na ko lawas. Klain! Tabaw, ma! Ma!
1: Sadili ba ang katapusan, mga bata? Pahinumdum sa ta!
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
7: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Satan ang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Smart. Ang galing for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahid.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
17: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: agad mo sang narib sa kong sumpay sa kong asoy ninyo. Ning simnao na agad aguluhan, kikit butiki.
1: Ay, hapit ang hapon nun. Paano ko pag yun mabalik sila si Berting o si Mina? Nakitaan ba ka in town la si Kikit? Napala ka nagigong maayos akong anak. Diyos ko, ibalik in town ang akong anak.
2: Pa! Tabang!
1: Si Kikit! Si Kikit ito! Pa! Nagdagang siya paingon din eh! Pa! Kikit!
2: Pa! Tabang!
1: Oh! Kikit! O sa pinita mo di man ako? Ganon nagkurog ka man! Uy! Diyos ko! Gabong nabani mo! Ganon ka!
3: Hindi ko gusto mahimong tiki!
1: Ha? Kusi, tiki, wag ko kasabot, anak.
3: Ma, doon ay naitabo na ako. Lain kayo.
1: Ay, pasabtar, gugunak. Kusi pa'y naitabo ni mo, ha? Sundihi ko.
3: Dito ko sa langob, ma.
1: Ginoo ko. O, na'y naitabo ni mo? Gisilutan ka sa diwindi?
3: Ma, pasilu ako, ma. Pasilu ako sa akong mga sani mo. Hindi ni Papa, hindi na kumusap. Gikan ka rin magpinutaan ako. Ang tahod na ko ninyo. Marespeto na ko ninyo. Nagbasal ko, ma. Mag-usap na ko. Nabangi ko, ma. Di ko gusto mahimong butiki.
1: Oo ko, nak. Naku. Mauna ni akong giingon lagi ni mo lagi. Mauna ni. Si Papa ni mo ay ni Ana. Berteng!
3: Ma. Ma.
4: Si Ma. Huwag yun ako makiti si... Uy.
3: Pa.
4: Ano ba lagi ni siya?
3: Papa!
4: Diin ka mang gikan taon, anak ko, eh. Natagbaw may pangita ni mo. Ikabati, mis imong tingog nga nisyagit dito sa may sapa na pit. Pero namuha magkagalit.
3: Pa!
4: Uso ba'y naitabo ni mo?
1: Berting! Berting ang atong anak!
4: Kay ngano? Uso ba'y naitabo ni mo, Kikit?
3: Papa!
4: Ginoo ko! Unsa'y naitabo ni mo, Kikit! Kinuko! Uso ka na itabos itong anak si Ma! Nagkaanam siya ang kapurmag usak ka butiki!
1: Diyos ko! Mauna ka na isilot sa mga duwindi ka niya, Berting!
4: Unsa? Silot? O ako makasabot si Ma?
1: Kisilutan siya sa duwindi, Berting! Oh, pagkaluoy sa itong anak, Berting!
4: Kinuko! Naglibo ko! Anong bawag ka rin nilitabo sa itong anak?
1: Ano nilinikamang siya? Kikit! Kikit, asa magkapaingon?
4: Nikamang siya, paingon sa obo si Ma.
1: Anak, Kikit! Asa ka? Ayaw pala yung anak! Anak!
4: Sundan na siya si Ma.
1: Kikit!
4: Kikit, anak! Ayaw pala yung... Balik din eh!
1: May paingon siya sa yuta, Berting. May kamang siya sa yuta!
4: Sundan na siya si Ma. Kikit! Ayaw pala yung anak!
1: Ay naman to! Ikawa ta! Nawa na siya! Nawa na nga itong anak, Berteng! Kikit! Kikit, anak! Nga itong anak, Berteng!
4: Manong nahitabo pa ni sa itong anak si Ma! Yan o man! Pasapta ko!

0: Morning, butiki. Niya ka ba, anak?
1: Oh, uy. Toro siya sa bungbong. Tapit sa may bintana, suma.
0: Anak! Morning!
1: Kaluin taon sa itong anak. Dili na bagyan siya mabalik sa kaninyang bayon, suma.
0: Mau kan ang silat ka gihatag ka niya sa mga diwin ni Berting. Huwag nagtuo ko. Ngayon, anak, naging siya hangtun sa hangtun.
1: Oh, kung naminaw o mipatuo pa unta siya nato, dili unta na mahitabo ka niya. Anak, kikit, butiki ka man. Pero mahal niyo kay kanamo ni mama mo. Mau ka na hitiman eh.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tiga parapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nisugyot ang Department of Energy kung DOE o Policy Guidelines aron mapasayon ang pag-installar o solar facilities alang sa paggamit ni ini nga way himuong pag-export sa kurente ngadto sa grid. Ubos sa maong Sugyot Zero Export Solar Systems kun ZES o Micro Solar System kun MSS nga fully isolated gikan sa grid ang dili mo require og prior clearances o permits gikan sa host distribution utility kun DU. Katong mga malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wala nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
7: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap.
8: 45 pesos lang.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS.

akong aso ninyo ni Sibunaw ng Reguluhan. Kikit butiki din nilang sa mga aso ni Kugiliat Kinitran. Sinuwat ni Miss Ingrid Bertodaso. Unya nga tong direktor si Miss Marites Parbalbores. Ang atong spinner si Kuya Jewel Vince Manager sa Bien Aqua. Songband ang tagiya sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Liquid Kuya Ricky Bangis Garing. Ang atong audio editor si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o si Kuya Aryan Magkao ang tagiya sa Iking Binding and Roof Installation. Kinitran, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RNN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko na rin ba? Bayad ka kong kaimpag na rin.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naano'y tinigong lab?
4: Sure ka?
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasika singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni ubos, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eden Canonigo, og sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde. Ug sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha ug maglingaw.
13: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita, agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong ninduta.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Racanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon at sugilanon nga gipadakan nato sa ato suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Albert. Grabe ko kapasitive sa akong paglarka. Kay lagi, nagtuo ko nga mauni paagi para mulambo ang among pagpayo. Huwag ko magpada sa kahadlo o pagduha-duha. Kay lagi, naghunahuna ko nga kaugmaon sa akong pamilya o sa maabot na mga anak na Marcia. Pero huwag ko magdahong nga kaning akong paglarka maudi ay tulay para mahibawan ako ang kamatuoran.

0: dan awag na sa sikuyera mo na. Ngano ako may yung isamu ko maayo. Nibaw na kong unsay ako buhaton.
1: Salamat kay nitubag ka, Albert.
0: Sorry kuya kung dugay ko nitubag ni mo. Wala ko may baw kung unsay angin akong buhaton. O, naguna-una ko sa akong trabaho.
1: Hinahibaw ko. Pero nagkinahanglan ko sa imong tabang.
0: Naibaw ko kung saan ti kapagtabang, kuya.
1: Unsaon man.

0: mo pa ulit na kanak?
1: Oo, ma. Kimurag, deliger para ako ning pag-OFW.
0: Oo niya. Ani na lang kamo trabaho balik sa Pinas.
1: Namakoy natigom-tigom, ma. Magnegosyo na lang ko.

0: Salamat kay na uli na kanak. Time pa, nganong kalit mang kaayo imong pag-uli?
1: Oh, istoryahan lang niya, Atikama. Pero masood sa kuskwarto. May importante kong buhaton.
0: Sige, nak.
1: Oh. Okay na. Ready na ang kamera. Mag-video na ko. Hello. My name is Albert. There's something that you should know.

0: Okay na ba? Nasaya na ako.
1: Ah, ikaw rin bahala o pagkatagana sa mga trabahante, bay, ha?
0: Oh, sige, bay.
1: Daghan kayong salamat, bay.

0: Bert. Thank you.
1: Unsay balita, kuya?
0: Gipatawag ko sa opisina. O gimbestigar ang mga tao nga gipangbayran sa atong kompanya. Di ang konsila sa tanan. Gimbestigar na sad mismo ang atong kompanya.
1: Maayon noon, kuya.
0: Daghan kayong salamat, Albert. Unsa o man ako pagpasalamat nimo?
1: Di na ginahanglan, kuya. Igo na lang ko nga, nakabawas ko nimo sa tanan nimong kaayo di rin ako.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Wow, wow, by the power of 2.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.

0: trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
4: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Di halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Parang kay General Climaco karong June 15 adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha og maglingaw.
2: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kaya lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one way, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman kong ibatid. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.

Daan na kayo ang akong pamatipisela nga nagatabang ko kang Kuya Ramon. Pag-una, wa ko mahibaw nga nung ingon anak ko kaduol niya. Pero may bugat di ay nga hinungdan nga nung ingon ini ang akong kipati.

0: Aha, muanhi siya sa ato karun.
1: Oo, ma.
0: Uy, hala, dili ka hata maikog, nak.
1: Dili ma, uy. Ay, kabala ka. Wa na ilibog si Kuya Ramon.
0: Ah, ayuhin noon.
1: Siya na siguro nun, ay. Ako sang ablihan, ma.
2: Albert?
1: Oh. Nag-onsam ka din eh.
2: Nakabalita man ko nga na uli na ka.

0: Mora ni gipaabot na ako para makapangayo kung pasaylo ni mo.
1: Ano man? Nakonsensya na kasi mong gibuhat na ko.
0: Albert.
1: Pagkagnaong. Gibuhat ako ang tanan para ni mo. Nisakripisyo ko sa laing nasod. Kinagtuo ko nga may umaabot at ang anak. Gitarong tika. Kinagtuo ko nga tarong ka nga pagkababay. Pero bigaon ka na ko.
0: Albert, please.
1: Bisyo, unsa pa imong rason ako. Gibuang gigapon ko ni mo. Lagaw na!
0: Albert!
1: Lagaw na! Sakit kayang inbuhat, ma. Huwag nisamot ang akong kalagot nga nakakita ako niya.
2: Nak.
1: Nga naman, ma. Tarong manunta ko. Kadili ko gusto mo parihas ko ni Papa. Bisag lisod, pero gibarugan ako sa Marcia kayo nagtuo ko nga ako mo'y amahan sa bata. Pero nga nung iyong nanay mong nahitabon ako,
2: Nak, dunay rason ang tanang mga pagsuway. Puhon, makasabot raon niya ka nga nung naingon ana.
1: Ikaw, ma. Napasaylo na ba ni Mus Papa?
2: O, anak. Dugay na. Kay bisag maglagot pa ko niya. Gibinlan man sa kunyag buutan nga anak na mao ikaw.
1: Si Kuya Ramon na siguro ron. Dali, sugato na to. Hi, Kuya Ramon.
3: Jenna?
2: Numar?
1: Ha? Unsay numar, ma?
3: Imong anak si Albert?
1: Ma? Ma, okay ra ka?
2: Atong anak si Albert.
1: Ha? Unsay?
3: Kadugay na akong nangita ni mo. Ninyo.
1: Ma. Ma, unsay buot ipasabot ani? O ganong... Ganong gitawag ni mo si Kuya Ramon o... Numar?
3: Kana. Muna'y tinuon akong pangan. Sawa pa din ako ipausap.
1: Sa?
2: Siya ang tinuod ni mong amahan dong.
1: Unsa?
3: Albert? Anak?
1: Ikaw di ay ang akong amahan? Ang tao nga nibiya na mo ni Mama?
3: Albert, pasaylo ako. Nalarga ko sa laing nasod human ko na ibaw nga mabdus si Mama ni mo. Isaan ko nga mabalik ko. Pero pagbalik na ko, wala si Mama ni mo. Wala ta mo makit eh.
2: Matod sa imong inahan, dili na ka mabalik na mo. Kay maayo na imong kahimtang sa laing nasod.
3: Dili ka na tinuod. Nibalik ko. Kikipangita ta mo.
2: Og nakit-an lang mini mo karon nga wa na to damha. Albert, anak.
3: Dong, mapasaylo ba ko ni mo?
1: Pa! Pa, nalipay ko! Lipay ko! Nakailan ko ni mo una isip, amigo lang! Wala ba ko nalipay nga ikaw di ay? Ikaw di ay nga ako amahan! Ipasayro na tika pa! Ipasayro na tika!
3: Salamat, anak!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanong. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco Barangay Officials headed by Barangay Captain Eden Canonigo og sa mga konsihalit, SK Chairman Sir May Ann Canonigo og sa mga SK Councilors. Abos sa paningkamot sa atong higala amigo Konsihal Warren N. Abalde og sa atong higala amigo SK Councilor Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
8: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud o Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta!
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: human sa tanan na akong nahibawaan. Nakaigon ko nga, doon agad ay rason nga nung nakalarka ko. Dilid ay para sa akong kaugalingong pamilya, kundi para mailan ako ang tinuod na akong amahan. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyong magtatampo, Albert. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwat tampo ni Albert dinhi ning atong tulumanon bag-ong bayani.
1: Kung dunay kamo sibilanon sa OFW, suwat kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.
2: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, Ikaw ang Tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: asam ta ani oi. Murag sigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog ingnan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausal man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog-uka!
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmanel!
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid duro. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong iyahang lawa. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga konsihali, Eski Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga Eski Councilors, ubos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsehal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, Eski Councilor Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmo na ko, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha, og maglingaw.
9: Good

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ay, oo, good kayo. Regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya? Makatabang yun sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmusi ya. Tapos, basta mag-log yun ang iyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Ni ara dong sumari oh. Na nanawag nang imuhang yaya. Tubagari dong.
1: Ambi, magi. Hello? Yaya Ingrasya?
2: Dong sumari.
1: Yaya Ingrasya, salamat kay nanawag ka.
2: Ay, pastilan. Huwag kaputangan sa akong kabalaka nga gibati.
1: Salamat sa imong concern, yaya. Pero okay na ko. Wala kayo ang aking kabalakan. Di palagi ko mamatay, Yaya Ingrasya.
2: Stoy, bakit ron ni mo, ha? Dung Jumare.
1: Di na sa may magdugay din si Kresya. Bugawas na migikan din sa ospital.
2: Ayaw na in taon ka mo upangahas ni atong dapita, ha?
1: Yaya.
2: Hilan kaayo ang dapit nga inyong giantuan. Ay, naunsa ba sa pampari nga si Padre Verde, oy? Nga, gidaman ka mo niya dito, dong.
1: Tungod kay si Padre Verde, may unang nakakaplag sa ganghaan sa Tierra del Sol. Yaya Ingrasya.
2: Tinood yun ka, ha, dong?
1: Oh, yaya.
2: Kaila na ba yataan ang parina? Suod ka ayon ang higala ni Papa ni Mom Minard. Sukad sa mga bata noon pa sila.
1: Pero, nag-usab na si Padre Verde, yaya. Matinudaan nun na siya karong nag-alagad sa Diyos.

0: bisan ug ni akita nining suod sa kumbento. Pero dili ko magduha-duhas pagpatay ni mo Padre Fende.
1: Ingon kina yun ni anak kaway respeto, Maynard Pidapides.
0: May mong patiyon ko ikaw karon yun na yun, Padre.
1: Senyor Maynard Pidapides.
0: Why dili mahimo ang akong impluensya ug kakwartahan kung ako mo'y maglagot?
1: Uy, mawa.
0: Simbergwensa.
1: Niya ka nining kumbinto o wa ka sa inyo, senyor.
0: May sanog niya kita sa hods kumbinto. Pero dili ko magduha-duhas magpatay ni mo, Padre Ferda.
1: Ingon ka na yun ni anak kaway respeto, Maynard Pidapides.
0: Mahimong patiyon ko yun ikaw karoon na yun.
1: Kalma lang. Relax lang.
0: Pahawa na rin yung parukya, Padre. Biya, karoon yun dayon. Biya! Dinhi sa latira. Samtang nakapugong pa ko sa akong kasuko karibo, nakasabot ka!
1: Mupahawa lang ko. Kana kung doon ay mando, gikan sa mong kanagkuan.
0: Nagkadugay, nagkahambugiro, magampariya ka!
1: Dili ko hambugiro. Isog lang ako sa prinsipyo o katarungan.
0: Unya og maigo, kakainin akong komo, dre.
1: Dinangot na magbinata, Sir Maynard. Kibisang pare ko. Pero mulupan sa bayaning komo ako.
0: Usa! Yambatra!
1: Tingalig na kalimutas ang kanga, dili na tama lang amigo.
0: Simbergwinsa! May adlaw raon niya ka na ako, Padre Ferda!

Dili na gyud managulat-gulat ang pari. Igawas na gyud ang natural niyang kinaiyang bangis. Uabot ra gyud unya ang imong signos. Sa pagbangga, mukhang supremo mina, Buenavidas.

0: naluoy kayo ko ni Miss Grisha, Mama Tarsila.
1: Ha? Na naman, Rena?
0: Grabe ang kasakitan ngayong gibati sa diyang nasayod siya sa nahitabo ni Mam Rolaida. Nagikidnap na sad.
1: Intawon sab ni Miss Grisha.
0: Maubitaw nga ni Pauli lang sa kuma. Si Maki lang sa mga ipabantay na ko dito. Kaya magsakit man po na nga akong dugan nga magsudong niya. Namukalit lang sa paghilak.
1: Di kasulti naman ni Sir Maynard ang nagdagit ni Ma'am Rolaida.
0: Ha? Tinuod ka, ma? Unya, ma?
1: Di pasalig ko, no. Nga bagyo ba kita mong daotan sa abogada?
0: Kinsa man di ay maong tao, ma? Kinsa di ay nagdagit ni Ma'am Rolaida? Ha? Mamatay sila? Kinsa?
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sityo Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15, adlawng Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, obos sa paningkamot sa atong higala amigo, Kunsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha og maglingaw.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Wauy, wako makailanak.
0: Maaba di ay ma.
1: Basta kaya ang giingon lang sa atong agaon, nga buhian ra kuno sa dili madugay si Ma'am Rolaida.
0: May lain pa dahil ko ipangutana ni mo, ma.
1: Unsa man na?
0: Kung apil sa mga minatay nga namangon kikat sa ilang lubnganan, si Nanay Ursula, asa siya kalumangay kayo na?
1: Ha?
0: Nanteres lang ko sa pagpangutana bahin ini. Kay nakita ang ginamo siya ni Miss Grisha. Siya ang unang nanuktok sa among lawak. Una ka pa niabot o nanuktok sa...
1: Wag yung kikasulti ni mo ba yun, anak Brina? O katos manoy ni mo punyong, way kasayuran na kaon ta tingali to.
0: Sino'y punyong sab? Giming ako niya, ma. Lagi, ma. Nalipay man gani ko human masayod nga dili da itinuod nga patay na siya.
1: Brina.
0: Nangandoy git ko, ma. Nga usaan ni mga adlawa. Magkita mi pag-usab sa tawo nga giisip na nakong amahan. Tungod sa iyang gipakita ang kaayo diri nako. Na

Nahinumdum na saan si Brida sa kayo ni Punyong kanila. Samtang ako nga nagpaminaw. Nahinumdum sa akong kasilag kagipati sa paggubapyas ako mga pangandoy. Tungod niya, wak ko pili ni Minard. Wisit. Wisit! Makalagot! May tag na matay nilang utak tong buktot.

0: ni Joaquin naman to sa akong tanaw si Miss Crescia, Sir Maynard.
1: Mayo, mayo noon. Din lang kumusuri to. Maglikay na lang kong ating alig. Ikalalis ko na sab si Iho Chomari.
0: Mao ba, sir?
1: Ipaliog lang kong hatag. Din eh. Ganto nila ni Iha Crescia.
0: Wow! Latest model nga cellphone.
1: Huli po ka na sa nangahanaw nilang gadgets. Uban sa nitabo kanila dito sa dakong bukid.
0: Sige, sir. Ako nang itunol nilang do, ha? Kaya wala gito sila yung cellphone nga magamit, sir. Kato nanawagan ni si Ma'am Rolaida. Kaya paingon na siya nga niya sa latira. Akong cellphone mo to yung gitawagan.
1: Sultihin ang amo ni mo. Gadili magpataka og tuo. Sa unsay ipanulti atong pari nga badlungon.
0: Si Padre Ferdi, sir.
1: May lain pa magugong ipasabot, Maki.
0: Oo, bitaw, Sir Maynard. Maungani.
1: Potrabog ka. Largo lang sa badayin ka o kuyog sa lupat. Wa, inoon mo itong bagi ang imong agaong si Jomari.
0: Hala, oy. Ang saragotawang ko, sir. Ultimo ra ba yako trabahante? Paminaon sab ka ako niya o ako siyang tambagan? Dili ka hinuon ko pabhaon sa kontrabaho o niya pulihan og lain?
1: Hello, Magay. Lalalagaw na nga to. Itunol nila ng bagong phone, ha? Kompleto na kira. Apilang SIM card, ana. Igo lang niya nang ipa-register, aron. Ilan na kira magamit?
0: Oh, sir. Sir Maynard?
1: O siya man, may sulti ka? O siya magana, Maki?
0: Sir, matirang matibay.
1: Hilom! Ayari mo hilom niya, Maki, oy! Matirang matibay sa mata mo!
2: Ay, salamat. Nanagit ko magamit, Chomery.
3: Oh, Krish.
0: O naman lang to siya musuot nga rin si Papa ni mo.
3: Gano'n mo ko no, Maki?
0: Kung ando, i-aron ko na paglikay nga magkalalis na saan mo.
3: Mau ba?
2: Ikaw masabkod. Pero may kagyang makiglalis sa imong amahin. Paupos lang kod unta ka.
3: Krisha.
2: Kalimti na ang imong mga tinguha, Chomery. Kay mamauli na ta sa syudad.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
6: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsul sa buntag. Tulok pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy. Barangay General Climaco karong June 15 adlaw Lunes. Obos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa atong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong Higala Amigo, SK Councilor Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.

0: Mga higala, at ang iang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlawng Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
4: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong malibuto.
3: Palami Style.
4: Ipayon ko ikaw. Kanimo ang langit.
5: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
3: Kasilag style!
5: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
3: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasang dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama.

0: Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sityo Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaong Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, og sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, og sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, og sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmon ako, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Day andat, nalang masulubon mang ganang naong ni mo?
6: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Rans, may tukar na po lang yung hubak ko gayoma, may taas pagyadang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Rans, okay na kay nga kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

ko si Senyar, ginaingon, pilian mo ng takay ko og laki, pero kaduhagit ko mailad sa mga bakako niya laki. Mga kinangay tabo sa kinapuhin na di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Oke, ini ada tunggu sah model dari sini. Aku nak kai. Cik ini dah.
1: Rico.
0: Cuman.
1: Oh, apa kau ni mau matubak sa kong pangutana?
0: Cuman.
1: Kanu sa matamak pakasal. Matus nung
0: ako. Ayun niya, tanong istorya. Ano yun on sa chicken tag lamay kayo. Tanawa ko ba, Johan? Tawag na bapag ko, tanaw.
1: Ang tanong?
0: Ay, sige na. Mayo kay buwan pa man ang bata na si Muntian. You know, kung pati pa kaya na. Saan, birahan, stay kang mayos kama, okay?
1: Sige.
0: Sige kay, Diyos, babag ni kayo, murang kamuting kahoy, oh.

0: Sa ora ko yung mataan. Ang imong umay tugat sa kama.
1: Ay ko. Ano sa lagi tapakasal pa?
0: Ang yung pagkasal. Sakal sa ning ato, sakal.
1: Ano yung? Ako na, nasakal na?
0: Ini, didi yung ka na yung uwan. Munggo sa yung.
1: Kalami. Ay, Rico.
0: Tasuod ko niya kung dila.
1: Ah, grabe ya ka tasag ko na maramang ananangkan.
0: Alam niya niya. Kalumbing. Buta na si Kabo.
1: Ah, buntak man to eh. Kain buntang.
0: Ay, inerto na ko. Para didim ko ang bata. Pakupto na itong batang apilahin.
1: Oh, grabe ha.
0: Hindi po. Ganlan na na itong batang Pedro. Kupot na.
1: Pedro. Kupot na.
0: Kupot, Pedro.
1: Kupot na.
0: Kupot na.

0: Siya naman. Siya naman.
1: Manamang kag-ilis.
0: Kag-ilis na eh.
1: Unya na lang.
0: Uy, buya no, ay, Jesus.
1: Unya na tamang kawas din eh. Buong pabaya ko na matubaga kung gano'n sa tamang pakasal. Mabdos na baya ko.
0: Pinasultihan talang ka. Diyan kasi tinood ha.
1: Saman.
0: Di ko pwede yung pakasali mo.
1: Oh. Kay?
0: Minyo ko. Oh. Minyo ko.
1: Minyo
0: ko. Minyo ko.

0: Salamat kay maayor ang akong pagpanganak, ma.
1: Usa ka himsog ka batang lalaki ang imong anak. Og ang amahan sa bata, dawag kit pakita aron mo hatag og kwarta tampos imong pagpanganak.
0: Pasati na lang ta siya, ma. May lain akong asugton. Og siya ang mga mahan sa akong anak.
1: Oy, klaruhan na ha. Basiminyo na sad na. Siguruan na kitaon aron di na ka, mga anak na pod gaway amahan.

0: na ila da baya ko binyo, may anak na manggani ko minyo nga laki gikan, nagpatuo mang ulit tao.
1: Oh, oo, oh, di, 100% nga ulit tao yun ko.
0: Unya, ganahan pa ka kanak ko. Di naman ko virgin, may anak naman kay ko.
1: Ay, okay rin na ako, day, oy. Bahala og may anak ka, total. Sasunod ako naman. Diba? Sige na, baby. Sugtan ako. I love kayo, tiko.
0: Ganahan sa kunin mo. Kay macho kaglawas, Ruel. Anya, bungutan ka, Ruel. O sige, gisugot na ta ka, Ruel. Uyab na ta.
1: Yes! Salamat. Daghang salamat. Kay misugot na ka.

0: ta tungkut semua hotel. Menang dia tanah.
1: Ang sakit man nila mo matel ni Rico. Nainom tom na inoon ko niya da.
0: Day.
1: Oh.
0: Mungna ulit na.
1: Ha?
0: Ki, lumi ako kayo.
1: Pero, Ruel, magpakasal niya to ha, Ruel ha?
0: Ay, oh, laki. Sige na. Sige na, good. Kay, lumi ako kayo.

0: Hi, hello mga kasama, mga kabisay. Ang dramang sa tanang bakak, ikaw ang tinod. Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, adlaw Lunes. Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga kunsihalit, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, o sa paningkamot sa atong higala amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa atong higala amigo, SK Councilor, Kit Abalde. Kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osmonago, June 15, sa gabi, magkita-kita tariha o maglingaw.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Selma, ich sehe mal. Minyo sa di ay siya.
1: Ay, daunsa naman itaw ko. Ay, di magkakamaong kilatis o laki.
0: Mabdus na na ba ako, ma?
1: Ah, mulay gitangat ini. As kapakita sa di mo siniya. Saganak ka na sa ani nga way amahan. Hunong na nang pag-uyaboy. Kadi magkakaibaw mamiling laki. Pahuwain na. Ug ang imong mga anak na lang unyang atiman na.

0: kitang babae na sabang akong gianak, ma.
1: Oh, primero lalaki, karon babae. Polos, way mga amahan.
0: Sagdi lang, ma. Doon naman ko'y trabaho.
1: Sinya, ako pa ni Muno. Kanas guyong ang imong sugton. Dako kay na gusto ni Mus Guyong. Besag may anak ka na nga duha sa lain-lain nga lalaki, pero nakasiguro ko nga wagid matarog ang dako niyang gugma diha ni mo.
0: Hindi ko kanana ng kuyong mo eh. Daot kiglawas, napailubot ay sapit kayo. Wagi view tawana. Di gyud ikasurig syudad ang naong uy.
1: Pero apa, buotan. Ma? Buotan man. Doon na sa chinindot ka trabaho.
0: Da.
1: Ingon lang yun anang iyang lawas. Daot unya sapyot og lubot.
0: Gusto ra ba gyud unta ko mga makauyab ko ba? Makapaman ako lalaki nga makadawat sa akong kahintang nga may anak. Nga may anak na kuslaing laki ba? Mudawat gyapon siya.
1: Ay, sugta ganis goyong. Sugta siya, sinya.

0: Tinood ka ng maming? Watubang na ko si Sinya kung mamisita ko?
1: Ay, o lagi. Tinood. Pero o yun, saban. Wara ba mausap ang imong gugma niya nga disgrasyada man na? Napaangkad man nagkaduhag yun.
0: Mahal ko na ako siya nang kung sugto na ko niya, pakasla ko din na siya. O ako'y mangumahan sa duha niya kanak.
1: Kanak, maunay gusto ko nga mabati gikan nimo.
0: Oops, tulo pa.
1: Sige. Karong gabi eh, ang ikatulo eh mo naman. Karong gabi eh ha, pamisita ni Sinya sa bahay. Ako ray bahala. Iya lagi kang sugton.

0: Salamat. Daghan kita kayong salamat nga gisugot na jud ko nimo di sinya. Dai.
1: Okay naman ka, kang may duhan ako ka anak. Nga pulos pa gyud lain laig amahan.
0: Ay, okay na jud kay nanak ko dai. Ikaw ang importante nako. Kung kita na unya ang magtipon og puyo, panakon ta rin ka. Aron do na putay ato.
1: Paningkamot lang nga makagusto ko nimo. Kay ako manggood, di na ko tayo pang lalaki nga daoto niya sapit og lubot.
0: Aw, ma'am, ginakong lawas day. Pero makataon man ko bisag unsa nga gusto na kong kanon. Lawas lang ginin ako.
1: Oh, sige, uyab na ta. Gisugot na ta ka.
0: Salamat day, salamat day. Og, karong Domingo, magdita.
1: Ha?
0: Magdita karong Domingo.
1: Di lang tingay ta magkuyog. Uy, mag-abot lang ta sa syudad.
0: Doon ang kuy auto. Ato ta sa karsada mag-abot.
1: Oh, day no, may auto, manday ka. O sige, mag-date tarong Domingo.

0: Motel?
1: Lingaw naman tag Panuri Rosmol. Kuan sad kanang check-in sad ta. Kana kun okay ba nimo? Kun dili, dili sa kumumugos.
0: Bano, uyab naman ta. Wala sa kuy angay nga maghilas sila. So, ikibo lang, nabaya ko. May duha, nabaya ko pa mga anak. O sige, dad ako bisag asa nga motel. Kaya hatag ko ang gusto ni mamahita po.

0: No, la pequeña. Ah, cute pa ni baba.
1: Cute pa orin nga. Doon na may kapatang ni Aki Anang. Ah, ay, kalit siya ni Mama Dati lang. Sige pa. Doon kayo na tayo nangawa. Kuyong.
0: Dili na magbantaw ito. Ako na ni kwasi mo ha. Ay, may hubo sa tanan ko akong baby.
1: Sige. Oh, ay, kabayo! Kuyong! Imo na tanan? Oh, grabe ha, kada ko ang kataas, anak ko.
0: Lawas rin sa psingan ito. Uli, daot man tuot ko niya. Niya, sapyo itong lubot, pero kining ako ah. Mura ni og bata ang away dunggan.
1: Alam ni anak ko yung. Kami wow, kanindukanin ko nitan. Dati, may mahakong sipato eh. Muna kong ipangandun kita ko.
0: Kalami. Ay, kukot. Babalay.
1: Sakit sa kapo pangig. Ay, dako kayo.
0: Alibi.
1: Ay, kita uy.
0: Balik na kita uy. Ayaka na nang ikuha si Moha.
1: Uy, mura mo sa ano mga anak mo eh.
0: Kini.
1: Kaya na nabita sa kontay. Tawad mo na ako na nagiging cute. Aganahan ko ani. Sakit kami. Agay ka kami. Kasakit na. Kuyang, itikin ka! Lihok niya, lihok! Sige na, magpakasal niya.

0: Ikaw na kong luyahas kibuhat ni kuyong nakon eto higayo na sa otsmotel. Natuko pa mong kong balik o ibisag na kaagin akong duwa ka anak. Ug tuod man, ipamalay andayan ko ni kuyong. Ug karon mabdus na kos ikatulo na kong anak. Ug iyakit kong ipakasla ni kuyong.
1: Wakto mga kasama ang kaagi ni Sinya dinhining tulumanon. What's the style? Ipakaslan gyo di style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, Dalit sa R&N Drama.

0: Hi! Hello mga kasama, mga kabisay! Ang dramang Sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod! Pasundayag diha sa Sitio Kasoy, Barangay General Climaco, karong June 15, Adlaong Lunes! Abos sa pag-sponsor sa General Climaco, Barangay Officials, headed by Barangay Captain Eren Canonigo, o sa mga konsihali, SK Chairman, Sir May Ann Canonigo, o sa mga SK Councilors, abos sa paningkamot sa itong Higala Amigo, Konsihal Warren N. Abalde, o sa itong Higala Amigo, SK Councilor, Kit Abaldi, kini halad sa atong mahal nga patron, San Antonio de Padua. Osbonago, June 15, sa gabi, magkita-kita taniha o maglingaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Oh, ingon ana.
7: Paragis Bila-Bila.
6: Oh, Paragis Bila-Bila.

0: capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede mo di ko maka duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Alarat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni tanang.
6: Pwede ko. No. Banda.
3: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy, masakang sa tadimu.
6: Isamot ka bati mo nga umuhilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silang ko.
4: Di mo na ko check, oh. Pero, pakasli o na ko. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
4: Unsa?
3: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
7: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O Takla, mauna'y tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jekyll.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Oh.
4: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa

0: Samtang may ngoto may hapon magabi, may bigyong kadaon niya lasad ng iyong higalas kanginan. Ray Arellano oban sa kong partner ng guwapo sa DYHP Wildline kundi si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Oh, inom nyo Dani Perminte.
0: Sino may inom? Sino nun?
1: Ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Ugang avocado coffee mix with guava kana makapaling una.
0: Okay, unya paluapan sa dayon nato sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Pampalagsik na pampaghanap ha. Okay, pero shout out tayo mga igala. Salita din sa Toledo City. Si Raul Tolentino, Rico Bulyore, Bulyore, si Helen Bulyore, April Pungasi, Dias Carlos Usap, si Carlos Cabardo, gika ni Pedro Pungasi. Unya diha sa Lucia. Si Lucia Buloy. Salita nga po. Diya sa Dila Rosa Calatrava Negro Sustintag. Saan nga siya mo hatagoy. Kailangan din sa... Onya, gika to ni Ricky Bagis Garing mga igala. Onya lang, siya tato sa dia sa si Dr. Ted Angina Saipik diya sa Pitogo Bohol. Si Mark Lowy Satomera diya sa Pitogo Bohol. Si Pare Ricky and Mads Vivien sa Valencia Negros Oriental. Silsa Delia Pilen o sa Tanang Vienti Family diya sa Valencia Negros Oriental. O nga man si Inday and Dodong Barbosa sa Valencia Negros Oriental. Kursyal Adon Abalo sa Haklopan Talisay. Anas Pakira, si Rachel, Rachel Tabura, si Trixie Claire Baay Balili. O nga man si Jojo Sinuntao, gikan gini sa among Bisay Founder Bangag sa ilong wildline ng among writer director Oji Kumpok Rakasa. Okay, pero magigala dito maglangan na tuday hinumduman ang nangagi nga bisan sa pagpangatarungan ni Haring BBT sa paglimod, pero wagin mo to sila si Raina Tara o mga puting duwindis. Wala sa laing bayan usap sa iyo sa buntag, mipalayo sila si Jigo sakay sa helikopter aron magkapamaulay sila, no? Magkapamaulay sila niya, maghikay sa dayon sa ilang kasal. Uya, sayo sab ng milakaw sila si Bugat ug Lalat. Sa laing bahin, dito sa naimutangan ni Haring BBT ug Kokak, may kusog na sab ng linog na itabo. Ingon ining na itabo, niya na nila sumpay ng atong sugilanon, budbud o bibingka.

0: ang Tutganus a mahal kong asawa nga kita pagihapon. Wait, wait, wait, wait. Aksyon na kong kabalaka. Gibati ko ang kusog kayong gahom sa kangit-ngit.
1: Onsa?
0: Wah, wait, wait, wait. Oh, mihonong na ang linog.
1: Oh, oh, mangaring bibiti.
0: Wait, wait, wait, wait. Nagkadool na siya. Nagkadool na. Wah,
1: panasa. Wah, kusin niya makita.
0: Wait, wait, wait. Ang mga samara na kong naghinubra ang pagkadautan ang makakita og mubati sa kusog kayong gahom sa gangit-ngit. Wete, wete, wete. Og gibati kong nagkaduol na kiri. Og na siguro kong mag-abot na kami. Akong lawas ang iyang sodlan. Wete, wete, wete. Og gibati kong nagkaduol na kiri. Nakasiguro kong mag-abot na kami. Ako yung lawas ang iyang sodlan. Ako ang may pinakamalo mo, Ognaong. Kabantay ka na. Bubutan, Ognaong. Disinte. Wete, wete, wete.
1: Hinundan nga dagan ang naskami mo. Mahal nga haring bibiti.
0: Wete, wete, wete. May tama ka. Mahal kong asawang kokak. Pero wa sila'y kasayuran. Nga ako ang pinakadautang hari ng gingharian.
1: Tinood na!
0: Wete, wete, wete, wete. Busa, mukatawa taog na ko!

0: yun. Oo yun.
1: Oo yun.
2: Tapanggibati kong may dakong katalagman nga mahitabo.
1: Mahal na tara.
2: Mangandang tang tanan. Og labaw sa tanan. Mag-ampo ta ni Batala.
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
6: Titik.
5: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, git ka ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud, ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simple ato gyud nang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pugko 3 times idi kapi gyud ko na paradis nila dila Lisa Heron Pausos kuan ako 5-7
4: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanap og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha daghang og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan daghang jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka siya yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapig man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ng panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
5: Kaloy na dati?
7: 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
8: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka
0: gamit sa atong kape?
6: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to roon eh. Gani ay. Nag...
0: Abukid sa kulian?
6: Ako ito ganing ama nga mo rin na.
0: Abukid sa...
6: Ganing.
0: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsagka gani ko maglisod
0: ko. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
6: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't ko naihayo?
0: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
6: Makakatkat ko ba? Ay, magrapagid ko atong mga gulayon. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
0: Sige pa ka nalimulay?
6: Siyon.
0: Lido?
6: Alberto.
0: Pilay mo idad?
6: Ay, ito anak ko, 90 na ko.
4: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sumpay sa atong sugilanon.
2: May gani kay daghan pa ni gasolina ang motor.
9: Natural. Gipulta ko ning daan sa una pa. Kamay ra kay nakuha ang gasolina, pila ra ko ni diri.
2: Labing maayo kay mahal na kay gasolina karon.
9: Sumot ng krudo.
2: Ang mauyod, mauyod.
9: Ay, kabalah ka. Happy tatapu dato.
2: Ay, tinuod na. Tinuod na.
9: Ogon, madato na ta. Sama ni Barisa Pakaldo Risula. Batay ka na? Bisan pag mag-oil price hike. Bumahal ang gasolina. Awar na ibili na ta eh. Bisan taksa kalibo pa ang litros gasolina. Sa krudo, tag 2,000 ang litro. Why kaso?
2: Kung mahitabo na, maihap na lang siguro ang magdagan na sakyanan.
9: Nasulag uhipan ni mumbak para.
2: Agani, abubaya, kamotoy ta.
9: Ay, kabalaga, hapit na nga itong pagkadato lahat. Padong na kita sa Kaplins by Bayon, kabantay ka na. Team, ato ta mag-abot sa foreigner kung higalang dato kayo.
2: Bogart, ganun ato pa man dito. Ganun dili na mala sa syudad ta mag-abot.
9: Ganun man.
2: Oh, mas dinot nungod sa syudad ko. Kaya kung mabayra ng atong mga pulawan o brilliantes, mag-shopping daw yun ko.
9: Bita mo no? Ya, ato takaon sa Tikjangdong Special Food. Kamantay ka na?
2: Kamantay?
9: Og ako, palit na yung malong sakinan. Kanang may butang nga nagpayong.
2: Dayon, mag-franchise up kong fast food chain. Kanang kananan, kanang sikat tayo.
9: Unsa man?
2: Mag-Jolly!
9: Gamble man, Bento!
2: Kabantay ka?
9: Kabantay!

0: Bila ding dah kini ngatung private helikopter.
1: Ogni anak kita sa helipad ng mansyon.
2: Baynoy!
3: Kaisan!
2: Ayay!
4: Mula man, Mr. Chanty, Kuya Nonoy, ah! Present man, ingon siya.
3: Natural! Di man ko absent!
2: Baynoy! Murit suminta klas siyudad sa ilang dapit.
3: Ha? Uban ko?
5: Sigurado kang muuban mo, Jeko, Nonoy? Sige, kaingon ko na squatter ang among dapit o daghang maldito dito.
6: Ako si Hercules! Ako ang malipo ninyo!
3: Hercules! Alak! Matahanin mo! Matahanin mo!
2: Sino ko? Hoy!
3: Alak!
5: Ang langgam na biyaya!
2: Ang langgam!
3: Ala 603. Ligasan ako 641.
1: Bangag
2: kayo. Bangag kayo.

0: Uy, ano, mahal kong asawang ko ka.
1: Ala, nasa sekretong lawak ang tanan.
0: Uy, kinsa?
1: Ang mga nagdawatan sa atong payola, ang mga miyembro sa atong malita kang, ang mga kadakuan sa atong crocodile organization.
0: Uy, sa ato pa, naa, ang mga kaupantang dagkong politiko.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito ang pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka. Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
4: Uh-huh.
3: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kaya ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ning Paragis lagi, taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na lang? Maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
5: Agri na, palingki.
4: Oo, maligi ako diha.
5: Ano ang palingki, ano na?
4: Mais. Sikol.
5: Yung ako ba ako dito sa kamay, sa naminaw ka rin, sa inyong testimonya sa inyong bati na mawala inyong matapin sa panawas at sa itong doktor.
4: Katong ako makasulay yan eh, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako itong bata, na ako nanguma. Hindi po di yan ginom. Mo'y ilagamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan.
5: Siya pangalan ko lang?
4: Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
5: Kulay daw?
4: 24.
3: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
11: Upong ang akong mga tiil o mga pasakit iliho.
10: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
11: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
10: o sa gabi.
11: Wala pa'y bulan,
10: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot.
11: Epektibo kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: O ako na usab, si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
13: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar. O ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
14: Kaadik manggod. Sumala sa Dietary Guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
13: Pagkataasa di ay no?
14: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon?
13: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
14: Maurawta na.
13: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
14: Mao gyud na epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
13: Muday na.
14: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
13: Husto.
14: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
13: kondisyon,
14: wala
13: no?
14: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadebelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
9: DTX 500.
15: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, 2 ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
14: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
13: Unya, Doc, kini pong acne.
14: Dagkong bugas-bugas.
13: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
14: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
13: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
14: Sobra nga tambok.
13: Oh.
14: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobran lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
13: Hosto!
9: DTX 500!
16: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati nga anemic.
9: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa,
18: naayo na ako.
9: DTX 500.
19: Mali sa mga butika.
20: Mga ka DTX, ako si Jinpol Hineroso.
21: Og ako no sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
21: Sa pagatinod Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
20: Gusto.
21: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit.
20: Mm.
21: Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
20: Mm.
21: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
20: Kana.
21: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
20: Mm-hmm.
21: Nya mantikaon na sabs gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
20: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
21: Mm.
20: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
21: bad
20: sa
21: cholesterol.
20: Bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
21: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
20: Gusto.
21: Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
9: DTX 500.
22: Kodai si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
23: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
22: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
20: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
21: Oh, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
20: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
21: Mm-hmm.
20: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
21: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
20: Kampiyon.
21: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
20: Wala kay reserve.
21: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
20: Oh.
21: Napadyod, sumala sumapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
20: Oh, kapatsadaha.
21: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna'y usa sa mga rason nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
20: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
21: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
20: Gusto.
9: DTX 500.
16: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Loida. May lang naabugog taligsi.
25: Ugunog sip-unon na
0: ako.
1: Nag-take og Mighty C.
0: 2 capsules 3 times a day.
1: After sa sige na akong tumar sa Mighty C,
0: abog og taligsig
1: ko ng masuklan.
0: Epektibo kayo.
1: Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
21: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
20: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Kanang nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up.
21: Kagid.
20: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kinitanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
21: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap yun ha, kaya ako ginagkatabang. Labi na sa mga batanon diha. Kay muslid, sila ra bagini una. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
20: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
21: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
20: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
21: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
20: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
21: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
20: Perfect.
21: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
20: Correct. Wa jud side effects, Dok. Na ipakapinoon frontal effect.
21: Hala? Tay, pwede ka na.
20: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud gag gusto ko pa bisag dili na siya.
21: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
20: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
21: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
20: Kalami.
21: Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
20: Gusto.
21: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
20: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
21: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
20: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
21: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
20: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
21: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee. sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
4: D3 Bio.
20: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
20: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
21: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo mm-hmm. Ipinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
20: Mm-hmm.
21: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong baba. Katong mga na-gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga to siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir GP. Mm. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuma na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
20: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
21: Habi siya pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
20: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
21: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
20: Uh-huh.
21: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai.
20: Mm.
21: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
4: D3 Bio!
19: Ako si JM, ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
4: D3 Bio!
20: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
21: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
20: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
21: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
20: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
21: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imuhang GERD.
20: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
21: Kanang kasigi kagka og mga tam isar GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
20: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard, ang imuang tiyan.
21: Og dili ra da, Sir GP, iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
20: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
21: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
24: O, oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
4: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO!
3: Ang BCO
4: nga may D3!
3: Kapalit sa mga
4: butika.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
20: Mm.
21: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
20: Muna yung giingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na juice ilok.
21: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
20: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
21: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
20: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
21: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar dyan nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
20: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
21: Yes, makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
20: Tsakto dyan ka, Dok.
21: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
20: True.
21: Ang problema kasagaran, kaya wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
20: Exercise sa kama ba, Dok?
21: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
20: Austo.
21: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
20: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
21: Naajay pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
20: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
21: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
20: So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
21: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
20: pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
21: Oo, nindot na.
20: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
21: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
20: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
21: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
20: No.
21: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
20: ga-detox ka pa!
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: D3 Bio Health News.
8: D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
20: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
21: Ako na sab si Dr. Ramil Oihis. Guta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
20: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
21: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
20: Ako, Dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, og kung unsa pa man diya, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos imo ang LDL o gapata.

0: Responsible gaming at pagcore.ph.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ahoy! Kidney Care Time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: It's rainy and back to school season na sa mga ka-Pure Gold. Andama na ang inyong mga listahan sa shopping. Kay moabot na ang Pure Gold Pabuhos Blowout. Dagkong diskwento sa inyong paboritong mga butang. Doon na kapahigayon nga makadaog sa 1-year free grocery para sa tindahan ni Aling Puring or Perks Card members. Kita-kit sa June 19 hangtod June 21 para sa atong 3-day sale. Ug pag-enjoy sa dagang special discounts sa piniling mga butang. Talagang sa Pure Gold, always panalo.
16: DTI Fair Trade Permit Number FTEB 258020, Series of 2026.
17: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
18: Ratchet Boy Nationwide!
19: Sa bawat yugto ng buwan, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang, ay may bulag, may tiyan.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.

0: bird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Dilong! Dilong! Yamano! Yamano! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay, okay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yeah! Ikaw, Dilong! Champion!
2: Inilog! Tulumanon na mag-iya kaninyo ngang imo magamanok igtatari. Kanunay inilog ulyamanon. Ug mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit ug ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. Ug karon ani ang inyong anchorman, usa ka veterinarian ug breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Mayong buntag Pilipinas, Visayas ug Mindanao, atong mga suking tigpaminaw sa tibok Visayas ug Mindanao. Mayong buntag ka na atong tanan mga kasabong. I hope everything is fine, everything is well. So this morning mga kasabong, atong pag-aisgutan ang topic wherein na nagitas fight day, no? Pero before nato na isgutan mga kasabong, ato sa lakbitan ang ato ang bloodline segment karong buntaga. Sa atong bloodline segment karong buntaga mga kasabong, atong isgutan ni duha ka talisayo, no? Ato i-compare og unsay ilang kalainan og unsay kalang kausaban og unsay mahitabo kung sila mismo ang atong i-cross o ka i-cross na to sa lain ng bloodlines. Before siguro ako na na-mention diri regarding aning bloodline, no? Kaling atong regular gray. Pero mas mayo i-compare taning mga talisayon nga naakaroon sa Pilipinas o gani kusog paghihapon ng mga bloodline na, no? Una na itong isgutan mga kasabong ang regular gray. So, sa kaniadto ako nang nalakbitan nga ang regular gray originated by Big Richardson of Willsville, Ohio. Unya, doon na siya itulok ka genetic makeups, no? Tulo, meaning, doon na siya itulok ka linyada nga gisulod ani. Walay lain ang low gray, ang malignant gray, o sweeter McGinnis gray. So, ang mugawas ang mga manuka, mga kasabong kasagaran green-legged. Occasionally, na yung mugawas nga yellow-legged or white-legged, pero most of the time, mga kasabong, ang iahag yung mugawas is green-legged. Usay, mugawas blue-legged. Pero kung yung paggawas sa mga imunta yellow-legged, green-legged, or white-legged, mga kasabong, magbase ni sila sa gitawag o kanang genetic infusion nga doon na dominate mo dominant nga genes. Mao na nga manggawas na sila tungod mangod sa tulo ka linyada nga naa sa iyaha nga sulod. Ang iyang karakteristik mga kasabong, deep game, tata isugig kayo. Unya powerful, no? Kalang kusgan kaning mga manuka. Sa kakusog kaning mga kaning manuka mga kasabong, kaya niya nga idispatsa ang kalaban within usa ka bunal. Tungod kay, of course, to na may tari, mga kasabong. However, doon na lang disadvantage aning mga manuka, no? Ang iyahang problema ani, doon na siya pagka-islagisnis o kalang hinay kayo. Hinay kayo maglihok, no? Dili siya paspas. O niya, law breaker. Dili siya ang atsarado. Regular lang iyang layat, mga kasabong. Delikado siya, mga kasabong, sa mga player o paspas nga kalaban. Mauna nga mas nindot siya i-cross sa lain nga mga either talisayon nga paspas o kaha mga kilso, mga butchers o mga roundheads. Kung paingon sa tas Maligin Gray, ang Maligin Gray mga kasabong related ni siya sa Maligin Claret, no? Ang origin ani mga kasabong dunay ni siya Jude Gilliman Gray nga dunay pag dunay white hackle o mansil pile ang sulod niya. So, ang Maligin Gray, mga kasabong, street comb. Kumingon ta diri sa regular rin, kasagara ni Pekom. Kanya, ang Maligin Gray, street comb. Ang Maligin Gray, mga kasabong, white or yellow legs. While sa regular gray, kasagaran, green-legged to blue-legged. Ang Maligin Gray, high breaker. Angat sarado. Pero, ang regular gray, low breaker. Ubos ang iyahang layat. Ang Madison Gray, mga kasabong, good cutting, maayog cutting ability. Ang kaning regular gray, ang maayo niya is power. Power o gymnast, huwag kaisog. Ang regular gray, mga kasabong, is lagis. Kanang dili kayo paspas mulihok, no? Pero ang Madison Gray, paspas niya is smart siya mulihok with good timing. Ang regular gray, mga kasabong, maayo lang siya sa ubos. Pero ang Madison Gray, maayo siya sa taas o sa ubos, kompleto kay siya. Sumunik kalainan sa duha, mga kasabong, no? Kung imonis lang i-cross ang duha, pwede. Tungod kay ma-check, mga kasabong, ang ilahang kanang mga diferensya. Ang Madison Gray, high breaker, good cutter, smart, maayos sa taas, may sa ubos, niya good timing. Ang dirisab sa regular gray, power, isog, naan niya. So, kung imoning i-infuse ang duha ka bloodlines, mga kasabong, perfect kay ni nga kombinasyon. Kung gusto ka gray to gray, no? Kay na may uban, mga kasabong, dili nila sudlan o lain nga dugo ang ilang talisayon. Di nila gusto butangan o pula, di nila gusto butangan o kanang mga uban pang off color. Ang ilang gusto nga ang talisayon is to talisayon na po. Muna nga gitagaan tamog idea kung i-compare na to ang Margin Gray o ang Regular Gray. Nasa uban mga kasabong nga either asa ani no, nga bloodlines, ang Margin Gray ba or ang Regular Gray, nga butangan nila lain nga dugo, nga pula, why problema na kay kaning mga bloodline na mga kasabong, kaning Margin Gray o Regular Gray, mga dominante man kaining nga color. So doon ay tendency, ang magawas nila mga kasabong, gray gihapon, pero either it is silver gray, depende sa imong gisod sa iya, o kaha medyo may pagka-dark gray. Pero mahitabo, dominante yun ang mugawas. Ani. Nayoban mga kasabong nga, inigbreed nila sa talisayon, topula, ang igawas nga mga laki, puro talisayon, kunya ang igawas nga mga bay, puro pula. Muna nga, uban, batay bantay, mupalit og pula, tingala sila na inigawas nga talisayon, tungod kay kanadeng manuka yung napalit ng pula nga bay doon na di ay dugo nga talisayon. No? Di lang siya dominantes bay. Pero kasagaran laki niya is puro talisayon. Una, ang talisayon mga kasabong, ang yang color, dominante kayo. Muna nga manggawas yun. So muna mga kasabong, ang atong bloodline segment karumbutaga. Differentiate na to ang regular gray o ang Madison Gray. So, which is which, ana inyong gusto, mga kasabong, puro na mga maing laki nga manok. So, karon arita sa ato ang farm management. So, atong isgutan, today, mga kasabong, atong isgutan ang dito na sa fight day. Unsay atong buhaton. So, kasagaran, mga kasabong, sa fight day, sagmensyon ako nga dapat preparado na a night before kamo biyahe ang imo mga butang nga dadunon, no? Tanan-tanan, gikas, tangkal, folding cage, 3x3, matting, gloves, PC kung maldito ang manok, timbangan, ang padala ni mo og feeds nga platinum, o ka crack corn, unya ang karton mga kasabong, doon na dahon sa saging, nga gibutang ni mo, unya sa karton, mas tindot tong karton nga dili, plastic, kay dili siya init. Dayon, depende na ni sa inyo mga kasabong kung sayo mo mugikan sa farm o kaha hapon na or udto na. Depende na kay kasagad. Depende usahay na may mga amo nga na itrabaho, na negosyo. Pero usahay, ilan ang itugyan dito sila mga handler ang pagdalas manok nga dito sa buwangan. Pero na may uban nga tag-iyas manok mga kasabong nga sila gid mismo ang muhatod muna nga dipindi na kung usa kurasa mo adto ang inyong amo, especially kung kabalo siya sa mga fights o fight dunal siya fight schedule para sa ihang mga manok. Pagikan sa par mga kasabong, advice nako mupatak ta og pito ka patak sa energizer aron iwas luya mga kasabog during sa biyahe. o iwas stress during sa biyahe. Ang uban, musayo o adtos buwangan, kadlaon pa lang, nga dito na mo pakaon sa ilang mga manok para relax ang handler, relax po ang manok, kay aron dili mag-apura o kaha, depende, labi na o traffic ang lugar ngayong mga tuan. So, delikado kay ka madelayed mga kasabong. Unya, naasay sistema specialist sa mga stags mga kasabong nga early ang ilahang kanang leg banding. Kung malit ka silang leg banding, mo penalty ka, mo bayad ka tag 3,000 mga kasabong. Pero depende na mga kasabong sa mga association, no? Kung may mga association nga doon na sila ik-tat-off, nga pag-aboto ko last 2, humanag leg bantanan. Mao na nga, kinahalan ka mo sa'yo. So, sa mga inaanang nga sistema, labi na o medyo layo-layo ka sa'yo, gig ka, mas tindot ang kadlaon. Unya, kung kadlaon gig ka mo abot dito buwangan, inikabot mo dito, kay na-mention ako, nga doon na naman kay reserve daan nga kanang kakaos, unya, kanang gabante sa mga kakaos na naman na daan a night before sa derby, so, pag-abot na, i-plaster sa nimo na daan, imo manok, isod sa nimo sa kakaos, unya ra nimo ipagawa sila og maabot ang mga alas 6 kapin mga kasabong. Pero before ana during sa imong biyahe mga kasabong depende or nigamit kag aircon o wa. Kung wa ka mo gamit og aircon pero kay kadlawon ang imong biyahe okay ra, no? Pero kung gamit ka og aircon mas labing maayo. Kung ga aircon ka, kung adlaw ka mo gikan alas 10, alas 1, alas 2, kay depende sa imong flight schedule. Okay lang yung kamugikan ng orasa kung ang imong sakyanan naka-aircon ka, no? So, kung naka-aircon ka, mga kasabong, money atong bantayan permanente. Dapat ang imong sakyanan why air prisoner. Unya, sulod sa imong sakyanan, dapat walay manigrilyo. Unya, sa gikaingon ako ganina, nga mas nindot tong karton kaysa plastic nga karton. Unya, during pag-plaster sa manok, mga kasabong, ibabag na siya pagbutang ang karton. Ayaw iuyon sa purma sa sakyanan. Kay inig break mga kasabong, magsigi siya kanabang pugong siyang tiil, which is na kanabang wa na nato siya makuan, nga di siya maluya, no? Likaya na itong maluya. So, ibabag na siya, kay inig ibabag ni magbutang sa manok, inig break ang iyaharang abaga o pikas abaga may magbadabanda sa karton. Pero kung imo nang iuyon sa purma sa sakyanan, inig-break ana mga kasabong ang iyang tiil, mulahos pa dito, mupugong siya, mao na diha stress na siya daan. Sunod, kinahalan ang ato ang sakyanan, kung ka-aircon ka, butang i-gamay, pag-aos i-gamay hangin. Alam doon ay normal nga airflow diha sa imong suod, sa sakyanan mga kasabong. Diha sa karton mga kasabong, mas nindot nga ikuyog nimo ang fight number 1 o fight number 2, unya ang fight number 3 o fight number 4 depende sa inyong unsay gapilan nyo nga derby. So sa pag-abot ni mas buwangan mga kasabong dito mga kakaos, no? I hope nga a day before nalimpiyuhan na imong kakaos either it is aircon or non-aircon. So sa why aircon mga kasabong, why problema? As long as ang imong lugar dili kayo init, saktura. Pero sa aircon mga kasabong dapat daghang kang tanaw nun ani. Una ni mong ibutang sa imong nahuna nga mas mayo nga doon na kay gidawag og kanang hygrometer. Nga musukod sa temperatura og humidity sulod sa sud sa imong kakaos. Mas maayo mga kasabong igabot ni mos buangan, iuna ni mong hatod ang imong mga butang, no? Mas nindot ipaulahi sa ang manok og sulod dito sa imong kakaos. Aron mag-standby sa sakinan, especially kung aircon imong sakinan, aron pag-abot dito mga kasabong, tungod kay i-plaster pa man nimo ang imuhang folding. I-plaster pa nimo ang iyang patungan. Unya, limpiyuhan pa man nimo, way uban, diha, limpiyuhan pa nila ilang mga kakaos. So kung imo nang dadon dito, dito ang mga manok, medyo maluy-luy yan na gamay. Unlike kung imo sa ibilin sakinan, kay aircon man, away problema, then kuhaon lang nimo siya kung plaster na tanan. Isood nimo sa iyang folding. Pin, folding cage, nga imo siyang tabunan o tilon, murag trapal ba? O kanang murag cloth ba? Nga dili init kayo sakto-sakto ra. Unya, kung sukod ta sa kanang temperature sa kakaos, dapat naana siya sa 23 to 26 degrees centigrade. Mao na'y temperatura mga kasabong nga nindot para sa ilaha. ang 23 to 26 degrees centigrade. Kung mo check ka sa relative humidity, ang iyang humidity sa sulod dapat naras 40 to 60% ang iyang humidity, ang iyang humid mga kasabong. Ang uban mga kasabong, kung wala sila gauge, no, wala sila kanang hygrometer, ilang abrihan ang bintana, gamay o kaayang pultahan sa kakaos ng aircon. Ako, kung gamit kong air condition mga kasabong, doon naging ko'y hygrometer, nga tanawon ako. Mas tindot, kung makuha ni mong temperatura sa imuhang farm, unya, madani mo dito ang kanabang temperatura dito na mismo sa sulod sa imong kakaos. Mas tindot kung kaya ni mo na. Pag-abot dito mga kasabong, kung plaster na tanan, i-relax ni mo na sila. Kung kadlawon ka dito, ay lang nagpag-ausa. Ay ha na pag-ausa mga kasabong kung mga alas size na sa buntag para ma-check ni mo siya. I-drop ni mo sila tanan, i-check ni mo sila mga timbang, tanaw ni mo ang fight schedule kung asa ang first fight, second fight, third fight, fourth fight, o fifth fight. Unya dia sa schedule mga kasabong, makita ni mo diha kung imong kontra labaw pa sa timbang o ikaw ba'y labaw sa timbang. Inidrop ni mo anang buntag mga kasabong, inigkalasay sa dimension ko ganina nga check up ang iyang timbang. Tanawa iyang timbang kung wa ba musaka o wa ba manaog sa timbang niya sa kagahapon unya check up pa, i-refer ni mo ang imong timbang sa imong gisubmit. Sa istag mga kasabong, give and take is 35, ang cut 40 grams. Kung doon na naka-schedule sa fight mga kasabong, may bawaan na ni mo ang fight number 1, fight number 2, fight number 3, hangtod sa kanusa ang last fight ni mo. Tungod kay imo na siyang makita sa schedule. Kung nanay-schedule. Kung tanaw ni mo mga kasabong nga nisaka ang timbang sa imong manok, unya, anang pagka-fight day, unya, ang inyong gisubmit nga timbang parihas ra sa kontra. Nya, kung first fight siya, panalitan, unya, ang fight mga kasabong na as mga alas 12, alauna, pagsugod, kung nisaka siya o nantalang 5 to 10 grams anang buntag. Kung panlitan parihara mo timbang sa kontra, kani, delikado ka ani kung muhatag kagdaghang kaon mga kasabong kung alas 12 alauna ang sugod sa fight. So, kung panlitan, bad with siyang 5 o geez mga kasabong, anang morning, nga imo siyang gitimbang, nga gi-add-on na nimo ang give and take either 35 o 40. Pagtalaw ni mo, bad weight pag 5. Ang fight alas 12. Akong advice mga kasabong, kumuhatag kagkaon, 5 na lang siguro, pangyos Jesus. Ang kaya niyang tunawon, or yabot sa alas 12 alauna, makuha niya ang iyang timbang. Pero, kung tanaw ni mo nga ang kontra labaw sa imuha, palalitan, isubmit ka og 2 plat niya imong kontra, isubmit og 2-0-10. O 2-0-5, may bawaan na ni mo nga labaw sila. So, ikaw na mag-adjust sa feeding nga pag-abot sa fight, di siya mabadwit. So, na-mention ako, pananglitan ang imong gisubmit nga manok is 2 plat, ang kontra 2-10. O niya, ang timbang sa manok anang fight di is same ras timbang kagahapon. Kung ang fight ana alas 12, alauna mga kasabong, i-add-on ako sa iyang feeding ang labong timbang sa kontra. Labaw siyang G's. So, automatic nga G's na nga feeds daan mga kasabong. Plus, imong banabanaon kung pilay unsa kurasa ang fight niya patag alas 12, imong banabanaon nga katong imuhang gihatag nga kaon matunaw niya anang urasa. Mao na ni gingon mga kasabong nga G's fight di taghan kayo o common sense nga imong ma-apply diri. Di ka madadrig libro-libro. Kinahanglan, ikaw ni mag-adjust sa feeding nga di mabadwit yung manok nga di sa ka-alkansi timbang sa kontra. Panalitan, ang imong fight alas 5. No, alas 5. Simra ang iyahang timbang sa morning, kagahapon o karon. Ako anang kuana mga kasabong, kung alas 5, alas 6, muhatag ko sa morning, basta sakto lang, dili na siya badwit ang butaga, muhatag na lang kong 20 grams ana igo nga mahurot niya pagka alas 5 o alas 6 nga munaog pagin siya nga mag-goodwit siya. Kung panalitan mga kasabong ang imong fight dito na sa gabi na kayo, no? Gabi na kayo like alas 11. Ang uban mga kasabong buhatag og full feed sa morning. Kung ang fight alas 11 sa gabi, alas 12 ana. Ako mga kasabong di na ko na i-full feed. Kumuhatag ko either 25 to 30 lang gramos. Nga igo niya tunawon. Kay usahay mga kasabong, kung i-full nimo kung dunay problema sa iyang bituka, sa iyang digestive system mga kasabong, matinga ka, baduit lang gihapon ka pag-abot ang orasa nga i-fight nimo. Tungod kay wa mo tonaw og tarong ang imong manok. Diri mga kasabong, mag-rely ka kung unsa ka importante ang fight schedule. Kay may bawaan nimo ang timbang sa kontra, matimba may bawaan nimo kung kuno sa ang imong fight aron ma-adjust nimo imong feeding nga di ka mabaduit. Unya mabana-bana nimo mga kasabong ang imong gihatag nga feeds pag-abot sa fight day, fight nga oras, no? Kinahanglan empty na siya. Kung di man empty na i-chocolate gamay, okay pa na. Ayaw yung pagutmi og maayo ang imong manok diha nga fight na. Kay basin mausab ang iyang abilidad. Na ay manok mga kasabong nga pwede nimo siya pagutman og maayo, okay ra niya. Pero na sa manok mga kasabong nga kung imo siya pagutman, mayabag siya. During fight day mga kasabong, usually ang madala nyo nga kaon ana kung stag sa na-mention ako sa carbo loading nga pwede ra siya katong kidlat conditioner mix sa platinum ug imo isagol sa crack corn. No, muna na imong isagol, no? Pero sa kak, pwede na ang crack corn ra og platinum. Tungod kay lahi ang kak og digestion kumpara sa stags mga kasabong. Kaning sa feeding mga kasabong, diri na ka mag-rely sa last sa imong quinting sa imong manok, no? Muna nga, dire importante kaayo ang fight schedule sa fight day kay ikaw na mag-adjust sa feeding mga kasabong nga unsang oras sa iyang fight o di gig ka magka-problema. So, daghan pa kay tagisgutan mga kasabong, no? Dire sa tuang topic sa farm management o niya ang atong isgutan pag it's fight day na. So, sa sunod simana at sumpayan niya nga tuang discussion dire, mubalik ta human importante kay nga painom-dom.
4: Hayaan mo na lang bang ubusin ng avian flu at Newcastle disease ang lahat ng pinaghirapan mo? Sa lilim ng mga pakpak ng Microban Avi Disinfectant, iwas disease ang mga alaga mo. Ang Microban Avi ay scientifically formulated for birds. May tapang ng Avi Shield formula na humahagupit sa bakterya, viruses at fungi. Maghalo ng 20 ml ng Microban Avi sa isang galon ng tubig. Safe gamitin kahit nasa paligid ang mga alaga. Microban Avi, tapang naligtas sa alaga mo. Galing Unibet, galing Unibet.
5: Naku, may sipo na.
6: Baka maging pisik at halak pa yan.
5: Ano bang epektibong gamot para dito?
6: Ito ang gamit ko.
7: Magandang umaga ho.
5: Dokali!
8: Para sa sipon, pisik at halak, Promoxtil.
5: Anong pinagkaiba sa gamit niya?
7: Pagtapatin natin at silipin ang label.
6: Amoxicillin? Tylosin?
5: Pareho lang pala. Eh bakit Promoxtil ang recommended judo?
9: Mas mura ang Romoxil, pero singgaling ang iba.
7: Kaya recommended ko, Romoxil.
6: Itong katapat ng sipon, pisik at halak.
5: Romoxil, may Thunderbird.
9: Sa bisa at presyo,
7: tapat!
3: Balik ta sa itong programa inilog sa radyo, karon mga kasabong sa atong product in focus. Atong isgutan ang bagong produkto sa Thunderbird, ang injectable nga pang-pointing ug pang-conditioning. Aside sa Bixan mga kasabong, Bixan XP, nagpagawas mig bagong injectable pang-pointing ug conditioning mga kasabong. Ang nga niya mga kasabong is full power. Full power ragyod kayo. Ang sulod ani niya mga kasabong is butafuspan plus pyridoxine hydrochloride o vitamin B6 plus cyanocobalamin or vitamin B12 plus doon na pa siya additional nga ATP o adenosine triphosphate mga kasabong. Kini kasagaran gamiton sa conditioning. Panakanindot ani every 15 days unya last nga tira is 3 days before the fight 0.3 mga kasabong ang yang dosage ani. Medyo may kamahalan lari ang ato ang full power pero sa sulod ani niya mga kasabong no duna na si ETP da ano adenosine triphosphate nga usahay ato pa maning ipakaon sa manok aron mapugawas siya aning makakuha siya og ETP gagikan sa iyang glucose. So expected mga kasabong nga mugawas ang pagka powerful sa imong manok kung ijikan nimo sa full power mga kasabong. Usbuna ko ayang sulod buta puspan by pyridoxine hydrochloride o vitamin B6 plus cyanocobalamin o vitamin B12 unya adenosine triphosphate o full power. Kini mabili na, mapalit na sa tanang smoking tindahan sa Tibuok, Visayas ug Mindanao. Sa gikaingon ako, medyo may kamahalan ni siya mga kasabong pero solid kaining full power. Nga gamiton na to sa itong mga stags o ka sa ato ang mga cocks nga ipang fight mga kasabong. Sumao na mga kasabong ang atong product in focus karong buntaga ang atong full power nga na-mention ako kanina kung si sulod ang butapuspan, vitamin B6, vitamin B12 o adenosine triphosphate o ATP. Ang pag-inject, 15 days, every 15 days mga kasabong, pero ang last tira ani, 3 days before the fight. So isip sumpay sa itong discussion kaganina mga kasabong, pag-abot rin tubig, lahi nasab. Ang tubig na ito ani mga kasabong, kung unsay tubig sa inyong farm, mo na inyong dadon, ayaw mo pagkuhag tubig na bisan asa, kay basi wa na maanad sa tubig, ngayon mong kuhaan. Mas nindot mga kasabong nga natural water lang si mong farm yung dadon aron magamit nimo unya wala kay hadlok nga dunay mahitabo sa iyang tinai nga mabaguan sa tubig kay ngano ang tubig imong gipainom is same tubig man gikan sa imong farm o sa imong farm gikan ang tubig. Usually ang akong ginabuhat pag abot mga kasabong no after feeding in the morning sa fight day ang akong ipa-sip nila ipa-dip na ko sa tubig 3 dips lang yun no. Kung mupayat kong alas 12, kanang 3 dips na ko sumuntag, sakto, bastante na siya payat alas 12. Kung mupayat kag alas 5 sa hapon, kilalan mo padimdim sa kag tubig pagka alas 12. Hatag kag tubig maski 4 drops lang o 4 dips lang. Para di maguba ang iyang lawas, labi na ubogamit kag aircon mga kasabong. Kung ang imong fight, mga alas 5 pa, pwede kakahatag o another water sa lunch time pero 3 to 4 dips lang ha, dili kay palabian ninyo ang inyong mga manok kay basig mapiktuhan ang iyang kanang humidity sa lawas ug ang iyang fighting style. Sa hapon di na kay kumuhatag og tubig unless kung iyang fight na alas mga alas 11 alas 12 sumuhatag og gamayng tubig anang hapon mga 2 dips lang. Mauna siya ay atong bantayan no. So di na to pasubrahan hatag og tubig, control ang water, control ang feed. Kay mauna yung mga component, mga kasabong sa gitawag tog pointing. Control niya ang moisture, tugi control niya ang tubig, control niya mo ang feeding. Sa pagkakaroon mga kasabong, kanila sa atong pag-aisgutan, no, pagka next week mga kasabong, so jimana, ikompleto na to, including na ang pag-check sa mga iti mga kasabong. No? So, wala naman tayo oras, yung alagad sa kanginan, Dr. Hasidal, para sa Thunderbird, the winning formula.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
4: Sarap magkasama.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
15: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
16: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
17: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Malagang palala, ang iBerry, hindi ka

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Nanginahanglan og fiber internet sa balay? Anaay maayong balita. Kay available na ang Globe G Fiber Prepaid sa inyong area sa 699 pesos lang na install fee. Naa kay only internet nga moabot og up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makakuha og free only internet for 7 days. Palinya na!
8: Terms and conditions apply. Promo runs from February 19, 2026 to December 31, 2026 per DTI Fair Trade Number FTEB 249601 Series of 2026.
9: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500.
10: Hello?
11: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
12: Sarap magkasama.
13: Kining corned beef na lang usab, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Di man sa'yo pang okay ra.
13: Pero,
14: sa Star

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252.

0: Pilipino, may isang salita.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, dito ako, believe.
3: Lumipod ding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay, o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

0: na Ugandin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: DYHB RMN Cebu, the official number one.
8: Radyo mo nationwide.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
12: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dun ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o TTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang TTX 500.
12: TTX 500.
14: Pabali sa mga butika.
15: Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong TTX 500, ang superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
17: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
16: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong nga gallbladder.
17: Correct.
16: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pag daghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
12: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
17: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
16: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
17: Ay.
16: Pero kinilamang niyaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
12: GGX 500!
18: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tulad sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yun giba natan og inom duha sa buntag duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
12: DTX 500
14: pabali sa mga butika.
17: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
16: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice,
17: no?
16: Mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. karon ginahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement kay dunay taas nga antioxidant og wala nay makapildi sir GP sa DTX 500 og Mighty C.
17: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kini pod mo porma og usara kadako kayong bato.
16: Dili lamang sakit sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
17: Mahadlok biyan ang mga tao ni mo, muduol ni mo.
16: Oo.
17: Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
16: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
17: Mapunggan.
16: Mag DTX 500 og mag Mighty C dyan ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, minom ba ka kag DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang galstones? O dili ka mo inom? O nya, magka-problema ka sa galstones at ay kidney high blood pressure na anasa imo ang desisyon.
17: Inom dyan kag DTX 500 o my TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
7: DTX 500!
14: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugiswayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, nampuan na doon akong gibati nga anemic.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pabali sa mga butika.
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, My Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Hisgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
16: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol labi na og mudako na kayo.
17: Sa labing bag-ong estadistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter og kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
16: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa igayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug MyTC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug MyTC, mas mugamay ang bukol sa Guiter Sir GP.
0: DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month ka pa naayo na ako.
0: DTX 500.
16: Mabalik sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug MyTC Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang MyTC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, og kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MyTC.
17: So perfect combination diday sa dok, ano? Oh, lastly dok, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
16: Lisod yung kayo kung nakay Guiter Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
17: Bitaw.
16: Unya, mubudlot ang imong duha ka mata. Maupo niyang hinugdan nga mag-ubuta unya mapagaw. Nya, lisod pud tagtulon og maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MyTC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong nga Guiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga makamediate sa imong nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag-DTX 500 ug MyTC para matabangan ang imo nga Guiter.
17: Maujud ang pinakarason nga mag-DTX 500 ug MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang Guiter. Unya, sa mga wala pa'y Guiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-Guiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
16: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Maggamit og mag-inom DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
0: DTX 500.
15: Sa Janice, subay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pagbigyunan na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
1: Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. MyTC ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning MyTC, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay MyTC. Epektibo dyan ka.
0: MyTC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
17: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na just ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kaya natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, jud, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
17: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
17: Ubitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
17: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala rin panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
17: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
17: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makatagpadyod og gana sa wala na ikusog na pinuti ni Papa.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, ga. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na kidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala ng kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kaglabawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Nadyo pa naman, Sir JP, nga lami dyan diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
17: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot, padyo na niya yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
17: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
16: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
17: Of course.
25: DTX Coffee Mix.
26: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabadian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga-amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds, pampas sexy gid man yang kape.
25: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
17: Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
16: Oo, nindot na.
17: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ra unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kaning mga ingredients.
16: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
17: ga-detox ka pa!
25: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Mike Rosales, ang una, wala dito ga-inom kape, kay gabatag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nagbatag asid. Salamat gid, DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
25: DTX Coffee Mix! Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Maayong adlaw, mga ka-D3Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab, si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
17: Ang D3Bio, makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwangtian.
16: Grabe sa, muinom kag D3Bio, nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsaman.
17: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
16: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-print vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
17: Daghan.
16: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir JP.
17: Correct.
16: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
17: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
16: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
17: Correct.
16: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
17: Oh.
16: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics mohimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plate D3 na ana.
17: Wala.
16: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
17: Sunod, ang D3 Bio mo improve po sa imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, o K kanang adik ba?
16: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
17: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
16: Naara siya ay vitamin D, Sir GP.
17: Gusto.
25: D3 Bio.
28: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
25: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
16: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
19: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong June 17 to June 26, 2026.
22: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
16: Kini magadugang sa Mucus Production pagyud Sir GP.
4: Oy, wow.
16: Sa imong mucus lining.
4: Oh.
16: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
4: Correct.
16: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
4: Tanang klasing kagaw dok, itrap anang mucus lining.
25: D3 Bio.
16: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
4: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
16: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
4: Sunog.
16: Mabangag sa GP o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala Sir GP.
4: Ikis na po. Ikis na po.
16: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
4: Wala.
16: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
4: Correct.
16: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin Sir GP.
4: Oh.
16: Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
4: Ay, wala.
16: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
4: Oo, oh, monolaw rin pa na ha.
16: Naapay
4: caprylic pa o capric acids.
25: D3 Bio.
16: So, sa mong mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
4: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok dok dili jud ang malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot akong sington.
16: Tugod na sa kagaw Sir GP nga mooy gapabaho sa ilok.
4: Sakto
16: gyud pag human nila ligo Sir GP ila jud trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapunggong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok, bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
16: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir GP is circulation. Kung nakay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
16: Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects dok. Naay pakapinoon frontal effect.
16: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement na makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
16: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
17: Uh-huh.
16: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
17: Uh-huh. Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na sa misis.
16: Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi, isip o sa kapinoy, lahi na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
17: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
16: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
5: D3Bio. Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa
17: kamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
17: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
16: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
5: D3Bio. Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
25: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.

0: sa mga butika. Dentree Bio, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
1: Mm-hmm.
2: Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
1: Bitaw, ang tawag day ana, Doc, sa patol is absence seizure.
2: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
1: Gusto.
2: It's all about mental disorder, Sir GP.
1: Correct.
2: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
1: Unsa man.
2: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
1: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
2: Wala na ipili, Sir GP.
1: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
2: Sa mga ginikanan, may patol man ha, ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
1: Correct.
2: Kung sa may ganani mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang kit tons nga naani ni nga dili ni mo makita sa plain D3. Grabe kayo mo fuel ug munari sa imuhang utok. Samot na ang imuhang mga nerves.
1: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
2: Wow.
1: Tungod anang mga intervention sa diet.
0: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako di big tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalibon niya ang akong maskilo para sa akong mga daw-adaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Good news sa mga ginikanan nga nay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
1: Saman.
2: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
1: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
2: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang na to, tulo ka oras. Naglingkod ka.
1: Oh.
2: Pwede jud ka atakyon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
1: Gusto.
2: Balik ta sa patol, Sir GP.
1: Oh.
2: Unsa may pwede natong i-first aid ani pananglitan atakyon? Unsa may atong mabuhat?
1: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
2: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
1: Gusto.
2: Dili gyud unta na pwede.
1: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
2: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
1: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantay ra siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
2: Correct.
1: Ug wala ra siya'y katumbahan.
2: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, bubula ang ilang baba ug galaway.
1: Bitaw.
2: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila ma-aspirate sa ilang laway.
1: Dili matukan.
2: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
1: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong June 17 to June 26, 2026.
7: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya nga bahin sa tuang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: At first I was afraid if Toyo